0: whatever defense we will raise at the time that kami na po yung magpepresenta ng ebidensya. I think yan po yung dapat intindihin ng publiko na ngayon kasi ang nagpepresent ng evidence, yung prosecution talaga. Yung ebidensya at mga testigo nila yung important. At yung trabaho lang po ng depensa ngayon is to protect our client's rights, whether it be through raising objections or cross-examining the witnesses po.
1: Opo. Sir Attorney Justin, nito hong nagdaan nga na talakayan at pagharap po ng testigo ng prosecution sa particular na Article 1 na ito, no, na sa mga articles of impeachment, napansin po ng inyong lingkod na wala namang ho kayong question, di po ba? Wala hong debate doon sa inilabas na notice of disallowance para po doon sa OBP fund in 2022 amounting to 73.2 million pesos. Is that correct?
0: Yes, that is correct, Sir Ted.
1: Okay.
0: If naalala niyo po kasi, ito po ay official document ng COA and I think this has been in the news several months or I think months ago. And we're really not contesting those matters.
1: Opo. Sige. So, kumbaga po, wala nang question dito, no, sa naturang official document na nanggagaling po sa COA. Pati po doon sa sinasabi na 375 million ng OVP's entire allocation for 2023 na subsequent po na disallowance. Wala din pong debate doon, Attorney?
0: Okay. Please let me clarify lang po, Sir Ted, Puno, kung saan po walang debate. Wala pong debate with respect to the document.
1: Yes.
0: Pero I hope people understand na kasi nga nakabinbin pa din po ito sa COA, di po ba? May proseso din po kasi parallel sa impeachment proceedings na tinatalakay din po ito sa COA. So we're saying that as to these documents na may notice of disallowance,
1: no question.
0: Tama naman po na these documents. Sis.
1: Okay.
0: But as to, you know, the merits of these disallowances, of course, nakabinbin po yan sa COA and tinatalakay din po sa impeachment.
1: Okay, so that is my point now, ano? I'm just laying the predicate po, Attorney. So wala nga pong question doon, ano? Parang yung video ni VP Sara, walang question sa authenticity, di ba? Wala nang debate doon. In this case po, sa disallowance na ito, wala nang debate mismo sa dokumento. So ngayon po kasi, kung atin pong napapansin sa mga nanonood, no, yung mga neutral, ang nagiging question ngayon is that yan bang disallowance na yan, final na ba yan? Diba? Yung po pinagdidibatehan dyan, yan ba'y final na? Kaya ho kahapon din may diskusyon whether sabi ho ng testigo, as a matter of fact, kapag yan final na sa pananaw nila sa COA, yan pwede na ngang isampa sa ombudsman yung kaukulang kaso. So ang tanong po namin, ano ho ba ang actual na estado nito ngayon ng notice of disallowance sa COA? Meron ba kayong liham para po sa motion o anumang pong tawag doon to question this sa commission?
0: Okay. If I'm not mistaken kasi, yung nasa stage na po tayo sa COA na nag-file na po kami ng motion for reconsideration. Meaning, hindi pa po talaga to final. Now, ang mga tanong ng publiko, paano pag ma-deny yung motion for reconsideration? Let's just go to hypothetical. Meron pa... Hindi pa rin po yan final or hindi pa rin natin matuturing na final yan. Kasi meron pa po tayong avenue to question the COA findings before the Supreme Court po under the Rule 65.
1: Mm-hmm.
0: So really at this point, and I hope I'm not venturing into sub judice, I'm just being factual na lang naman po dito Hindi pa po talaga final yung findings ng COA.
1: Okay. Yung nga po yun, yung nga po ang question nga dito pati mga senador, pati si presiding officer yan din tinatanong final na ba yan? Kasi nga po, sa panuntunan ngayon, hindi pa ito final na maituturing kasi meron pa kayong motion, di ba? Meron pa kayong appeal sa commission, right?
0: That is correct.
1: Opo.
0: I think, Sir Ted, if I could just add, if I could help the public as well, I think this will be the subject matter of the next witness po. I think doon matatalakay yung status ng COA proceedings po.
1: Mm-hmm.
0: And I think the public should, it's best for the public to listen during that proceeding, next week. Yung current status ng COA filing.
1: Okay, opo. Yun nga po, no? Meron pang apila sa komisyon. And then sabi ho ninyo, hindi pa yan ang huli. Pwede pang pumanik sa Supreme Court. Pero nga, pero ang sabi nga ng mga abogado doon sa impeachment trial na dalawang bagay lang yan, ano, ang maaring grounds nito sa Supreme Court, yung abuse of discretion o kaya yung pagkakait ng due process, di ba, sa subject sa nasasakdal. So kung theoretically po mangyari yan na ma-deny kayo sa commission at papanik kayo ng Supreme Court, dito ho ba sa pangyayaring ito maaari yung sabihin na talagang walang accountability, pananagutan ng Vice Presidente dito po sa sa nangyaring paggasta nitong confidential fund na ito?
0: Medyo complex po yung tanong niyo, Sir Ted, no? But let me try to, you know, dichotomize the question.
1: Mm-hmm.
0: Now, yung POA kasi, when they find a notice of disallowance,
1: mm-hmm,
0: ibig sabihin po yan, disallow, di ba po, yung disperse.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Now, marami po kasing aspects dyan. Hindi mm-hmm lang po kasi na disallow. Mm-hmm. Pwede po kasi yan, documentation, etc. Mm-hmm. I'm not mm-hmm talking particularly on the case of the Vice President. Now, you could still question those matters before the Supreme Court. And this is still part of the accountability process at part po to ng legal system natin dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: It's the Supreme Court that will decide with finality whether tama po ba yung disbursement or whether documented po ba yung disbursement.
1: Alright, pero in the absence of the decision yet of the commission or even sa Supreme Court, meron ng presumption dito. Yun ang pinag-uusapan din kahapon. Meron ng prima facie evidence o kumbaga, meron na hong presumption na ito ay ginamit ng hindi tama.
0: Yes. I think that's referring to the joint circular, no? Pero mm-hmm, klaruhin lang po natin yung presumption na yan. Number one po, isa po yung prima facie presumption, which means
1: okay
0: po, disputable presumption po yan.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin
1: mm-hmm
0: na may certain facts. Diba yung basis ng joint circular naman na may certain
1: okay
0: facts that gives rise to that presumption. It does not mean po mm-hmm na talagang proven na na may misappropriation or misuse.
1: Okay.
0: Meron ng prima facie presumption
1: mm
0: na pwede pa rin tugunan
1: mm
0: ng kahit sinumang put mm in that position. So, while there...
1: Go ahead.
0: So,
1: go ahead.
0: Ito lang, sorry. Just to conclude that point, kasi po may presumption, and I'm not saying na meron po in this case, no?
1: Mm-hmm.
0: You could still really refute that presumption at the end of the day by presenting countervailing evidence.
1: Okay. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Yung nga din pong aming, kami po excited, no, na mapakinggan ang panig ng defense niyan dito po sa artikulong mm-hmm ito. Pero, sir, on record po, anong petsa sumulat ang OVP dito po sa COA to appeal ito pong naging this allowance na ito?
0: Sorry, Ted, I don't have the records right now, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero I guess I can confirm it that this was already raised before COA. I can't give you the particular date,
1: uh-huh,
0: but I do remember file na po tayo ng motion for reconsideration.
1: Opo, pero kahapon parang hindi ko narinig yun. Meron bang diskusyon kahapon? Na, kasi usually itong mga neutral na mga senador, may kopya niyan eh, ng mga ganyan pong uri ng mga kumbaga, kung meron pang motion ang tanggapan ng OVP, meron talagang motion, kasi dito po sa artikulo sinumiti po, no, na articles of impeachment, dito po talaga ang sinasabi nga nila sa kanilang allegation dito, no, oo, na ang binabanggit nila dito sinasabi nila, a ruling upheld with finality in a COA decision dated April 10, 2026, no? With finality ang claim nila dito. So, April 10 po ito. So, kailan sumulat ng tanggapan ni VP dito sa COA to question or to appeal this decision?
0: Yes, ganito po kasi.
1: Mm-hmm.
0: I've just been able to review the files. I will not second guess the characterization being made by the prosecution. No?
1: Okay.
0: Ganito kasi, Ted, kaming mga lawyers kasi, we understand that they're advocating the prosecution.
1: Mm-mm.
0: Is advocating for their own position, di po ba?
1: Mm-mm.
0: And at this point, number two, I also just want to clarify na ito kasing mga pleadings na ina-file sa POA proceeding, dahil po separate siya sa impeachment proceeding, dapat po maging ebidensya pa siya sa impeachment proceeding. Meaning, dapat may party na mag-present at whether kami yun or yung prosecution, I think that will be unraveled during the trial. But on record po, what I'm aware of is that fine na po ng motion for reconsideration yung vice presidente. Now, I don't wanna preempt the proceedings in the impeachment court kung ilalabas po ito at kailan po ito ilalabas at kung sino yung maglalabas nito, whether defense na po ba or yung prosecution.
1: Okay. Sige po, so yan pong ating aabangan nga kasi again ano, kahapon po isa yan sa mga napaka-importanting diskusyon eh. Yang bang binabanggit nito pong si Ginoong Roderick ay final na bang desisyon niyan? Yun po din ang hinihingi na sagot ng iba pong mga neutral daw na mga senador kahapon. O sige, so attorney, yung pong mga, ano pong balita ninyo sa impeachment court doon sa mga bank records ng nasasakdal dito? Meron ba ho kayong mga paunang impormasyon kung kailan po kayo mabibigyan ng pagkakataon na masuri itong mga ito?
0: Yes, in answering that question, Sir Ted, I'll be factual. Kasi I think nag-update naman po kasi si Presiding Officer Chief Escudero kahapon na parang tentatively po nag-i-inventory pa po yung Office of the Clerk of Court. What I'm aware of is that meron na pong mga institusyon, yung BIR, yung AMLC, at iba ibang pangko na nagsubite na po ng mga documents na nasa PINA. And I'm also aware that I think there are two banks that requested for an extension to comply with the subpoena. But as to whether kami po, yung mga partido po sa kasong ito ay nakita na po yung mga dokumento at kung alam na po namin kailan po ang pag-inspect ng mga documents po, wala pa po sa puntong ito.
1: Okay, sige po. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo, attorney, at muling tatawag next week. Ito ho ang aming mithiin, mapakinggan po ang panig ng defense and of course the prosecution and even the impeachment court spokesperson para po sa tamang informasyon sa mga nagmamasid na ating mga kababayan sa napaka-importanting mga pangyayaring ito. Salamat po, attorney Justin.
0: Maraming salamat, Ted, at maraming salamat, DJ Sasha, sa pag-invite sa programa. Maraming
1: Thank
0: salamat
1: you. Po. Thank you. At gaya nga, baby girl, ng atin ng una pang naipaliwanag, even before magsimula itong trial na ito, na yan po at yan ang magiging defense din ng defense dito po sa COA report na ito, na hindi pa po ito final. Hindi ba? Although ngayon, maganda rin kasi tayo natututo dito po sa memorandum na lagi pong ikinakatwiran nung testigo kahapon, right? Yes, na ito yung sinusunod daw nila. Pero lumalabas din po na may mga dapat na ma-update dito. Yan, di ba? Yung binabanggit nga din po, yung pagkaklaro sa mga malalabong bagay. Tama din po yung sinasabi ni Senator Ping kahapon, yung sabi niya, meron ka bang security clearance? Kasi sabi din po nitong si si Ginoong Subiri na ang mga opisyal ng gobyerno, mga tanggapan ng gobyerno na gumagamit ng intelligence and confidential fund ay nagbibigay yan ng report nga sa COA at yung COA nagbibigay ng kopya sa kanila sa Speaker of the House, sa Senate President at sa tanggapan ng Pangulo para malaman kung saan nga ba ito ginasta. Yan po'y bahagi po noong binabanggit po na memorandum, na joint memorandum na pinatutupad ngayon. Pero doon din po mga kapatid, hindi rin klaro halimbawa, no, magandang punto. Andiyan na ba siya si Attorney Tolosa? Magandang punto, girl, yung ano ba ang successful na operation? Kung ikaw gumamit ng confidential fund at ikaw nagbayad ng informasyon, meaning bumili ka ng informasyon doon sa source. Ano ba ang successful? Yung bang paano kung hindi nagtagumpay yung sinasabi natin? Halimbawa, pagbabantay sa galaw ng mga umano'y terorista o may masamang balakin, pero nag-negative yung information. Pero yung source mo na iyon, pinagkakatiwalaan mo. Ganun mga pangyayari. Ano ba turing doon? Kasi ang sinasabi po dito, maari lang pong magamit yan kapag, di ba, successful yung operation. May mga ganun pong kalituhang kahapon. Kaya mainam din po na tayo po nanonood dito, nakikinig, dahil bilang mga mamamayan, kahit papaano po, matututuho tayo sa sinasabi po na pagbabantay sa pera ng bayan. Ang laki po nito eh. Hindi lang po ang tanggapan, in this case po, no, ni VP Sara ang may confidential fund. Intelligence and confidential po, meron pong mga pondo ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno, particular po sa Presidente, Secretary of Defense, di ba? Secretary po ng Justice. Meron po sila at meron nitong mga ganito pong mga discretion sa paggamit ng pera. Intelligence fund po ang tawag doon po sa mga ahensya na nangangalap ng information for national security. Confidential fund, ito po ang ginagamit po naman po noong mga hindi po mga tanggapan ng gobyerno na wala po doon sa defense department o nasa militar o mga nasa police work ho na mga departamento. Kaya nga nakakuha si VP Sara ng kanyang confidential fund as Vice President and DepEd Secretary. Okay? Sige. So, tanungin natin dito ang prosecution sa nangyari pong tatlong araw nga na pagdinig. But again, babalikan ko lang po yung ating discussion with Attorney Justin. Right? Meron ho silang apila. Kasi pinasaw sa uli kay VP Sara. Pinasaw sa uli po mga kapatid ng COA sa gobyerno ha, sa National Treasury, yung 73,287,000 na pondo po ng OVP na disallowed ng COA dahil po sa maling paggasta. At maliban po naman din diyan, meron pong 375 million na alokasyon for 2023 sa OVP din po naman ito. So kapag po yan ay ating kinuwenta, yan po ay umaabot sa 488 million pesos. Disallowed po ito. Ang sabi nga nung testigo kahapon, kapag pinasasa uli, yan ay nangangahulugan na yan na yung final decision until and unless mati-RO ka ng court. O kaya naman, balik na rin ng komisyon. Pero ang katwiran din po nung iba, eh kapag yan ang idinaan mo sa Supreme Court, eh baka, baka wala na sa mundong ito ang mga taong sangkot. Hindi pa tapos ang kaso. Yun naman lang sa yan.
2: Yes, yun nga yung mahirap intindihin.
1: Ang alin?
2: Kasi nagpapasoli ka na ng pera pero hindi pa final yung decision. Mayroon ba silang mga po pwedeng ayusin sana doon? Kasi nagpapasauli ka na ng pera pero hindi pa daw final yung decision. So kahapon nung nakikinig ako, meron bang pwedeng gawin ng gobyerno about it? Hindi lang for confidential funds, maging doon sa ibang ino-audit ng COA. Sinasabi nga hindi pa final pero may notice of disallowance. Sa pag-usapan yung restitution, may mga pinababalik na pera. Pero hindi pa final. Saan ba talaga tayo? Hindi pa final pero kailangan ibalik yung pera.
1: Eh kasi nga din ang batas pumapayag na umabot ng Supreme Court.
2: Yun na nga.
1: Diba? Oo, yung question. At meron na huyang ganyan na umabot po ng Supreme Court yung pagkikwestiyon doon sa naging COA report. So, andyan na ba si Attorney Tolosa? Sige nga, para natin mapakinggan po ang panig ng prosecution, ha? Alright, so mga kapatid, ganap ng 21 minutes after 8 o'clock. Mga kapatid, ito ho magandang balita po sa ating mga kababayan, sa mga OFWs, may BDO Kabayan Savings na ba tayo? Aba kung meron na, download na kaagad ng BDO Pay App now na. Ito po yung payment app ng BDO. Mag-sign up at i-link ang inyong BDO Kabayan Savings para po magamit agad-agad at mapakinabangan. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre! Magpadala po sa ibang BDO account, ibang banko, or e-wallet, o libre! Wala kang babayaran, no fees at all! At maging ha, sa InstaPay o Peso Net fees, wala din pong babayaran. Saan ka naman ito? Di ba nakakita nito? Ang saya-saya, di ba? Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas? Libre! Dahil wala na pong service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa? Libre! Yes, anywhere in the world! Kaya po, mag-BDO Pay ka na. Sa BDO Pay kasi, libre po lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, ito nga po yung alagang kabayan. O diba? BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.

0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Auntie Belle at si Uncle Lunsing. Yan, Ancheta. Auntie Belle, Uncle Lunsing, good morning po and thank you for watching. At salamat po sa kanilang mga caregivers na pagkasisipag. Thank you very much. Good morning. Baby girl, do the honors please.
1: Kasama nga po natin from the prosecution side naman po ang kanilang spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa. Good morning, Attorney.
2: Good morning, Didi Chacha. Good morning, Manong Ted at sa lahat din yung mga tigasubaybay ngayong umaga.
1: Tama ba? Nasa third week na po ba tayo ng impeachment trial? Pero yun nga po, tapos na yung 13th day kahapon, nagkaroon tayo ng tatlong araw ng impeachment trial. On the prosecution side, ano po para sa inyo yung mga pinakamalakas na nailalatag ninyo? May mga nagsasabi na parang sapat na yung iba na kailangan yung patunayan. Meron din nagsasabi na hindi pa. May pasabog pa po bang ilalabas ang prosecution sa susunod na linggo?
2: Tama na, DJ Chacha, no? So far, we're very pleased with what we've presented, no? Through our first three witnesses so far. Nandito tayo sa simula pa lang, no? Nung fourth witness. Naging maliwanag naman na magmula dun sa pag-withdraw nung bulto-bultong cash, no? Paukol dito sa confidential funds ng Department of Education, no? Office of the Vice President. Sa pamamagitan ni Attorney Roderick Wamil, nailatag na din niya ano ba yung tamang proseso na sinusundan, no, sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. At ano ang ginawang proseso ng pag-liquidate ng dalawang ahensya nito at ano ang mga nakita niyang issues o problema, no, sa liquidation. So, we're very pleased but hindi pa naman tayo tapos sa pagpepresenta ng ebidensya, no. We have several more witnesses to go. Natingin namin kailangan pa rin naming ipresenta para maging complete, no, yung storya nitong charges namin dito pa ukol sa confidential funds.
1: Oh, and for this article, si Attorney Lorna Kapunan nga po ang nakatoka. I've been reading comments dito sa ating mga netizens and pinupuri po itong naging gawin ni Attorney Lorna Kapunan for this week and even the past week. Gaano po kayo kakumpiyansa dito sa direksyon ng paglatag ni Attorney Lorna sa panig po ng prosecution?
2: Well, as you can see, you know, we can't ask for more. Kumbaga nga ho, ano, dahil kita-kita natin, unang-una on the merits, na latag niya ng mabuti sa pamamagitan ng pagtatanong niya ng mga importanteng detalye na dapat may lahat ng aming mga testigo. Pangalawa, she's also doing it in a way that's very engaging, no? Dahil nakikita naman natin dito sa impeachment proceedings na to, napakahalaga na makuha din natin yung attention ng mga kababayan natin para tuloy nilang subaybayan itong impeachment proceedings. Lalo na nakikita natin napakadaming misinformation, disinformation campaign. In fact, may mga iba dyan ang pinapalabas. Mas maganda, they're discouraging, no, the people from watching, no, wag nang manood, etc. So, napakadelikado dyan dahil malilin lang yung mga kababayan natin. So, napakalaking bagay din, no, na nakita natin yung engagements, no, dito mga ilang araw.

0: na siya nagpe-present ng testigo. So, they're watching, which is very important.
1: Isa nga po sa mga naging usapin this week, yung tungkol po dun sa PINA, dito po ka, sa DepEd Special Disbursing Officers, maging yung na-erase kahapon ni Senator Aimee Marcos, tungkol sa parang yung accountability on the side of the Vice President, hindi dapat yun sa kanya, kundi dun sa mga disbursing officers nito. Meron po ba kayong ihaharap na ebidensya that will explain kung ano talaga ang naaayon sa batas pagdating po sa kung sino ang accountable dito?
0: Well, para sa amin ho, actually, nasagot na ho yan ng malinaw kahapon, no, ni COA Auditor Attorney Roderick Wamil, no? Bagamat na medyo nahirapan siyang ipasok yung sagot niya, but nakita naman natin, pinilit pa rin yung sagot eh, no? Sabi niya, ang sagot dyan nandoon dun sa Joint Circular 2015-01 na nakalagay dyan, the head of the agency is the primary officer who's accountable, no, for this confidential funds. At nakalagay doon, the accountable officer should directly or the head of agency should directly supervise the use of these funds. At head of agency should ensure the agency's compliance with the liquidation process of confidential funds, as stated in that circular. Kaya nga ho, sabi niya, again, this is not my words. These are the words of COA representative himself, Attorney Roderick Wamil, na malinaw.
2: Opo.
0: Head of agency,
2: yes,
0: siya ang primary responsible dyan, which in this case, ng OVP, DepEd, si Vice Presidente Sara Duterte.
2: Apo, yung nga po, no, na iklaro yan kahapon, bagamat nga actually paulit-ulit na diskusyon tungkol diyan. Ano ho ang take ng prosecution team dito na nakikipag-debate yung Senator Judge sa witness? Kasi kung mga defense lawyer sa witness, prosecution lawyer sa witness, hindi pa pwede makipag-debate, di ba? Anong take nyo ron?
0: Tama ho. Well, Manong Ted, sa ngayon, no, wala ho kaming magawa dyan kung hindi respect the authority of the senator judges to ask these clarificatory questions which they may think are material and relevant to the issues at hand, no? And iwanan ho namin yung discretion sa presiding officer kung ano ho ang sa tingin niyang dapat pong payagan at hindi na sa ganito mga tanong. But kami, nakafocus ho kami dun sa napapaliwanag naman ng mabuti ng mga testigo namin, no? Kung anong mga bagay na kailangang malaman ng impeachment court at ng publiko pa ukol dito sa mga bagay na to.
2: Sa ilalim ho ba ng inyong rules dyan, bawal ba sa sino mang lawyer, prosecution or defense, na mag-object o mag-manifest na Mr. Presiding Officer, the Senator Judge, is debating with the witness? Wala bang ganun? Hindi ba pwede yun? Meron ba kayong rules na as in wala kayong karapatan na kukwestiyonin doon sa uri na ha? Uri ng pagtatanong doon sa testigo?
0: Well, to be completely accurate about it, sa rules kasi, it presupposes, no, na ang objections ay you raise it to the questions raised by the opposing counsel, ano? Ngayon, pagdating naman dun sa impeachment rules na inisyo ng Senate, wala hong specifically that deals with that. But traditionally, we will see magmula dun sa mga paglilitis na ginawa nun, no, dun sa previous impeachment hearings, no, hindi pinapayagan yung ganong objections, no. And I think kahit dito, in a way na merong, though not quite directly, na nagkaroon ng ganong mga pronouncements din, no, na hindi pwedeng mag-object at hindi pwedeng makipag-debate ang mga counsel sa senator judges.
2: Senator, attorney, nakapanayan po namin si attorney, yung spokesperson po, deputy spokesperson po ng si Attorney Justin Gular, no, ng defense. Sabi niya na on record daw naman, meron talaga silang apila sa COA doon sa disallowance, yung dalawang disallowance po. And that means na hindi pa ito final. Yan po ang kanilang argumento. Hindi pa ito final nakuha this allowance na ito. Ano po ang take dyan ninyo?
0: Oh, ito yung sinasagot ho kahapon din, ito ni Rodrigo Mill. Nasabi nga ho niya, kapag notice of this allowance na, yan ay already considered as some final and executory. Kaya nga dapat no, magbabayad na dyan. No? Magkakaroon na ng restitution, isa sa uli na yung pera na na-disallow no, nitong mga accountable officers na to. Ngayon, pwede pa rin pumunta sa Supreme Court, no? Pero hindi ho yan appeal. Ang tinatawag dyan ay petition for certiorari. Yan ho yung sinasabi niya na magiging base na lang dyan ay grave abuse of discretion. So, unless it is annulled and reversed and found to be void because of grave abuse of discretion, that decision stands. So, yun ho yung pinapaliwanag ni Attorney Roderick Wamil dahil strictly speaking, that is not an appeal.
2: Okay. Pero, well, as we all observed, ano po, attorney, yung mga neutral judges, eh, ang sinasabi, opinion mo lang yan, di ba? Ang prosecution ba, may balak ba kayo na sino man po na maaaring makapagbigay ng kaliwanagan sa mga neutral judges na ito doon po sa legal interpretation nito? Kasi ngayon, parang, sorry po, parang minamaliit nila yung testigo at sinasabi, hindi, opinion mo lang yan. Diba? Attorney, meron ba kayong legal mind rito na maaaring maging maimbitahan bilang friend of the court na magpapaliwanag na hindi? Ang turing dyan, final na yan until and unless, unless i-restrain ng Supreme Court.
0: Maaari ho nating gawin yan, Manong Ted, isa ho yun sa mga options natin. Again, without telegraphing, kumbaga yung mga our next moves, ano, isa ho yun sa mga options. But kailangan ko lang din hong i-emphasize no, yung naging tugon ni Tony Wamil sa mga ganyang tanong. Na sinasabi ho niya, madami, sa mga ganyang klaseng tanong, dami pinupunto ho niya, actually, hindi ko to opinion, maliwanag ito na nakalagay dun sa batas, no, dito sa panuntunan, sa paggamit ng confidential funds tulad ho nung sino ba ang accountable officer na sinasagot niya kasama ang head of agency. He cited specific provisions of the law. Pati ho yung dun sa usapin ng kailan ba pumapasok itong nakalagay sa section 8 na if the accountable officer fails to liquidate despite demand, that will be a prima facie evidence that that person used it for personal benefit. Sinasabi niya, maliwanag dyan ang demand, hindi naman sinasabi na demand to restitute. Ang nakalagay dyan, demand to liquidate.
2: Opo. Sige. So, attorney, ito pong si itong supervising auditor na hindi po natuloy kahapon ang kanyang testimonya, no? Pakitaas lang yung prompter natin, please. Attention. Iyan. Opo, si Sile, pakitaas pa, si Sileen May Del Campo. Opo. Ano ho ang ating kanya pong ano testimony tungkol saan po ito? Ito ho ba'y repetition lang nito pong kay Roderick? Ano ho ito, attorney?
0: Right. Hindi ho, Manong Ted, bale, malala ho natin, sinabi ni Attorney Roderick, no, nung sometime in 2024, lumipat ho siya ng ibang opisina ng COA, so lumabas na ho siya ng ICFAO. No? Kaya ho nga sabi niya, may mga ibang AOM na siya ang nakapag-prepare at issue. Meron namang mga AOM na prepare niya pero hindi na siya naka-issue. Diyan naman ho papasok ngayon. Ito ho, ano, ang kumalili naman sa kanya dyan. Kumbaga, no, si Sileen naman ho. So, siya naman ang magpapaliwanag. Ano na yung nangyari pag alis ni Attorney Wamil? So, itutuloy niya ho yan, no, dun sa mga hindi pa na-issue na AOM hanggang papunta na dun sa issuehan na ng notice of suspension and notice of disallowance.
2: So, most likely, ano ho ito? Repeat na naman ito? Paulit-ulit na naman po ang tanong dito ng mga neutral senators?
0: Well, maaari
2: most
0: ho
2: likely,
0: siyang,
2: diba? Ganun pa rin yun.
0: Tanungin ulit, oh, ba't ang magiging paksa naman ho niya, strictly speaking, dapat iba na ho, no, yung sasalaysay niya dahil yung hindi na nga ho na-cover ni Tony Wamil dahil wala na siyang personal knowledge, siya naman ho ang magko-cover nito.
2: So, malamang tanungin din siya, final na ba yan?
0: Posible ho, posible hong pag-usapan ho ulit yan, Manong Ted.
2: Okay, well anyway, walang ha kayong control doon ano, sa mga neutral senators na ito. Pero, attorney, si Ginoong Madriaga ba haharap dito para po i-enforce, no? Palakasin po yung usapin doon sa kung paano agad ginastos yung perang na-encash sa land bank?
0: Oh, well, nakasama ho siya doon sa nakalistang witnesses sa pre-trial order. So, isa yan sa mga options ng prosecution. But sa ngayon, nakafocus muna tayo sa mga itong mga susunod na witnesses na napangalanan na namin. Mm-hmm. So, pagkatapos nito ni Sailin, ang susunod naman ho, si representative from HOR, no, Records Division, tapos sila yung senior special disbursing officers na sila Ms. Acosta at Mr. Fajarda.
2: Opo, as ano ho, as kumbaga hostile witness.
0: Yes, hostile witness win dalawa, yes ho.
2: Okay. Sige, so attorney, salamat po na marami. Have a good weekend. Muli kami magmamasid by Monday para po dito po sa testimonya nitong si Binibining Del Campo. Salamat, sir.
0: Maraming salamat din ho, Manong Ted, at maganda umaga ulit sa inyo.
2: Thank you. So most likely, baby girl, on Monday, doon pa rin hahantong itong katanungan ng mga neutral senators. Tama, yung katanungan. Final na ba yan?
3: Sino to?
2: Walang katapusang pag-invoke na final na ba yan? Hindi pa nga final yan.
1: Wala.
4: No joke.
1: Hindi final yan hanggang sa matapos po yung impeachment natin, makakakita tayo ng ganyan kasi hindi sila pwede mag-object. Pagka ginaganon na ng mga senator judges ang witness. Yun nga lang, kung napapanood natin na ganyan, ang iniisip ko kasi, yung mga susunod na witness mapa sa prosecution or defense man, baka matakot na eh. Pagka ganun yung gawi at nakikita natin, na parang ayoko mang gamitin yung word, pero parang bully ba is the term? Hindi naman siguro.
2: Ayoko magsalita ng
1: pero
2: kung ano-ano
1: ano din
2: dahil
1: ito
2: baka ma-misinterpret nila.
1: Oh, ako, ang opinion ko dito, it should be the presiding chair. Tama si Attorney Benjamin Tolosa. We leave it to the presiding chair kung ano man ang kanyang magiging desisyon doon. So, kung meron mang ganun pangyayari, halimbawa, no, mapas sa ano man niya, kahit sinong senator po yan, napakiramdam, hindi na neutral or hindi nagiging patas at medyo parang nagkakaroon ng intimidation on the side of the witness, i-call out dapat yun ng Senator Judge. At ng presiding chair, I'm sorry. Si Mr. Presiding Chair sana. Kung nakikinig man si Mr. Presiding Chair, baka naman. Eh kaya lang, naalala ko, may nagsabi sa atin isang constitutional law expert yung parati nating nakakausap. Sabi niya, hindi pwedeng i-call out ng isang senator judge ang kanyang kapwa senator judge. Yes. So,
2: maliban na lamang kung ikaw si Miriam Defensor Santiago.
1: Even if you're the presiding chair, no, partner, no, hindi pwede.
2: Pwede.
1: Pwede pala eh.
2: Pwede.
1: Ayun ang presiding chair. Kung presiding chair ka.
2: Hindi pa kahapon nga si Bamakino sinabihan niya.
1: Yun na nga di ko sorry po, Mr. Presiding Chair. Parang napapansin, mamaya na lang kay Marco, may sasabihin siya kay Presiding Chair. Oo. Parang ano eh. Parang tumatawid sa alambre ba? Playing safe ba?
2: Hindi, ano yata sila dyan. Pagkatapos nito, meron silang mga awards.
1: Caucus? Anong award? Awarding? Ano? Best in ano?
2: Meron silang mga award. Parang sa elementary o sa kindergarten, di ba? Meron silang mga pin na i-award.
1: Kinder talaga. Hinalintulad mo sa mga kinder yung senator judges natin.
2: Hindi ko sinasabi yun.
1: Parang awarding lang.
2: Parang awarding lang.
1: Recognition, ang tawag doon.
2: Recognition day.
1: Anong award ang ibibigay?
2: Most nice...
1: Ano ang tawag doon pag sa kinder? Yung most friendly. Di ba yun? Mr. Congeniality Award. Mga ganyan. Oo, may awarding pala ako. Merong Best Impact Award. Wala. Tanong ko lang.
2: Again, sa mga pangyayaring yan, sa inyo pong frustration, kung kayo po'y frustrated sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ito hong ating mga napapanood na ito, whether dyan sa trial na yan, o kaya yung mga performers natin sa gobyerno, muli po, ituring na lang natin sila na system loss. oras ngayon, alas 8.44. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, di ba? Quality coffee beans at napuno ng Nangustine with Xanthone na mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. At sa mga naghahanap pa rin po ha, ng maari pong pasukan ng kanilang mga anak, mga estudyante po sa kolehiyo, lalo na tandaan po sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na mayroong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at mayroong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang timely, ito ang practical. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. FM. Meron po tayong happy hour mamaya, ang ating pong pagbibigay po ng tulong sa mag-asawang nangangailangan po ng lubos. Lubos po na paggalinga. Yan. At dyan po papasok ang ating mga happy anonymous. Pero bago yan, eto ho muna, importanteng issue pa din po ito. Baka ho, makaligtaan din natin ito ha. Kasi mukhang ito ho'y mga ehemplo ho na naman ng gawi po lagi mula noon hanggang ngayon ng ating pong estado. Yun ho bang implement now, alright, consult later. True FM.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Parang ikaw lang.
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Riccelli, and this is Patriot.
6: Soft available in open tape and baby pants. Ang twins lampain nga po mga kapatid ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga po. With Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Good morning, Mama Eileen Choigo and Sir Jerry Telan. Grabe naman yung nagkakaedad. Lumulunok lang po mga kapatid. Good morning po sa mga kapatid natin na nasa YouTube channel ng News 5 Everywhere. Ganun din po sa mga nanonood sa atin dito sa 105.9 True FM YouTube channel. Good morning po kay Sir Danilo Ebasco. Siya Engineer Popoy Jeronimo. Araw-araw nakatutok yan sa atin. Yung daw sinasabi kanina ni Sir Ted na Go Bulacan, sinulat niya pa para lang masiguro na pag binaliktad ang salitang Go Bulacan, ang ibig sabihin ay nakalubog. O diba, totoo? Kala mo, ginojoke ka namin eh. At syempre mga kapatid, eto nga, batiin natin, lagi din na nakatutok po sa atin mga kapatid, itong Philbrit Training Center from Hans Apolinar. They are celebrating their 10th anniversary dyan po sa Dubai. Good morning po sa lahat ng mga kababayan natin, ng mga Pinoy OFWs na nagtatrabaho po dyan, lalong-lalo na sa mga taga Philbrit Training Center. Mabuhay po kayo. Isa yung lugar na yan sa ano talaga maituturing natin, pinaka yan yata ang number one, no, kung di tayo nagkakamali. Pinakamaraming Pinoy na nagtatrabaho sa buong mundo. Good morning po sa inyo. And batiin na rin natin ng good morning itong si Amora Liswag. Iba-iba ang komento ng mga kapatid natin. Sabi niya dito, mahusay ang pagdindig ni Attorney Auditor Wamil. Ayan ang sinasabi niya. Marami ang humahanga daw dito kay Attorney Wamil. On the other side, ang sinasabi naman po ng mga supporters ng iba nating mga DDS senators ay sila daw ay humahanga din naman sa paglatag ng tanong ni Senator Robin, Senator Amy, at maging ni Senator Alan Peter Cayetano. Yun ang sabi nila. Ito, para klaro, baka sabihin nyo kasi hindi namin binabasa ang inyong mga mensahe. So, ayan. Kung meron daw hostile witness, meron din daw hostile Senator Judge. Yun naman ang sabi ni Onis Morikote dito po sa comment section. Si Topa King, imbis Topa King, Topa King, bakit po pinapabayaan ni Presiding Chair na mag-aksaya halimbawa ng oras na wala daw relasyon sa impeachment? Mamaya, balikan po natin yan.
7: Alas 8.50 pong ating tamang oras ngayon. Nasa ating linya si Mayor Attorney Roselier Butz Rodriguez po ng Capas Tarlac. Attorney, magandang umaga po, Mayor.
8: Magandang umaga po, Sir Ted, at saka kay DJ Chacha sa inyo pong mga tagapakinig.
7: Opo,
8: magandang umaga po.
7: Dakal pong salamat, Mayor. Dito po sa inyo pong pagbibigay po ng oras sa amin pong programa. At Mayor, kayo po'y sumulat dito po kay CEO Engineer Joshua Bingkang ng BCDA para po dito sa nababalita ngayon na Pax Silica Project. Ano pong adikain ng inyong liham, Mayor?
8: Doon po sa aming liham, hinihiling po sana namin na magkaroon ng initial dialogue with BCDA tungkol po dito sa tinatawag na Pax Silica Project.
7: Yes sir, can you expound please?
8: Ang laman po ng sulat ay gusto po namin maipaabot sa BCDA yung aming mga concern, yung mga issues namin dahil marami po kaming naririnig, nababasa. Tungkol dito sa proyektong ito. At kami po ay hindi naman na konsultahan dito. Kung kaya po hiniling namin sa BCDA na kung pwede, magkaroon po kami ng dialogue.
7: Okay, so kumbaga sir, panayin lang po laman ng balita ito na pag-uusapan na, pero kayo mismo hindi pa kayo nakukonsulta o nakakausap man lamang ng BCDA.
8: Tama po yun, opo. Wala pong konsultasyon na nangyari tungkol po dito sa proyektong ito at kami nabibigla na lamang, katulad po nung napanood ko noon na nagkaroon ng groundbreaking sa New Clark City, doon ko palang po nalaman na meron po palang ganitong proyekto na gagawin po dito sa bayan ng Kapas.
7: Groundbreaking po ng alin?
8: Nung Pax Silica po.
7: Ha? As in, groundbreaking na nabalitaan po ninyo, napanood po ninyo ito, sino pong present doon?
8: Doon po sa napanood ko, nandun po si Engineer Jake Bingka, at saka parang yung DTI Undersecretary, at saka po mga, siguro mga embassy personnel po. Parang yun po yung mga nakita ko.
7: Opo. Bagamat ang area na ito ay nasa ilalim po ng Basis Conversion Development Authority, pero po yung lugar na pinag-uusapan natin dito, Kapas Tarlac, ito po yung sinasabi na magiging site ng Pax Silica.
8: Tama po. Ang Pax Silica po ay itatayo doon sa tinatawag na New Clark City na nakapaloob po sa tinatawag na Clark Special Economic Zone. Na ito po ay saklaw ng teritoryo ng bayan ng Kapas.
7: Opo. Bilang pagrespeto man lamang po doon sa LGU na nakakasakop dito, mawalang galang lang, hindi man lang kayo naimbitahan sa event na yon?
8: Hindi po.
7: Alright. Sa ilalim po ng batas, attorney, can you educate us? Kapag ho ba special economic zone ng isang lugar, gaya po ng ilang pong mga economic zone, halimbawa sa Bataan meron yan, sa Cagayan meron yan, kapag ho ba ganyan, meron ba silang autonomy na hindi maaari makialam ang local government doon na nakakasakop doon sa geographical location po ng economic zone?
8: Generally speaking po, sa pagkakaalam ko, pag ang isang lugar ay nasa loob ng special economic zone, tama po yung term na ginamit ninyo, may autonomy po sila. So ibig sabihin po, hindi po kami pwedeng makialam sa administration na sakop ng special economic zone, katulad po ng New Clark City.
7: Opo. Pero paano po dito, halimbawa, ang permits, no? Kasi kung kayo po sa Kapas, gaya po ng ilang LGUs, ay meron pong mga hinihingi ng mga building permit, sanitary permit, kung anumang mga permit, dito po, hindi na dadaan sa inyo?
8: Hindi na po. Totally po, walang anumang permit o clearance na kinukuha sa munisipyo po namin sa lahat po ng mga proyekto na ginagawa po sa New Clark City.
7: Opo, pero sa usapin po ng halimbawa nga ano, yung pangamba, yung environmental impact nito sa komunidad. Sa ganyan ho mga usapin, opo, ano ho ang inyong tingin, attorney? Pwede na ho kayo makialam dito?
8: Sa usapin po, nakalagay naman po sa local government code, kung meron pong project ang national government na may posibleng environmental impact, kailangan pong konsultahin ang concerned local government unit. At yun po sana ang gagamitin namin na basihan para hilingin sa BCDA na magkaroon ng komprehensibong public consultation.
7: Ayan. Attorney, Mayor, amin po nakapanayam itong si President Bingkang ano po, at natanong namin siya.
8: Opo.
7: Oo, dito nga sa mga agam-agam ng iba na unang tanong ko, ano ba itong pabrikang ito? May sinasabi siya na pag yun daw pong mga mineral na ating pong ina-export, no? Mga mining minerals na iyan, sa halip nyo na i-export, idadaan daw dito, ipoproseso, etc., etc. So ang tanong nga namin, paano yung waste disposal, halimbawa, no? Hindi siya actually makasagot kasi nga mukhang wala pa talagang kaukulang plano, no? Pero natanong din namin siya na ito bang kumpanyang ito, kung sino man yan, ay mauobliga na kumuha ng environmental compliance certificate. Ang sabi niya, oo daw, kasi nga dapat daw sumunod sa lahat ng panuntunan ng DENR. Sa ECC, as you know, attorney, mayor, ang ECC, isa sa mga requirement dyan, yung pagtanggap ng komunidad, ng pagtanggap ng lugar kung saan itatayo yung humihingi ng ECC. Dito ho sa usapin ng may autonomy itong BCDA, itong New Clark City, tapos lugar nyo ito, paano yung kaya sa usapin po ng ECC, paano pag hindi kayo kinonsulta dyan?
8: Titingnan po namin kung ano ang hanggang saan po yung karapatan ng LGU namin tungkol sa usapin ng mga proyekto na nasa loob po ng New Clark City. Yun po yung titingnan namin. Katulad po ng nasabi ko, sa local government code naman po ay nakalagay doon na kung may project ang national government, kailangan pong konsultahin ang concerned local government unit kung ang proyekto ay may environmental impact. Hihilingin po namin yon at ipipilit po namin yon sa ating pamahalaan.
7: Opo, ipipilit po ninyo. No? Kumbaga, hindi kayo papayag na hindi kayo makonsulta. Practically, hindi ito negotiable.
8: Opo, opo. Kailangan po maipakita ng ECDA at ng DNR na meron pong social acceptability doon po sa proyekto. So,
7: okay.
8: Mandatory po dapat itong public consultation.
7: Opo, hindi po pwede. Sige. Ito pong lugar na ito, ang sinasabi ng Malacañang, sinasabi ni Ginoong Bingkang, wala namang maapektuhan ng mga magsasaka, mga katutubo at komunidad. Is that accurate?
8: Sa pagkakaalam ko po, in so far as yung mga farmers po, may matatamaan pong farmer. Base po. Sir Ked, ganito po. Bunsod po nung sulat ko, yung liham ko sa BCDA kay Engineer Jake Bingkang, napagbigyan po yung aming kahilingan na magkaroon ng dialogo. So kahapon po, natuloy po yung aming dialogo at mismong nakaharap po namin si Engineer Bingkang. At doon po, na pinresent po, na ilatag kung ano po itong Pax Silica. So yan po yung isang tinanong namin, may matatamaan bang farmers at may madi-displaced ba na IT community? Base po doon sa pinresent nila, oo, may matatamaan na farmers, pero walang matatamaan po na established IT community. Kasi meron po kami ditong IT community na pinangangambahan namin na pasok doon sa Pax Silica Project, ito pong si Chio Binyayan. Pero doon po sa ipinakitang mapa sa amin, labas po yung Sitio Binyayan doon po sa Pax Silica Project.
7: Opo. So, dito po sa lugar po na ito, no, kung sakasakali po ba na sila po ay magsimula ng kanila pong mga, kung ano man pong mga gagawin dyan, no, magkaroon po ng actual earth movie dyan, etc., na hindi dumadaan sa inyo, ano pong aasahan ng inyong mga kababayan sa inyong mayor?
8: Ayoko pong umabot na ang local government po ng Capas na host municipality po sa proyektong ito ay aabot pa po sa prosesong legal. Inaasahan pa rin po namin ng BCDA ay tutuparin po yung aming pakiusap na magkaroon ng public consultation.
7: Okay, yung nga po, ano, kung maaari po, daanin to sa magandang usapan at konsultasyon. Pero,
8: opo.
7: Sumagot na ho ba sa inyo, sa inyong sulat po, Mayor, itong si Engineer Bingkang?
8: Katulad po ng nasabi ko, Sir Ted, kahapon po ay nagkaroon ng dialogo. At ipinaliwanag po at pinresenta yung Pax Silica Project. Sinagot po yung ibang mga katanungan namin. Pero dahil ito po ay overview lamang ng proyekto, hinihiling pa rin po namin at hiniling pa rin po namin sa BCDA na kung pwede magkaroon ng komprehensibong public consultation na hindi lamang po kaming mga local government officials ang nandoon, kundi lahat po ng stakeholders including non-governmental organization at saka po mga concerned sectors.
7: So doon po sa briefing na ginawa sa inyo, nabanggit ba yung sinasabing ano, yung framework agreement?
8: Hindi po na ibigay ng detalye yon. Naitanong ko nga po kung magkaka-access sa mga news report po, may nababanggit na magkakapirmahan na ata ngayong November.
3: Mm-hmm.
8: Na itanong ko po 'yon, pirmahan na 'yon.
3: Mm-hmm.
8: Hindi pa po malinaw ang sagot po ng DCBA.
7: Okay. Of course, naipangalandakan sa inyo ang dami ng trabaho na maaaring maibigay sa inyong kababayan.
8: Opo.
7: Naniniwala kayo kagad
8: ron? Opo. Siyempre po, may reservations po kami kasi wala naman pong detalye kung anong klaseng trabaho, ilan yung magtatrabaho.
7: Opo.
8: Pero naipaabot namin po sa kanila na kung sakaling matuloy po yung proyekto, mabigyan po ng prioridad ang mga kababayan, lalo na po itong mga farmers na maapektuhan.
7: Opo. Sino po ang nag-briefing sa inyo, Mayor?
8: Mismong si Engineer Jake Bingkang po ang nandoon.
7: Okay. Nabanggit niya ba kung ano ang business model dito?
8: Anong ibig sabihin ng business model, Sir?
7: Business model meaning who will invest? Ito ho bang investor talaga magdadala ng pera o utang din sa Pilipinas?
8: Wala pong ganong detalyeng nabanggit. Pagamat may nasabi pong mga ilang IT companies na posibleng pumasok.
7: Okay, sige po. So, ano po ang sabi sa inyo? Kailan kayo ulit magtutuos po, Mayor?
8: Ang hiniling po namin na bumaba sila dito sa bayan ng Kapas. Kung matutuloy po, yung binigay pong tentative schedule is next week po, Martes. Tuesday po, sa bayan ng Kapas. Gagawin po yung dialogue naman po hiniling namin sa mga concerned barangay official.
7: Okay. Oo, kasi mukhang talagang itutuloy yata ito, no? Whether you like it or not. Ganun po ang ganun yata ito, no? Tutol ko, hindi itutuloy talaga ito. Mayor, doon po sa usapin ng ECC, na-raise ba ito kahapon?
8: Hindi na po nabanggit ang tungkol sa ECC, pero ang sinasabi naman po ay lahat po daw ng regulasyon na kinakailangan pagdadaanan daw po ng PAX Pilica Project.
7: Okay, anyway, sige. So kami po ay aantabay dito, Mayor, at kami po kasama po ninyo, no?
8: Opo.
7: Na hindi po tayo
8: maraming salamat po.
7: Hindi po tayo tutol nga, no, sa development at oportunidad ano, ng kabuhayan at kaunlaran sa ating pong bayan, pero yung pong concern lamang ng iba sa napakaraming issues po, tubig, kuryente, at maliban doon, yung environmental impact nito sa ating pong kapaligiran. Mayor, salamat po na marami, sir. Salamat po.
8: Maraming salamat din po, Sir Ted. Maraming salamat po.
7: Thank you. Si Mayor Attorney Roselier Boots Rodriguez po ng Kapas Tarlac. Alam mo, girl, napaka-importante dito, no? Na issue po, yung business model nito, sinasabi ko. Maliban doon sa napakahabang listahan na hinihingi po ng mga environmentalist, no? Na matugunan nito mga proponents nito. Pero mukhang tuloy na po ito. Ikaw man ay humambalang dito, sasagasaan ka dito. Kasi mukhang commitment na ito eh. At saka kapag kinakapanaya mo itong DOE, DENR, sino man,
6: iisa sila ng sagot eh.
7: Oo, ano ho sila as in,
6: in uniform unity.
7: Oo, approved na ito.
6: Yes, yes.
7: As in approved na ito. Wala na ho silang sinasabi dito na hindi, dadaan pa sa amin. Walang ganon. Maagang nila latag ng DENR na hindi pa ho nag-a-apply. Compliant na eh.
6: Yun ang matindi doon.
7: Napansin mo? Para hindi pa nag-a-apply, compliant na
6: hindi
7: sila.
6: Hindi pa na-explain yung katanungan, paano yung source of energy, yung water source dun sa paligid, maapektuhan ba lahat. Yung
7: waste
6: toxic
7: disposal.
6: Waste.
7: Okay.
6: Oo, toxic waste disposal. Lahat di nasagot ng malinaw ha.
7: Hindi pa po.
6: Mukhang approved na.
7: Wala pa po talagang klaro na black and white na plano rito. Approved na. Pati DOE eh. Ay hindi, magtatayo sila ng ganito.
6: Na parang
7: ganyan,
6: ang dali, no? Ang dali sa pagsabi. Kasi kung ganun kadali, di sana, wala na tayong water and energy interruptions sa ngayon.
7: So, mga kapatid, again ha, hindi sa tutol ka agad-agad. Ayan na naman kayo eh. Para ka namang...
6: Nega kayo eh. Development para, to, kailangan to ng bansa natin. Sa ibang namang, mga bansa, meron na nito eh.
7: Para naman kayong mga komunista.
6: Yun naman tawag sa
7: parang,
6: akin.
7: Diba, parang na naman kayong, diba, wala na kayong, hindi ho eh. Kasi nga, dun pa lang po sa usapin ng waste disposal, if they will process the minerals, diba, saan mo itatapon yan? At maliban doon sa binabanggit nga ng ilan po na yung pangangailangan nila sa tubig, saan sila kukuha ng tubig? Anyway, ako ho dito, kasama sa dapat pag-usapan, ano business model nito? Ano hong kahalagahan nun? Ang sinasabi nila, American companies mag-i-invest daw po ng pera sa Pilipinas. Tanong, sa mga gagawin ditong pabrika daw para doon sa pagproseso po ng mga gagamitin sa mga computer-computer na ito ho yun no? Ang tanong dito, yung investor na yan as in, yan ba magdadala ng dolyar dito? Magpapatayo ng mga building dito? At siya hong magpapasweldo sa mga manggagawa dito at mag-ooperate nito? Ano ba ang model nito? Sa atin ang lupa, okay, sa Clark, atin yan, sa estado yan, sa kanila puhunan. As in, ito ba ganon na deal o ito? Merong mga tao na magsasabing sila investor, darating dito, makikipagpirmahan sa gobyerno, pero walang dalang pera. Ang pera, uutangin sa DBP, sa land bank, o even commercial banks. Pauutangin sila. O uutang sila na pauutangin sila at yung bilyong dolyar na katumbas po ay bilyon-bilyon pesos na ipupuhunan sa pagtatayo nito, ang gagasta pala, ang pagkukunan pala ng pera ay mga bangko pa rin ng gobyerno, ng estado o commercial banks locally. At ang kanilang puhunan dito, laway lang at yung pong sinasabi na pagpipilit ng Estados Unidos. Ano ho masama dun? Ano masama dun, Ted? Investor din yan. Ay oo naman. Ang masama dyan, paano kapag nalugi yan? Paano kapag nagkaroon ng problema yan? Paano ho kapag yan ay hindi natuloy? Nag-construct ka, nagbukas ka, nagkaroon ng problema. Paano yung pagbabayad sa utang? Paano mo hahabulin yung mga taong ito? Ang utang is sa local banks. So yung local banks ang mag-a-absorb ng utang. Yung DBP ang mag-a-absorb ng utang. Land bank ang mag-a-absorb ng utang. Anong hahabulin mong collateral? Yung lupa na pag-aari mo din? Simple, di ba? Common sense. Kaya ang tanong dito sa mga nagpapangalandakan nito, sino namumuhunan dyan? O sige nga, magkano ang dadalhin pera niyan? Hindi ba uutang yan sa Pilipinas? Kung ito po ay done deal na, dapat dito, sa amin ng lupa, ikaw investor, sa'yo lahat ang gasto sa pagtatayo ng infrastructure. Pero kung sa amin na ang lupa, sa amin pa yung pera, abay kalokohan yan, panggagansyo na naman yan. Hindi ba? Yan na naman po ang literal na paggisa sa sariling mantika ng mga Pilipino. At dyan sa puntong yan, huwag tayong pumayag. Dahil kapag may nangyari dyan sa investment na iyan at uutangin din po sa mga local banks o kaya sa mga financial institutions sa pag-aari ng gobyerno, Panginoon Diyos, ang laking impact niya na kapag hindi nakapagbayad dyan ng bilyon-bilyon piso sa mga bangko po sa Pilipinas. Think about it.

0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: True FM.
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:12, kasama po natin ngayon ang chairman ng MMDA, Attorney Romando Artes. Ukol po ito sa pagdami nga po ng mga peking NCAP text messages. Good morning po, Chairman. Chairman, hello?
3: Good morning, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong tagapakinig.
2: Okay, good morning po. Ito nga po, sir, dumadami no yung NCAP text messages na naipapadala po dito sa ating mga kapatid. May mga nagsusumbong. Namo-monitor niyo po ba kung gaano kalawak itong problemang ito at kung may mga nabibiktima nitong NCAP scam, text scams?
3: Opo, minomonitor po namin closely yan for the past 1 or 2 weeks na. In fact, after po na ma-report sa amin yan, ako po ay kaagad nakipag-ugnayan kay Sec. Henry Aguda ng DICT para ma-take down itong mga ganitong site na nambibiktima nga po using our MMDA NCAP. Mm-hmm. At kaagad naman po nilang na-block yung site. Pero gumagawa po uli ng bagong site, patuloy po yung text blasting nila. Kaya po ako po ay napilitan na dumulog sa NBI para po maimbestigahan na at mahuli po yung perpetrator.
2: Oo.
3: Kung sa dami po ng biktima, tingin ko po madami kasi sa amin lamang po, meron na pong 180 persons ang nagbayad po na walang huli. Pero nagbayad sila ng penalty using our payment system. At noong tinanong po namin bakit sila nagbabayad, considering wala naman po silang huli, ay dahil daw po nakareceive sila ng text message. Imagine niyo po yung nagkamali lamang ng bayad sa amin ay 180. Paano po yung nagbayad mismo doon sa scam na website? Kaya po sa aming tingin po ay napakarami po na nabiktima nitong scam po na ito.
2: Oo, doon po sa MMDA may 180 reports na kayo natanggap regarding doon sa mga nagbayad gamit yung peking website. Para lang po mabigyan natin
3: ang... Ninamin ko po, nagbayad po yan sa amin payment system.
2: Sa inyong...
3: Opo, nagbayad po sila sa payment system namin kahit wala naman po silang huli.
2: Yes po, naiintindihan po natin.
3: Dahil nga po nakatikip. Apo, nakatanggap sila ng text message.
2: Yeah.
4: Dali, Chano, sorry, medyo meron lang confusion. I'm sorry. Pakilinaw po lamang, kasi when you say text scam, ang yung impression is that may naniningil for their benefit ng lolo ko.
2: Oo.
4: But this one po, can you just clarify please? I hope you don't mind. Okay.
3: Apo, ng lolo ko po, dahil kayo po ay makakatanggap ng text na nagsasabi na may huli kayo sa MMDA NCAP na about to expire at kailangan nyo pong bayaran dahil po mag-incur kayo ng penalty na 25%. Tapos po may link na nakalagay doon sa text message. Pag click nyo po yung message ay yung link ay mapupunta kayo sa isang page na parehong-pareho po ng aming may huli ka .gov.ph na site. Kung hindi nyo po titingnan yung URL or yung address mismo, hindi nyo po mapapagkamala na peki po yon. At doon po may payment instruction at pag kayo po ay nagbayad, yan po ay mapupunta doon sa mga scammers. So scam po talaga po.
2: Fake website siya. Yun po yung ina-explain ko kanina, attorney. Kasi ang sabi niyo po kanina, may 180 po na nagsumbong sa inyo using the fake website na nagbayad sila. Magkano daw po ang sinisingil sa kanila pagpunta doon sa fake website? Para lang po klaro doon sa mga nakikinig sa atin.
3: Ang ano po ay 1,000 po. Parang fixed po yung sinisingil nila sa lahat na 1,000. Again, lilinawin ko po na DJ Chacha, may 180 individuals po na nagbayad sa aming payment system, meaning sa amin po pumasok, pero wala po talaga silang actual na huli. Kaya po inire-refund namin po ngayon yung mahigit 180,000 po na nabayad sa amin na mali.
4: Diyan ako nalito.
2: Oo, kasi attorney, ang
4: ina... So merong mga kumagat, hindi nagbayad doon sa fake website, kundi nagbayad sa
3: tama
4: inyo.
3: Po.
2: Sa kanila talaga napunta.
3: Tama po.
4: Sumakit ang bato ko dyan, attorney.
2: Correct. Pero meron din po bang nagbayad na nagsumbong, halimbawa nagbayad, nakatanggap ng fake website na hindi sa inyo napunta? Kasi madali yung sa inyo na
3: po. Nagsumbong po.
2: Meron din. Yung pong ganon, gano'n nakadami?
3: Meron pong mga nagsumbong.
2: Oo.
3: Wala po kaming tala, pero normally po nagte-text lang sa amin, sa aming mga empleyado or officers na yun nga po, nagbayad sila dito. At yan po ay iniipon nga po namin at inireport po sa NBI para po nga ma-investigahan. Pero yung actual na dami po, mukhang sobrang dami po. Kasi
2: sobrang dami.
3: I think they're using text blast machines. Kasi po yung isang nagsumbong sa amin, although hindi sila nakapagbayad, pero nasa isang sasakyan sila, anim sila, sabay-sabay pong nakareceive ng text message nga po coming from the scammers.
2: Oo, kumbaga from the text kasi merong website na ililink doon pero hindi nga po yun galing sa inyo. Pero sir,
3: hindi po.
2: Text scam lang po itong NCAP or we're just talking about text? Wala pong email?
3: Wala po. Text lang po tapos may link. Yun nga po yung kaya lang paulit-ulit namin sinasabi. Unang-una po yung sa amin sa NCAP, yung sa official, wala po kaming pinapadalang link sa notification ng huli. So, pag naka-receive po kayo ng text na may link, scam po yan, red flag na po yan. At pangalawa po, wala po kami ini-impose na penalty for late payment dahil wala po kaming ganoon na panuntunan po.
4: Siya, bakit sa text? Kasi ako yung kapitbahay ko nakatanggap sulat eh, hindi text eh. Bakit text?
3: Mas madali po kasing palaganapin siguro, Kated. Dahil nga po mukhang text blast machine.
4: Hindi, hindi. Ang MMDI ho ba, meron ba kayong record ng mga telepono ng mga registered motorist?
3: Wala po. Kami po meron po based doon sa LTO document.
2: Yeah.
3: Pero ito nga po, since text blast machine ito, Kapit, hindi po nila kailangan ng
4: to whom it may concern.
3: Actual na telepono.
4: Lahat
3: po ng within a certain area, nakaka-receive po ng text ito.
4: LTO document sa OR ba at CR, wala naman telepono doon ng ng registrado may-ari ng auto
3: Sa LTO po meron po. Pag nag-fill up po kayo ng inyo pong registration, hinihingi na po yan email at yung telephone number po.
2: So yung pong numbers ay galing sa LTO. Yun ang ina-assume natin.
3: Hindi po. Don't think na galing po sa LTO yung number. Kasi nga po sa text blast machine, hindi po kailangan ng number.
4: What we're talking about, attorney, is yung telephone na hawak ng MMDA for the motorist galing po sa legit
2: na
4: galing sa LTO. Okay.
2: Sige, ito, klaruhin po natin para hindi rin malito yung mga nakikinig sa atin. Kasi ako mismo, ang natanggap ko naman via email.
4: Galing, ilan na natanggap mo?
2: Isa lang. In fairness. Pero ito kasi may kalakip na litrato. Yung kumbaga may picture po talaga.
3: Po
2: ito
3: yun.
2: Legit.
3: May picture ng violation, may QR code kung para makita nyo po yung actual na violation.
4: Yung sinasabi ko
3: meron
4: sa iyo.
3: Meron din po yan.
2: Oo, at yon pag yun ang natanggap, kita yung sasakyan mo,
4: okay.
2: Naka-specified, yun ang legit, para hindi sila malito.
3: Legit
2: kasi
3: po yan.
2: Baka mamaya, isipin nila, pati yung sa email, totoong email na ng MMDA, ang isipin ng iba, scam. So ngayon, text scams pa lang ang confirmed. Ano na pong ginagawa ngayon ng DICT sa pakikipagtulungan nyo sa kanila para pumasawata itong mga taong ito? Kasi especially the senior citizens or yung mga hindi tech savvy, baka sila po yung mabiktima nito.
3: Oo nga po. Una po, binlock na po ng DICT yung ilang sites na kung saan pag kinlik nyo doon kayo mapupunta. So, pero again, nagkakamba po sila ng panibagong site, magte-text blast uli. Kaya nga po, pinaimbestigahan na natin sa NBI. And kahit na po na-block yung site, meron naman daw po silang pamamaraan para i-trace back yan. At ma-trace din po kung sino po yung mga perpetrators. Hindi ko na lang po sasabihin. Sinabi po sa akin ni Director Matibag kung ano po yung ginawa nila doon sa dati. Kaya po nahuli nila yung perpetrator.
2: So may nahuli na sila na parang ganito rin ang pangsascam na ginagawa. Pero ito, sisiguruhin nila na mahahanap nila. Mga gaano po kaya katagal yun?
3: Hindi ko po masabi, pero kahapon lang po kasi ako nagpunta kay Director Matibag. At ako po mismo ang nag-file ng complaint at in-attach ko nga po yung mga ilang ebidensya doon sa aking reklamo.
2: So, hindi lang isang tao to. Malamang po ito, grupo.
3: Malamang po, sindikato po ito kasi multiple areas po yung nakaka-receive ng PEX. Even nga po yung mga walang sasakyan at wala naman lisensya ay nakaka-receive. So talaga pong malaking operasyon po ito.
4: Oh, sige po, sa panahong ito talaga, attorney, ay napakarami pong scammers. Sige,
3: so,
4: kung ano man po ang may tutulong po ng aming himpilan para po sa pagpapalaganap po ng informasyon tungkol po sa babala, no, laban sa scam na ito, bukas po ang aming pong programa anytime.
3: Opo, salamat po at ilan po, samantalahin ko yung pagkakataon na ipanawagan na pag kayo po ay naka-receive ng text na may link, huwag niyo po i-click yan. Red flag po yan. Obvious, yan po ay signalis na scam. At kung pwede po, since naka-enroll naman kami sa e-gov ng ating pamahalaan, doon niyo po i-verify kung kayo po ay talagang may huli.
4: Opo.
3: So, mas maganda po na gamitin natin yung e-gov para hindi po tayo ma-scam.
4: Opo. Sige, salamat po, Chairman Romando Arte. Salamat, sir.
3: Salamat po.
4: Thank you very much. And girl, sorry kanina.
2: Okay, Nalito din ako. Ako nalito ako dun sa I was expecting na pag fake website, hindi mapupunta sa LTO. So ibig sabihin, may pagkakamali yung ng scam. Minsan yung website na nakalagay, totoong sa website ng LTO. Kaya may mga nakapagbayad na wala naman talaga.
4: Wala naman talaga. So isinosauli pa ito.
2: Maigi ko na sa sauli.
4: Maari pang maisauli. Kung ito'y sa pamamagitan ng mga e-wallet na yan, mga kung ano-ano.
2: Ganun na ngayon.

0: na sa atin po yung lupa, sa atin pa po yung puhunan, sa atin po yung ibibigay na cheap labor, right?
1: Lahat, ano?
0: Sa atin po yung dumi ng pabrika.
1: Tayo. Kaninong kita? Okay.
0: Ang pakinabang po...
1: Kaninong kita?
0: Sorry at ako po'y tunog komunista.
1: Oo. Ayaw mo ng development, ha?
0: Tunog komunista.
1: Oh, kanino? Kaninong pakinabang?
0: Eh, din doon sa imperialista. Sorry ha, tunog komunista po ito, pero isipin po natin, sa totoo lang, ito ho ang mangyayari dyan kapag hindi sila nagbukas sa lahat po ng mga dialogo dito. Sorry po, pero yan ang maaris, ang kitid naman ng pananaw mo, Ted.
1: Oo nga.
0: Talagang siguro eh...
1: Komunista ka. Marentag ka, no? Pero, paulit-ulit mo naman sinasabi, hindi tayo against sa development. Kailangan naman talaga yun ng kahit anong bansa.
0: Mm.
1: Pero kasi hindi na-explain sa atin ng maayos. Una, yung laman ng kontrata.
0: Yung framework agreement
1: daw. Yung framework
0: daw.
1: Lahat. Oh. Pangalawa, hindi ma-explain ng maayos yung energy. Sa mga AI hubs po na nasa Amerika na to, isipin nyo. Diba, highly industrialized country na yon. Kulang pa sila doon ng kuryente tsaka tubig. Paano ba dito sa Pinas? Ngayon nga wala pa yan eh. Doon pa lang sa amin, kulang na eh. Paano pag naitayo? Eh nung huling nakausap natin si Bingka, ang sinasabi ay parang mag-iipon ng tubig ulan. Diba? Sa angat nam nga, hindi sumasapat yung tubig ulan eh.
0: Hindi, tsaka ho dito, nakapagtataka talaga yung response ng mga taong gobyerno.
1: Yan.
0: Yun ho bang... sila ang agad-agad nagdedepensa na wala pa nga. Approve na. Wala pa. Anyway, muli po, pagtulong-tulungan po natin bantayan ito. Kasi ako lang po'y nangangamba po na yung pong sinasabi natin na paliwanag kanina, kasi nga hindi sila bukas ano ho, sa proyektong ito, na baka kinalaunan, tayo ang lahat na nagbigay dito, pero lahat ng problema nito, tayo din po ang papasan. Think about it. 927, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Ngayon nga po na ay ano ba ang pangitain? Meron ba na namang aumento sa presyo ng petrolyo? Eh sandali lang ha. Sa mga nagninegosyo na ang gamit nga po ay petrolyo sa kanila pong mga sasakyan, eh sandali lang, mag-full electric na po tayo. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na pampasahero, eh by sakto yung Traveler Sierra EV van. At maging yung Coach Bus EV Bus Electric. Full electric na pan-deliver, abay panalo ang Harabas TM300 EV at ang i7 Transvan Cargo EV. Pati nga po mga trucks, pati po yung panghakot ng container van. Lahat lang ito, Tornado EV, Tractor Head EV, lahat ng ito, full electric. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts. At dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na dealer or call 0999-999-9998 for more information.
1: Gusto ko yan. Ang tagal mo naman akong bigyan. Kaya ako na-email ng MMDA kasi wala akong pamalit na kotse. Nagamit ko siya ng coding.
0: Bigyan kita ng trailer truck. Para...
1: kaya ko i-sakay mga buong taga Bulacan na.
0: Parang hindi.
1: Pero pwede yung pambaha.
0: Tractor head lang.
1: Okay. Tractor head? Pwede ba yung sa EDSA? Pwede ba yun?
0: Ako yung service mo.
1: Hindi, gusto ko yung
0: para
1: ano.
0: Para ipapark mo sa basement, hindi ka na makakalabas.
1: Bigay mo sa akin, ano, hybrid. Kasi para walang coding sa ngayon, di ba?
0: Ay, kulay verde yung plate na.
1: Oh.
0: Bibigyan kita ng
1: yun ang gusto ko, hybrid.
0: Ilan ang hybrid mo?
1: Tag-iisa kami. Isa sa nanay ko, sa tatay ko, isa sa akin.
0: Aba, eh, nahiya ka pa yung katulong nyo. Sandali
1: sa buong pamilya, no?
0: Wait lang po, ah. Tayo po lamang yung mangungumusta dito po sa isa pong lugar na kung saan daw po nag-landfall itong si Maymay. Pero si Marco po, mamaya, padaanin lang po natin bago tayo mag-happy hour, ha? Kasi meron siyang pagpupunan.

0: Uri po magpupugay sa mga neutral senators. Sa mga neutral senators, baby girl. Abangan!
1: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako...
2: Dito ka sa balitang walang dagdag.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
2: Mga intrigang nag-iinit sa Christie for Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: Pag-asa nila.
1: Personal loan.
2: Jewelry.
3: Negosyo loan.
4: OFW.
5: At motor loan.
0: Basta loan.
6: Sa Cebuana.
7: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
9: FM. Mga kapatid, sa oras nga po na 9:33, maya-maya po makakasama natin ang head ng PDRRMO ng Ilocos Sur ukol pa rin po sa latest situation dyan po sa kanilang lugar, dahil nga po isa po yan sa lugar kung saan naglandfall nga po itong si Bagyong Maymay. Maya-maya po, kausapin natin siya, pero habang inaantabayanan po natin itong tawa galing po kay Ron Arkelada ng PDRRMO ng Ilocos Sur. Bati muna tayo ng good morning dito sa mga nasa YouTube channel ng True FM na inaabangan na daw si Marco. Inaabangan nyo pa yon? Huwag na! Kayo talaga. Oh, ito. Naku po. Ayan na. Nagko-commentan sila kung sino-sino daw po sa government officials natin ang mga scammer. Kasi nabanggit mo kanina, minsan ang pinakamalak, di ba, minsan nararamdaman natin na parang ni-scam tayo ng gobyerno mismo. Ayan, pinapangalanan nila kayo talaga. April Hayes, good morning to you. Also, good morning to Marcos Windsor, si Malugakad. Magandang umaga po sa inyo. Batiin daw natin ang happy, happy birthday si Jonak Gakad. At magandang, magandang umaga. Galing pa sa Antique. Nanonood sa atin. Layo ah. O ito, taga Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Nako, dusang-dusa kami dito. Sa tubig. Yung sinasabi niya, yung Paxilica, pinag-uusapan natin. Doon daw sa Bulacan, nagdudusa sila sa tubig ilang taon na. Umaasa na lang daw sila sa ulan.
10: Yung hubay tubig na baha o tubig sa gripo?
9: Sabi niya, sa ulan na lang umaasa ng malinis na tubig. Hindi lahat nararasyonan. Tapos magpapaksilika pa sila. Kung yung first world nga na USD kinakaya, tayo pang third world. Alam mo, yun talaga ang nakakatakot doon. Kung sila doon, first world, nagre-reklamo. Alam mo, pa tayo dito?
10: Alam mo, girl, ngayon dahil ganyan ang reaction mo, ganito ang reaction ko. Ganoon ang reaksyon ng mga taga-Kapas. Kasi nga may information vacuum. Nagpa-interview sa atin si Ginoong Bingkang. Thank you very much.
9: Salamat.
10: Sabi ko nga, maganda pakakataon yun to explain the project and to be able to answer questions. Ang sistema po ngayon, wala na, no? They control, I mean, kontrolado na po nila yung pong pagpapalaganap ng informasyon. At sila po namimili na lang ngayon noong mga kakausapin at hindi pa inilalahad ang lahat. So dahil po sa may vacuum, yung kakulangan po na iyon, dun po mapasok ngayon ang kung ano-anong informasyon. So I respectfully suggest for BCDA, no? NDENR, NDOE, una, pumayag kayo sa panayam.
9: Yan.
10: Nang kayo'y sumagot sa mga valid na katanungan. Ngayon, kung talagang handang-handa kayo, ako po, well, hindi na ako magkukusa dito. Ibo-volunteer ko yung akin ditong partner na maging host. Magkaroon tayo ng malayang diskusyon. Debate, kung debate man matatawag ito, but diskusyon. Alright, hindi na bale, okay na tayo dyan. Kung negative tayo sa baby boy.
9: Teka, tuloy mo yung paksilika.
10: Baby boy.
9: Okay na yan.
10: Okay na tayo dyan. Wala. Okay. Okay. Anyway.
9: O, tuloy mo.
10: Kung negative.
9: Okay, ganito. Sige. Malayang diskusyon, sabi mo.
10: Sige. Baka pwede magkaroon ng forum. Okay? And live ito. Kung hindi po sa mga free channels, kasi po baka walang manood dito dahil may mga tao po na hindi interesado, ano po, magkaroon po ng forum sa isang podcast. O naman pong tawag nyo doon. Sa Plaza Miranda. Panig ng gobyerno. At saka yung proponent nito, at saka mga nag-aaral gaya ng ating mga nakapanayam, yung mga doctorate po sa usapin po nitong mga pinag-uusapan natin na environmental impact nito. Yung mga tutol dito, tatlo-tatlo, pag-usapan natin to, and then mag-debate tayo, hindi ba? Yun ang pinakamaganda, yun ang open na diskusyon. Pero kung may tinatago kayo, kung may commitment kayo, nakapag-approve na kayo even without knowing ano ang disposal ng dumi nito, eh tali na kamay ninyo. So ang tawag diyan, scam.
9: Ha?
10: At ikaw ba yan, attorney? Oh, ito na muna. Oh.
9: Sige. Ito muna po, mga kapatid. Balikan po natin mamaya yung issue na yan.
10: Ito ba yung attorney Kapunan?
9: Bilisan natin to, Ted Filon, ha? Manonood. Ako ang panonoodin ko, ano, kung anong suggestion mo sa Netflix kasi napanood ko na yung Odyssey at Spider-Man. Pero punta muna po tayo dito, mga kapatid. Ito ha, sa mga dito po siguro sa atin sa Metro Manila, hindi natin ramdam man natin, pero sa ibang lugar po, dami pong binabaha po ngayon at binabayo nga nitong si Bagyong Maymay. Isa po sa mga lugar kung saan naglandfall ang bagyo ay dyan sa Ilocos Sur. Kamustahin lang po natin ang mga kababayan po natin dyan, si PDRRMO Head Ron Arkelada. Magandang umaga, sir.
1: Magandang umaga po sa inyo, ma'am, and sa lahat po na nakikinig dito sa programa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
9: Yes, sir. Maraming salamat po sa panayam. Sir, kamusta na po ang inyo pong unahin muna natin? How's the weather there today? Medyo umaaraw na po ba?
1: As of now, ma'am, may pabugso-bugso malalakas pa na hangin and yung heavy rains pa rin po ang nararamdaman namin dito sa Ilocos Sur. Kasi ang mata ng bagyo ay nasa Abra, Baguio-Abra pa lang, which is malapit pa lang din dito sa Ilocos Sur. Kaya nararamdaman pa namin yung epekto ng bagyong Maymay po.
9: So ibig niyo pong sabihin sa ngayon, naghahanda na po kayo kasi ito, hindi pa ito yung full effect ni bagyong Maymay kung sakali man.
1: Yes po, kasi kung titingnan natin yung heavy rainfall warning ay nakataas pa rin po ang Ilocos Sur sa orange rain po. So asahan po namin na moderate to heavy rains ang possible pa na mangyari dito sa Ilocos Sur for the next 2 to 3 hours. So yun po yung ulit pinaghahandaan po namin.
9: Gano'n po kalakas ang ulan dyan at meron po ba tayong mga bayan na binabantayan? Halimbawa po na binabaha na po sa ngayon?
1: Actually, pagdating naman sa bagyo, lahat po ng city and municipality ay binabantayan po natin. Kasi nga po ang Ilocos Sur, kung titignan nyo sa mapa, ang Ilocos Sur ay meron tayong coastal areas and meron naman tayong upland municipality. So yung mga coastal areas po natin, ito yung mga low-lying areas po natin. So tinitingnan natin yung pagbaha. And dito naman sa landslide po, sa upland municipalities, landslide naman po yung mga hazard po nila doon. Pero as of now, luckily naman po, sa monitoring natin sa mga rivers po natin ay nasa normal condition pa naman po yung water level. Kaya wala pong reported na pagbabaha po dito sa atin.
10: Salamat naman. Kumusta ang Santa Maria? Yun ang bayan ng nanay ko eh. Ron?
1: Yes po, sir.
10: Kumusta yung Santa Maria? Yun ang bayan ng nanay ko.
1: Okay, yung bayan po ng Santa Maria, as of now, yung water level ng mga river po natin doon ay nasa normal condition po naman.
10: Yung coastal
1: po,
10: area, so yung coastal area, may dagat kami doon eh.
1: Yes po, sir. We have 18 coastal municipalities dito sa Ilocos Sur. And so far, may gale warning kaya may lalakas yung alon. Pero wala naman po reported na mga damages malapit po sa sa mga coastal po natin.
10: Sige, salamat naman kung ganun. Thank you very much, Ron, ha, sa iyong informasyon na ibinahagi sa aming programa. Thank you.
1: Thank you din po, sir.
10: Yun. Salamat na marami.
9: So yun pala yung partner,
10: yung
9: nararanasan nila ngayon, hindi pa full effect ni Maymay. Posible pang mas tumindi. Yun ang sinasabi
10: sa
9: niya.
10: Mga taga-Ilocos Sur. Sabi ko nga sa iyo, nanay ko kasi diyan nanggaling. Si Uncle, Uncle Lunsing, good morning.
9: Ilocana pala
10: sana
9: si nanay.
10: Sana okay po ang ating pong bahay doon sa Santa Maria. Si Uncle Lunsing, si Alonso Ancheta, si Attorney Alonso Kibilan Ancheta. At si Auntie Belle, good morning.
9: Morning po sa inyo.
10: Mga Ilocano.
9: See you soon po.
10: Ang aking kamag-anak sa
9: your
10: nanay.
9: Your roots on the mother's side is from Ilocos Sur.
10: Alright. Ngayon mga kapatid, ito lang ho ah. Handa na ba kayo? Kung handa na po kayo, abay narito na. Ang ating po namang nag-iisang DDS. si Marco.
8: True FM.
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium...
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayo...

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, musta, Chong? Musta, Reba? Talagang gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing naririnig ko lamang ang tinig ng aking BP at ng aking future president sa taong 2028. Salamat for talaga namang sa pag-intro mo sa aming mga kadidis, ano? Repa, Ted, salamat sa iyo. Ay, magandang balita dahil mga kadidis, hindi pa rin tayo tinatabla ng ebidensya hanggang sa 13 araw.
2: Yan.
1: Wala tayong pake sa ebidensya.
2: Yan.
1: Dahil ang tunay na DDS hindi nakikinig sa ebidensya. Ang pinakikinggan lang natin ay ang ating mga patron at ang ating mga paboritong vlogger. Dahil yon, one-sided man, at least nakaside sa aming vice-presidente.
3: Parang mali yata yung big cash mo.
1: Bakit?
3: Iba na ang big cash ngayon, DDS.
1: Ay, sorry, DDS kami. Mas parang shortcut, no? DDS. DDS ang gusto ko. DDS ang gusto kong tawag dyan. Pero, Nabanggit mo na yan. Una kong gustong palakpakan sa nangyari kahapong hearing ay walang iba kundi aking senadora na si Aimee Marcos. Kasi kung ayaw ni VP Sara na maging vice si Alan, pwede si Aimee, hindi ba? Yan ang tunay na kaibigan. Tsaka tama siya sa kanyang punto kahapon. Bakit nyo sisisihin agad si VP Sara? Eh, porke siya ang head ng opisina. Siya na agad ang may sala. Kayo ba dito? Pagka may nagkamali sa dispersing nyo, ang sisisihin nyo ba si MVP? Hindi naman ah. Hindi ba? Tama mali. Lumuna kayo sa inyong mga dispersing. So tama siya. May punto siya. Kahit si VP Sara pa ang head ng OBP at ng DepEd na yan, siya agad ang accountable ay hindi. Hindi, unfair yan. Unfair yan para sa aming mga didis. Kung merong pwedeng ialay na iba, basta wag si VP, dun tayo, siya na lang. So paano yung sino ba ialay natin? Yung special disbursing officer ba yung ialay natin dito, mga katidis? Kasi sino ba? Sino ba pumirma ng cheque? Sino ba umawak ng pera? Sino
4: True.
1: Nag-withdraw?
4: True.
1: Yun na lang ang kunin nyo. Huwag ang aming BP dahil tatakbo pa yan sa 2028. Kunin nyo na ang lahat sa amin. Huwag lang ang mga Duterte. Kinuha nyo na nga si Tatay Diggs eh. Dinala nyo sa The Hague. Hindi pa nga naiuuwi dito. Tapos kukunin nyo na naman ang bise. Ay matanong lang kita, Repa. Para maintindihan ng aming mga kadidis. Pagka ba nakumbik sa impeachment si BP Sara, makukulong ba siya o hindi lang siya makakatakbo sa pagkapangulo? Ano ba mangyayari?
3: Bakit? Gusto mo makumbik?
1: Ayoko nga. Kaya ako nga tinatanong, kakasa. Ikaw, hindi mo ako pinakikinga. Kakasabi ko lang, kunin nyo na ang lahat sa amin. Huwag lang ang aming BP. Ano ba mangyayari kung makumbik?
3: Pag nakumbik siya, hindi siya makakatakbo.
1: Tapos,
3: kasi ang kaukulang penalty yung disqualification.
1: Katapos, ano pa mangyayari?
3: Yun lang.
1: So,
3: maaari niya pakinabangan yung kung meron man natira sa confidential fund.
1: Yes,
3: kung meron man natira.
1: Oo nga.
3: Nga pala, hindi naman pala siya ang disbursing.
1: Lisa, sabi ko nga, kunin nyo na lahat.
3: Okay.
1: Sisihin nyo ang lahat.
3: Okay.
1: Kaya na sinasabi ni Aimee kahapon, hindi siya ang accountable. Ganun lang kami, kasaludo ako kay Aimee kahapon, napakaganda ng kanyang ipinaglalaban, napakaganyan ng kanyang ipinupunto, naghahanap siya ng ibang masisisi. Ganun dapat, Repa. Ito naman, kayo mga kakamping kayo dyan, mga delawang kayo, tuwan-tuwa kayo, pati yung mga loyalista, ayong mga kabongbong kayo, ha? Tuwan-tuwa kayo dito sa COA witness na si Attorney Wamil. Paulit-ulit, di ba? Kahit na sinabi na ni Aimee na hindi nga si Sarang accountable, lumalaban pa. Nakikipagsagutan pa sa senadora namin. Ang sabi, yes or no lang. Wala na that further explanation. Huwag ka na sasagot, Wamil, sa susunod. At siyempre pa, COA ka lang eh. Senadora yun eh. Pantay ba sila, Repa? Sa aming kasing mga kadidis, Basta kaanib ni BP, mas mataas lagi yon. Doon no? Kami lagi naniniwala. Hindi ba? Parang sa Facebook, mas mataas yan minsan, di ba? Kesa sa Senate Court. Kaya minsan, nandun si BP Alan tuloy, FB Alan. Pero nami-miss ko siya ngayon kasi hindi na madalas ang kanyang Facebook Live. Dati kasi madalas yung kanyang Facebook Live eh. Ah, si ate! Nasaan si ate, P? Ba't parang hindi ko nararamdaman? At saka repa, absent din yung isa namin sa nadala.
3: Wala, hindi ko kumusta.
1: Hindi ko sure kung nasaan si ate, P.
3: Kumustahin mo, baka magtampo sa'yo.
2: And I didn't even hear any of you say.
1: Kung di ako nagka-ate, P, miss ka namin. Kailangan ng katulong ni Senadora Amy dyan. I-absent din daw si Loren. Nasaan ba si Loren na hindi ko rin nakikita?
3: Ah?
1: Si Loren!
3: Ah, wala doon?
1: Wala, ilang dalawang araw na yata
3: baka
1: eh.
3: Baka kasama yung anak.
1: Hindi ko sure. Kaya lang kasi yun o. Naiintindihan namin si Senator Loren because blood is thicker than water at kailangan niyang unahin ang kanyang mother duties kasi meron silang mga pinagkakaabalahan ng kanyang anak na si Leandro.
3: Yung solar power.
1: Hindi ko sure. Kasi nga, kayo, ganyan kayo eh. Ganyan kayo sa gobyerno. Sabi, iniisa-isa niyo kami. Di ba? Ganyan kayo eh. O, eto, mapunta naman tayo. Mabuti na lang, may katulong si Senadora Amy kahapon sa katauhan ni Cheese, di ba? Di ba? O, kita mo. Cheese, I love you. Yung masasabi ko sa'yo. Ikaw ay bayani naming mga DDS kahapon. Tama, tama yan. Tama yung ginagawa mo. Kampihan mo lang kami mga DDS para di ka namin mabash. Yan ang gusto namin. Salamat, Cheese. Salamat, Cheese Escudero. Unti-unti ka ulit pumapasok sa puso naming mga DDS. Diyan ka lang sa side na yan, ha. Tama yung ginagawa mo. Dapat hanggang sa dulo, kahit ilang auditor pa yan, kahit ilang kahon ng dokumento ang hiharap, kahit ilang acknowledgement receipt pa yan, dapat ang boto mo sa dulo ay no.
3: Paano naman yung balimbing na ano, overacting?
1: Wala akong masyadong pakidun eh. Wala akong makita masyado sa sinasabi noon. Kasi nga, tumawid eh.
3: Amen!
1: Ayoko na. Ayoko ng mga tumatawid. Ayoko ng mga nanghuhudas sa aming mga didis. Basta ang sinasabi ko sa inyo, si SP Cheese, medyo bida yan sa aming kahapon, sa aming mga kadidis. Nag-chat-chat kami ni Totoro, at talagang tuwan-tuwa kami dito kay Cheese, ha? Consistency ka talaga, ha? Kapag didis senator, hindi mo inaawa, eh. Pagka yung ibang senator judge, kinokol. Tama yan, tama yan, Cheese. Diyan ka lang, one-sided ka lang. Diyan ka lang sa side na yan hanggang dulo. Tsaka ako, ano, ha? Repa. Minsan nakakatulog ako pagka ang pinag-uusapan na yung acknowledgement receipt na iyan, eh. Ha? Ilan nga yun? 845 ba yun? Hindi ko na mamalayan kung ilang mga, kahit namang ilang resibong iharap nyo dyan eh. Hero pa rin naman sa amin si Saraw, nakimagpagod. Huwag nyo nang tagalan masyado yan, di ba? Naghahanap pa kayo mga official receipt eh. Naipaliwanag ko na ito, confi funds yan, kaya hindi pwede yung official receipt, di ba? For ano yan eh, for secret saka intelligence operations yan. Subang, well, may confidentiality yan, Repa. Confidential. Secret, di ba? Dapat secret yung ibig sabihin. Kahit i-google nyo, kahit tanong nyo kay Robin eh. What? Ibig sabihin ng confidential eh talagang secret. And speaking of my another favorite senator, the number one, Senator Robin Hood Padilla. Ako na, iinis ako sa iba. Sa iba sa inyo, kala nyo hindi ko kayo nakikita. Nabasa ko mga comment nyo. Lagi nyo sinasabi na puro irrelevant ang tanong ng number one senator naming mga didis. Hindi nyo naiintindihan ang pagka-genius niya. Hindi nyo naiintindihan ang lalim ng tanong ni Binoy. Kami lang kasing nakakaintindi dyan eh. Kasi ito nga, dahil sa mga madaming tao na tinatawag si Robin na bobo daw. Grabe kayo, kung makapagsalita kayo, kala nyo matatalino kayo? Line of 90 yung mga grado nyo nung nag-aaral kayo? Tuloy, ano niya ba si Dennis, Repa? Naglabas ng statement si Dennis eh. Tungkol kay Robin, ang sabi niya nasasaktan siya. Ako, pareho kami ni Dennis. Ako, nasasaktan ako eh. Pareho kami ng, yung sinabi niya, nasasaktan daw siya pag tinatawag na bobo si Robin. Sabi niya pa, I hate that word. Sige pre, para hindi masaktan si Robin, pwede ba ikaw na lang din muna ang tawagin bobo? Para hindi na lang si Robin ang mapag-iinitan. Kumbaga, sakripisyo to, team effort. Ikaw na lang ang ihahain namin para ikaw ang ibas at ikaw ang matatawag na hindi ka genius. Pero seryoso, Repa, papagod na ako. Papagod ako dito sa basement na ilang witness pa ba ito? Ilang araw pa ba ito?
2: Overwork kayo, sir.
1: Ilang auditor pa ba yan? Ilang dokumento pa? Ilang apidabit pa ba yung aantayin natin? Ilang ARs pa ba yan? Ang dami! Paulit-ulit, tinatamad na ako. Baka umabot pa kayo ng 2028. Eh, manalo na si VP, naghihiring pa kayo dyan. Huwag niyo nahabaan. Ako na magsasabi sa inyo, gano'ng karaming ebidensya, kaming mga didis, solid, tagos sa puso, hanggang sa dulo. Dahil uulitin ko, wala kaming pake sa ebidensya. Kantiin niyo na ang lahat. Huwag lang si BP, Sarah.
4: No joke.
1: Sa 2028, mga kapanid, Sarah Duterte sa pagka-presidente. Okay, so alis na ako. Happy shout out. Salamat.
4: Yung lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
5: I love you, BBM!
3: Pag ganyan yung kausap mo, parang anyway, kausapin po natin si Nanay Emilita Almonte ng Marinduque. Meron po siyang mga videong padala para po sa ating pong happy hour. Ihabol po natin to para maganda po ang ating Thursday morning. Kung nyo maaalala, sila po yung ating nakapanayam August 4, Tuesday po ito. At si tatay po ay kailangan daw ho ng mga gamot para sa kanyang mga naku, mukhang marami-rami ang kanya pong dapat na gagamutin, yung prostate, gamot din daw sa alta presyon, etc. At maliban po doon, si ate ho naman ay may sakit po sa balat at di niya ho maintindihan daw kung saan ang gagaling iyon. At sila daw po ay merong sari-sari store na sabi nga niya, doon lang sila kumukuha ng panggastos. Tuwan-tuwa sila sa 3,000 pisong una pong ating naipadala sa kanila bilang paunang tulong po galing po sa ating Happy Anonymous. Ating pong panoorin ang mga video patunay sa kwento ni Ate Emilita Almonte ng Marinduque. Ayano ay!
6: Kami ng asawa ko. Ito po siya. Ito po yung mukha ko na sabi po ay naanayo. At saka po tinubuan po ng kulibra. Allah. Medyo maigi-igi na po pero masakit po dito.
3: Allah. Ano?
6: Ito po yung laman ng tindahan ko.
3: Oo nga.
6: Ayan po.
3: Totoo talaga.
6: Dati po ay marami po ang laman nito. Eh nung nagkasakit po yung asawa ko. At saka nung na-stroke po, hindi na po kami makapag-alaga ng hayop. Dati po yung asawa ko ay nag-aalaga muna ng hayop at saka po nag-construction. Mm-hmm. Ngayon po ay hindi na po makapagtrabaho. Kaya kami po ay nadulog sa inyo kung na kami po ay matulungan ninyo. Dati po ay nag-aalaga po kami ng baboy. Diyan po yung kulungan.
3: Oo nga.
6: Mm-hmm. Ayan, nasira na lang po at nababayaan po, hindi na po ako makapag-alaga at yung asawa ko ngani po nagkagaunay na stroke kaya hindi na po kami nakapag-alaga.
3: Naabantala na po itong alagaan nila, kulong
6: nangyari. Tapos dati ay yan po ay manukan, hindi na rin po makapag-alaga.
7: Dating na po ako galing sa bayan, bumili po ako ng gamot. Ito na po yung aking nabili. Nabinili. Ito po. Napakarami po salamat sa inyo at ako po ay nabiyayaan po ninyo ng ganitong biyaya para sa amin ng asawa ko. Gamot po. Napakarami pong salamat. Ito po yung, ito na po yung total. Ito po yung sukli.
3: Bambi, pati sukli.
7: Sa aking pong gamot. Napakarami pong salamat sa inyo. kay Happy Daddy, kay Happy Kay, kay Happy Man. Marami pong salamat sa inyo at sa inyo po, Sir Ted, at kay Ma'am DJ Chacha. Marami pong salamat sa inyo. God bless po.
3: Salamat din po sa inyo, ate. Tawagan nga natin si Ate Emelita Ayano ay. Ano nga ni? O sige, nana, nanay, ate. Good morning. Ate Emelita. Ate Emelita Almonte.
8: Ayan na siya, ayan na siya.
3: Opo. Ate, magandang umaga po.
8: Ano po, sir? Opo, magandang umaga, sir.
3: Ay, salamat nga ni, ha, sa iyong pagpapadala ng mga preba. Oo.
8: Opo, napakarami pong salamat sa inyo.
3: O, saan ka nabili? Saan banda yan?
8: Sa bayan po, sa Santa Cruz.
3: Ah, sa Santa Cruz mismo. Oo.
8: Opo, kami po ay nasa barangay. Ay, yung pong Mercury po ay sa bayan.
3: Oo, ng Santa Cruz. Napuntahan na po namin yan kasi nag-cover kami ng markaper ho ng ilang beses, no? Kaya nag-away kami diyan eh. Opo, ayano ay. Mm-hmm. Sige. So, nakita nga po namin ang inyo pong hanap buhay ngayon. Wala na kayong paghahayupan kung hindi po tanging sari-sari store. At kayo kaninyo, nung huli na nalambing nga ni sa amin na magkaroon kayo ng puhunan.
8: Oo po, sir, kung pwede po.
3: Oo. Eh, pasensya na po kayo, ate, ha. Ako lamang eh magtatanong. Sa ganang inyo po, mga magkano ba ang kailangan nyo pong puhunan, pandagdag diyan sa inyong kabuhayan?
8: Kahit nakakahiya po, kahit po mga
3: 20,000?
8: Opo, kung hindi po,
3: Pwede bang hulugan ko yung 20,000?
1: 2 years to pay ba? O 5 years to pay? Ilang years to pay?
3: Oo. Pwede ho bang hindi ko muna po buuin yung 20,000, ate? At magkaalaman lang tayo kung gawin po namin munang 10,000, pwede na kaya?
8: Opo. Napakalaking tulong po noon.
3: Gawin ko munang 10,000.
8: Opo, sir. Malaki na po yun. Malaki na po katulungan.
3: Sige. 10,000 po muna. Tignan po natin kung ano magiging laman ng inyong sari-sari store.
8: Opo.
3: Oo, sige. Yun po muna tayo, ate. Pasensya na, ate, kasi hindi pa ako sumisweldo eh. Sa Lunes pa ho ang sweldo namin. Eh, si Chacha po ayaw sa akin tumulong ngayon. Hindi ko malaman kung bakit.
1: Magsasanla muna ako.
3: Ha?
1: Para makatulong kay nanay.
3: Opo. Ano sa salamo? Huwag kaluluwa mo, ha?
1: Oo, hindi.
3: Opo, sige. Ate Emelita, nagbibiro lang po kami.
8: Opo, sir.
3: Sige po.
8: Opo.
3: Opo, 10,000, dyan po yung manggagaling pa rin po kay Happy Kay, Happy Man, Happy Daddy, at ang kabuuan po na 7,000 ay galing po kay Happy Anonymous. Ngayon, sige, Ate Opo. Emelita, pauna lang po ito. Tingnan lang po natin kung saan ito aabot. Pwede kaya?
8: Opo, sir.
3: Mm-hmm. Ba't para masama loob nyo, ate?
8: Ay, hindi naman po.
3: Ah, hindi.
8: Ito po'y natutuwa.
3: Ako lamang ay nagbibiro nga ni, ha? Opo. O, sige. Mm-hmm. So, Ate Emelita, sa inyo na po ang aming pasalamat. Ano ho, hindi na po sa amin, ha? Sa inyo po kasi...
9: B107.9 Cabasas Radio Time. It is now 10 o'clock.
10: Time check brought to you by
11: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 7-9
1: Kibasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o

makers nga di kalidad. Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Ethnic Hair Time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: oras sa bugos nga Pilipinas. Governor Carlos Jericho ikot pitilya alas 4:20 na.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawon niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan. Himang rawon. Atun paghihisgutan. Panginginan noon. Ngan klaklaruhon. Himang rawon. An iyo magiging giya. Hakalamragan han istorya. Himang rawon. Himang rawon.

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Regenerate. Hello, world. Kumusta? Mayong hapon ka ninyong tanan, may gala. Welcome, Nining Tulumanon, Himang Rawon. Kinautunta nga na kita maupay nga panlawas, maupay nga panginabuhi ng sugod ba na gihapon, syempre, na aton mga trabahoon. Hanglan, hinahinayon, hindi nga problema yan na, ay, nga di natutuhay. Pagtaga-Iran nga ito ng Amerika. Aguroy pag hinitaas at presyo lana. Plus, din hiaton kasangkayan, nati kadamo lalugod dito rin mga trabaho. Mr. President, ano na ba nangyayari sa administrasyon mo? Ikaw ay nagkukumahog. Grabe, ano? Siya rin pamaninusang ekonomista, you are hitting and beating. Ano? Oo. Beating the deadline. Karagsid yun, naghihimaroy doon, nagkukumahog nga makaabot nga ditong 2020 dito yung mga saad, yung mga programa nga waray katuhayan. Hindi rin naayon, pero naayon, tuhay-tuhayan. Hagi, engineer, mga kasangkayan, pasensya po. Nagiba na ang ranog ni Kaoyo kay naibagod man ani baga na audientin na dako kaupay. Paghingad to naton ha ibang nasod, labi na dito ha aliman. Duhala takin gusto igpaabot mga kasangkayan. Tikangan ta na it maupay nga attitude, pamatasan ngan discipline. Discipline na good. Kay sugod nga ni yan nga akong pagka ni pag-travel, biyahe ba, mga driver. Among good driver nga tinuod la, damo driver ng mga ulingog. Ang butano natin yung mga taga-LTO, nagpipinanako, pinasel, magipananalapi. Sorry ha. Dito na ginahina akin pag-drive ha, Germany. Hapit lakmad ako, pliwat. Tigas kasi ng ulo ng Pinoy. Isa rin ka nga bawal, din mag-drive. O pala kay harayo pa. Amo gap ng style ng Pilipinas. Harayo pa nga, nga may manarakop, na para na. Ha? Di na napadayon. Iba na't na drive. Hagi! Yung mga Pilipino. Mga taradungungod talaga. Labi na ikaw. Aramamay ka dito mga kasangkayan. May da traffic lights. Permiton may da mga traffic lights. Katapos, kung pananglitan it mga naagi, nga mga tao, nagbabaktas, mga pareha sa aton, mga PWD, kada kalsada hito nera, may da dito pinipindot. Kung pananglitan, nag-aaragit mga sarakyan, mapindot ka. Itong dila nga, may da pinaka tubo. Adit pindutan di dang sigit nagangagi di dapat paspasit ang mga sarakyan mapindut ka mga kumbaga kuan para nga tuyaw-tuyaw ka nga paspasay ka para kaya din tiyagi nga PWD mamay kala ito so pinduto na nga nito ma-stop dito na ha traffic lights grabe yan mga high tech talaga so makakita ka nga inuuna dito tao kontrahit nga mga nagdadagmit nagpinaspas. Kung baga inin kinahanglanon good, no? May ad exemption gapon, kung baga siyang paman ni Senador inito, Senador yun nga mo ini mo sangkay nga Senador, no? Na siya rin nga sometimes we bend the law. Bend to are pero bend the law Germany. Sunod patakaran. So itong mga naagi, may dayton pinipindot din dayton kalsada, mga disabled naagi, may ito napindot. So yung mga nag-aagi, no, example ambulance, paspasay, no?
nahulat gihapon bisan ton naghihimaroy do iton pasyente. Basta may abutan ka dito nag-uuna, maghihinay-hinay ka, pwede ka umescape dito ginaagian. So, iton nga, iton imo inin sirena, nangangaw-ngaw kay emergency. Pwede ka iton umagin dito, luyo iton sarakyan. So, aso ka dito kasi disiplinado. Diri kay, bakit kay adin may intalon, may problema itong panlawas it kaldetya inin yung tatil pag-aagi so napapara hiya napastop hiya pwede niya ipaparahon na siyang paman nakakaya pero din hi may natabok liligsong ka pa nga mga tuyang mga driver.

Romanon. Pero kung waray ko talaga din na himo, di ka na pabutusan dito mga kakinera mga German. Ay, nako. Kala ako ganudog ito, baga baraguhon ko na siya naman da. Nakakaupay good lang dito, waray good pinalitay. Kaya kung masusugad, unta din eh, bisa naman lang talagod tila, basta waray lang pinalitay, okay na sana, di ba? Kaya dito, pag kantonim hot presinto, mga presenk, ato ka rin to. Bisan ko nag-sign ka, nag-build up ka na, papakian hang kalagyap, imo ini, ikaw na nag-permal, tayo balay. So, ganito. Kaya ito yung mga iningaran, ito ni imo papel, baganti ka kumilik ba. So, ganito, may mga ngaran. Ato kandidato, ato ka. Pag kantonim mo, darapit yung ID nga talaga kung ikaw good ang tinood nga nag-perma. Mamaya, no? Wari dito karagkawat. Wari dito mga tikasan. Paglim, election lang malilibong ko para sa Pilipinas. Di ka nga, ni bagasang kahit kumilig, di ka madara. Ay, nako. Dere man nga tanan. Okay, balit. Di ka nga tanat, maupay nga pamatasan, maupay nga disiplina. Ako nga, ni sharing ko pa kung mo namalit sitwasyon kay puno kitahin sinalbahi na tinuudla o tinuyaw pagabutit eleksyon. Kahit kita man mismo itsarawayon kita, bisan kita ng mga butante. Ano nga di kita maaram pumili, bumuto, sinwaray salapi, waray di ka pinapalit, di ka binabaydan. Kahit ito, wala nga kumarawat ka, uwi, wala nga tagi. Amo, pero binutos kaligap ito nga ulangog nga kandidato. Maaram ka na naging sumatang ka na, alam ko na, kilala ko yan, pagdating sa eleksyon, pera-pera lang yan. O, mabutos ka na liwat. Aram ka naging sisinumat. Ay, nako. Ay, nalaytan. Diri, ginanglan niya. Diri, itong pabayaan. Kita mismo ng mga butanti. Diba? Kita mo, panihibutang kapuso, nag-iinanuman. Nginginanga. Oko. Ano mat nahimo? Gusyo. Ginihinulat nga, oh, dapat unta magkamayada na yun. Seawall, magkamayada. Diyos, ginoko. Mayada na, tulay. Yung mga manunulay dito magkanta San Juanico. Ngayon, kung nato airport, waray man. O man lang mga house yaw. Okay, mama. Boy na! Sige, mag-ano man kita. Ngayon, mag-rawon tagad lain eh. No? Hindi niya itong dapit, mga kasangkayan. Hindi kita. Gusto ko lang paabot tayo ini nga pagtaga systems loss. Isa na, kung baga nag-inaram-aram akin, nga nakano kung talaga yung systems loss. Loss-loss init presidente. Kundi rin ay pagawas niya ni statement din ng State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, di nanginginano. May isang pa man itong panginanoon yan. Bisan pa itong itap din eh, kapag taga-kuryente. Di ba? Tanggalon nga systems loss. Dapat hanuna pa, dire kaya na. Ngayon nga, nawari pa man yan, malabo pa yan eh. Akilala ka mo kan Manny Pangilinan? Iya, nagpapadalagan ito ang mineral ko. Kita mo? Eh, man! Manasing President Bongbong Marcos nga kinanglan ka systems loss. Tanggalon. Inoo ko. It's sayop ni Pedro, dere sayop ni Juan. Kung sayop ni Pedro, kan Pedro. Dere kan doon kan Juan kan... Ino, pwede na nga mga papakasayop. Negosyo kasi yan eh. Eh ba? Ano yung sistema hini nga systems loss? Kaya bis nga niya ako ginugula na kini, kumbaga amo naman la, bis mga pag inanoon mabayad lagap systems loss. Kaya ano itong nga systems loss? Engineer, ikaw man itong baga engineer. No? Ito, may da itong tinatawag nga technical systems loss. May technical, may non-technical. No? Di man good ako engineer nga makarit. Ambot ko napakakarit-karit la. Kung sa labutan nga kitang mga electrical. Pero gusto ko lang paabot liwat hayo, no? Ini nga systems loss nga duduhay niya technical and non-technical. So meron nga ni hitong technical para itong kanan linya. Itong linya itong kuryente. Ah?
kumbaga ha generation ngadto ha distribution.

0: Yun. Amo dire itong technical. Tama ba, engineer? Ikaw mo't engineer. Itong non-technical, ini nga mga jumper, itong mga, ang tawag ito? Nabagahin, salmunan. Ah, na itong dida na nakuha, nanlulusot. So, hinuman itong sayop. Diba? Ira man na ito, kaya negosyo eh. So, itera problema, itera kalugian, iging kakadiha aton. Kalinurong. Ang batin niya nga presidente, kung ano ito ihimuon, nga litiya ka mo ng 2020, kung tanggalon talaga, kung sugad naman da, dapat tuod on, pag-implementar, dere kay, magalhin, binayot-bayot, Maria Joseph, no ba yan? Di ba? So, amo inidinhit at nakikita mga kasangkayan, no? Dere kita ito nakontra. Kay mga negosyante kasi ito eh. Oo, sa ita akong paabot, no? I'm appealing to the president. I'm appealing to those people here, who are in Malacanang, no? Ita akong gusto lahin din yung mga kasangkayan. Tumbuka. Ito ng mga oligarch. Kaya mo dit nagpapakalukuha itong lugod ng mga manmaredit kuryente. Aton man ini. Karikuhan ini naton, mga resources naton ini. Pastilan ginuko. It aton garansya, aton ini tubig. Diba? Panimo yung kuryente. Itong mga solar na nga, naging papa, lulurong naliwat kita. Aton it kalibutan it, kuan, adlaw, solar. Tapos, pababay doon kita yung marumahal. Mapalit man lang kita itong mga gamit. Grabe, palilisensyaan pa, re-restoran. Grabe naman yun nga mga ginukoy. Panhatag ito, paghimon imo, kung asya naman la, makakuha ka lang ito nga kanan. Hatag ito, karikuan hit langit, kita ito ka makagarahom. Pero kung pagbubutan, eh, ito nga tubig. Eh, ito nga tubig, yung pananglitan, panhimon ito nga mga inin tubo, kung ano nila, normal, natural man lang itong kahiramat may kwarta, maghihimo itong herain era negosyo. Pero din ang mga lapagduruhong, kahiramat era, itong era nga tubig. At para itong maniningatanan. Okay lang ito, kung magninegosyo, ta, di mga paliog. Kung manliwat ini mga singabot, baga, di ba? Oo, ini, wala itong, ini ng mga oligarch, inyong mga milyonar, wala itong kalag. Oo, basta pag taga-negosyo, wala itong, wala itong mga kalag, tinuod la. Oo, kung itong tera, pag ipan-negosyohan la. Eh, iba nga nini, kita, negosyante na, politiko pa. Inurong na ka din eh, kahit ikaw ka la, ulog liwat, nagbibinutos itong, kung baga, di kita angin nga, ipanmutos, ang ganyan, nihimon mga balaod nun. At ito nga, nag-agi nga, bisang kung na-preso na, niyo, unang presidente. Ito, tapang at malasakit. Importante diri kay ayaw kay kuan nini nakabuligin ang eleksyon gikita lugod kasuhan pa nanginginano lang ay nako kay sakit sa ulo ano man niya sharing ha na sharing man niya nga maram ka mo man tinood la masakit. Okay. Kasi ganito nun, no, masakit ganito tinuod ito, di ba? Masakit daw. Di baga, yung panakita, nabaroan, nga, iya ginihimo, dilahan, natural, kaya maaaraw naman ito, dilahan, before an iya State of the Nation address, nga, nagkakagawas na ito. Ano, matihimo ulit yan, ha? Di ba? Hindi ito iya suna. Anon man, kita daw kamo nga namamati nga nagkikita. Kontento ba kamo? Hanto. Baga akon, kung ako tiyo papakianhan, kung akon la ini, bahala kamo tiyo. No, kung nauyon kamo, hansuna. Para akon, mahina yung duro. Kuntahan una, ano mga saad, gintutuman. Adin ang development, han 20 pesos ng kilong bugas. Amo na ini. Na triple. Ay nako. Ay, so amoy ni din yung mga kasangkayan. Eh, kailangan natin. No? Pero magaan naman kita kay Presidente, maaaraw naman kamo, nga ito nga sitwasyon ng pagkena, di ba? Ano? Kay itinatawag ni din yung mga kasangkayan, makukurigad iton imo blood is thicker than water. Di ba? Makuri iton. Ano niya sa ring? Masakit man sa akin ito. Ha? Huh? Masakit man sa akin ito. Ano man? Hindi ako pangulo ng pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Stilan. Ano ka man? Ako ang pangulo ng Pilipinas. Tungkulin ko sa inyo para sa mga Pilipino. Yes. What a, Mr. President. Tell it to the Marines. My God. Nagadak na akong ta, Mr. President. So, sumat galakit ka maturan. Dependit mapauwat. Ay, ito yan na itkontrahin nga pagtaga systems rules. Kita ang pastila at binabay dan ng kuryente. Binabay dan ni tubig. Ay naman ito, hindi problema namon nga ni dihalite. Bisang kung baga, mabisita ka nga di. Pakian agad. Kung na tinuod bangan, paabring grepo di di. Dito lugar nga, wala tubig. Kung makasabot ng presidente ka, oh, yun naman pala eh. Totoo naman pala sinasabi na ni Kauyo. Di ba? Pero kung masumot ko, hindi, okay na yan. Naganay tubig, Mr. President, kung makadto ka, kawara ni mo, sinisirhan ni tubo. Yung may control. Ahay, buhay. Ang buhay talaga habang may buhay, may buhay-buhay. Okay, good engineer. Kita rin takbo. Buho. Bagayin. Wara kayo magpatina. Daanay niya. Oo, pangingad to ko na handlok man yung bukit magkot ngayon. Namumusag. Okay. Ige. Ngayon kita mga kasangkaan. Mga himang rawon tagadlay ni. Di ba? Wara ka din ni baga. I mean, sering paman. Pagpakaraot no tatong galahin ni mga ginihimang rawan nga may paabota itinuod nga pag hatagin maupay nga batasan bisan iti bawari bar batasan nga paghatagin maupay nga disiplina duduhala matikangan na nga ni naton ini tinuod nga mayada maupay nga bar batasan nga dayton 2028 makakapili ning tamang eksakto nga nitong disiplina, makakita lotin tama, nga nitong 2028, magiging maurupay kita. Pero kung waray, puro lang kita mga panikas, pagipaninikas, pagipanggagaran siya, kapital na yaw-yaw. Hindi nakakabuti, di ba? Aray, kauyo, huwag kang masyadong seryoso. Aray, titinawa na lang ani ako. Ay mga pangakulupan ay, bangin malay ni namamati. Taga Barangay Malbog, Tulusa. Ay, baga, para paan mati akin eh. Oo. Kanya, Kunsihal Barangay, Hamalbog, Tulusa. Sige, mga pangalang ininakulup. Pinautuntang nga baga dinit iyo barangay. Sunod din na, dapat din na lang barangay council, councilor. Iba naman, hataas naman na posisto, posisyon. Total, yung kakaroyag ka manit barangay, gabi nalha ikaw. Itong masunod nga baga magiging mayor liwat dila. Oh. Kunit iba nga mga official, mga tatangala. Eringin nga tanan. Kau talaga kau. Kaya amon sharing, basta nakontra. Ibisan maupay itong official. Di ba? Maupay ginihi mo. Pero kung kontra, maraot ito. Ayaw God. Eh, depende daw itong pag-ayon. Una ayon ka, wala. Pero kung di ka good na ayon, ratit may himo. Ade, kaoyo! Maaga pa man, nga ditong 2028. Balit. Nagsusumatlakin ka matuuran. Urban yan, babarubag una. Nga ditong 2028. Kahit iba, yun may adagusin mga plano talaga. Ade man, yan na. Ano ang survey han SWS? Di ba may survey? Kung ninit baga tig-sharing ka presidente, kay maaaron, maihan naman kung nag-sharing ati kandidato ka presidente, kung na panahon nga dire, if I'm impeached, ha? Ano man? Ah, muna rin talag panahon. That's my day. Di ba? So, din hi mga kasanggayan and iging kukontra ang hantuan ay naging vice presidente Lenny Laborido, sorry din ka Laborido, Lenny Robredo yon. So nagkaya may adan yung survey hapag kaya na advance na yung survey lamang lagyapon hi Sarah amot yara siya rin yung survey. So it kontra yan ha. Nagiginawas yung survey, amoy ni Mayor. Mayor yun niya na. Dito ha, Bicol, Naga, no? Yet Mayor niya, Mayor at Naga, hanantuan ay Vice President Lenny Robredo. Sige, waray ka din ni maraot, itaw mo nagbubuot pagpili. Kung niya kung lahat mapili, usala ko, wari, kung may himo, mas narudamot naruruyag, di ba? Kung mas narudamot nadiri, liwat, dipindi niya na haton. Kung mapadara lang kita tungkol din kwarta. Tanggal yun, pera-pera lang yan, alam ko yan. Alam mo na pala eh. Eh, wala na yun, panalo na kayo lagi pag may pera, yung wala, eh, talo yun. Ahay! Buhay. Ano naman talaga? Habang may buhay-buhay. Eh kung walang buhay-buhay, anong mangyayari? Hindi wala. Ganon talaga yon. Habang may buhay, may buhay-buhay. Eh, ganon talaga ang buhay. Habang may buhay-buhay. Di ba? Oh, ano siya rin? Sige, kung na siya man. Atit may mo?
1: Yes. Ano niya tungkulin?
0: Tungkulin niya? O ano?
1: O. Masakit man sa akin ito. Ano? Ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi.
0: Ano? Kano, ano?
1: Akaso baba. Ng patong malapit na ang paghain ng Ombudsman.
0: Ano, Sharing? Ni President Bongbong?
1: Ayon sa Ombudsman.
0: O, ano?
1: Ay malapit na.
0: Uy, malapit na.
1: Ang patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
0: Uy.
1: Masakit man sa akin ito.
0: Uy, masakit?
1: Ngunit kailangan nating gawin ang tama.
0: Talaga?
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya.
0: Uy.
1: Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
0: Uy. Ano man?
1: Ay pangulo ng Pilipinas.
0: Uy.
1: At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Uy, yun. Yan nga niya, Pilipino. Yan nga niya, Pangulo ng pamilya. Yan niya, Pangulo niya, kaibigan. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Ang kampinoy pumadunan o ng mga... mga slogan. Ahay, buhay. Ang imperde nga ni kaman mga kinuhan to. Pero arit may mo kayo nakabalik naman kamo. Tungkol din mga tao nga bumilibay yung tungkol din sa lapi. Sige. Ay, kung tao manit nagbuot hiton, ano ka man. Kung may kwarta, di kandidato ka o. Kung may nim kwarta, waray kwarta, maginano kayo. Miss pa ito na taga na kitin siya ka lima kamalita o kila. Karuyag nira nga ma-impeach na, ha? Karuyag nila nga ma-impeach na. Kay ano? Tungod nga bayad na hinperma. O binayara na ngayon yung mga perma. Samtang ang ghost project and flood control, waray na. Sinadong ang kongreso, hain na ang hustisya. Man, busisan katauhan in nawawara. Man, pag ikaw in kumontra, laglag ka, haira. Iton, di pwede. Sanglit waray mahimo kundi sumunod na la. Taw, para mo kinya kanta. An maleta na deliver habuaya. O ngayon. Waray makit ka tagi. Anong pakaburbuaya na launta ko pa. An maleta gindeliver habuaya. An mga naman tawo ginugol anna. An maleta pastilan ihatag na. Ikao yo nagho hinulat na. An maleta. Ikaw yung jinarang karang yung maleta. Ika daw, Brother J. Sumati daw, kumbaga naging ng malita gyam. Ay, nako ang buhay. Narokantahan na lang. Kaya gusto ko nila talaga nga ma-impeach na. Kaya bayad naman ang era mga perma. Kaano mo kita? An maleta gindeliver habuaya. Karuyag panira nga dugangan pa. An maleta ihatagad kan kauyo. Bisan la katunga kakarauton na. An maleta. Ay dako. Tagatagan man lang kita, di man ton. Oh, bayang makon man lang ini nga panhata ko dog. Sumbaga samad band-aid solution. Ay, papanarabaho agad. No, ko Mr. President di man pa panarabaho tao karag mini mo nga pagpipinanagan la. Tagi nga tuha Department of Selection and Drone Distribution. Oh, ni tada, para pagutumila, pagutumi. Sige, kapusit panahon, tagaharang eleksyon, parahatag na luwat. Balit. Tinuod kong baga, tutod online niya na, o sa kadlainin, kinanglanon, itnaato, ngan, nagsusunod. Signon ta, permine, kagatanan man ni may mga due process. Pero kung diri nimo kaya, Mr. President, hangyo kula. Ayaw nalang paghimala kalusad. Hulatan nalang 2028. Hangyo kula ini. Ay pagpadara, ito nga palulusarong ka. Bisa na kung riyak matuod, riyak naruroyag nga palulusarong ka. No? Hulatan nga ditong 2028. Kay you are beating nowadays for deadline. So din he, Mr. President, hangyo na ito nini. Ako mismo, nasa rin nga, nga itong 2028, papan mayara itintultul itong nga mga oligarch para may kita nga dako it buhes it Pilipinas. Ito na mo mga kawatan ito, hindi malukot na mamaya di tira buhes. Nangungutang pa ka ng gobyerno pa sa lapit yung giginami, katapos hindi negosyo pa yung mga kainchikan, yung mga buhaya. Malilipay ba ka mo ito? Mapay kung di kita maaram. Negosyo kasi yan. Ibig sanin ng mga negosyo din. Amo na nga yung mga negosyo ng mga kainchikan din eh. Kaya ano, date po idera. Mamaya din tama ka ni sakto nga boys. Kalinurong. Anong ginawa to ni Yubalia kakulog pala. Dito, nakinaduan nga na. So, the German, warahiton. Nag-research sa akin tuhay kung ginaano nera dito paggamit at salapi. Presidente dito ang Germany. Gigasuhan. Tanggal. Pero, aniya kaso, nakita liwat dito nga, oy, Pwede man ngayon. Sige. Nabaydan. Naibalik. Ano man. Absulto. Amula ito. The damage has been done. Kung baga mo man natanggal, waray na. Di na pinipi. Waray na mga tao dito na di rin na bumalik kaya po isto. Ganun dapat. Eh, naman nagbubuti ito. Eh, mga butante. Kita, kung di rin kita ito magsugad, ng mga butante na, masing na ito. Kahin o ka na pa, kahin o ka. Kaya ano ka na dila, di ba? Ganun talaga tayo mga Pinoy. Ay, kung naman di baga pagkita, eh, waray ni. Waray minarkusay. Waray binuutay. Demokrasya man ang dahin eh. Bahala ka mo. Ay, pagrinigidigi ha. Sing panirit. Ay, naku talaga oh. Waray gadla. Di ba? Waray gadla baga biduay. Mga aton. Kaya adhi aton. Again, no? Haakon. Pero may ako nasa rin nga. It will start from us. Adhi aton magtitikang. It pagbilin tamang nagsaktong. Bisa ton waray salapi. Kung tultol nga magtatrabaho, maaram it iya trabahoon, maaram ang himon mga balaod nun. Okay, sugot ako ang sugot itong klaseng leader. Pero kung waray nim sa labutan, nga mga kala, kaya ato dito yung artista, ato yung gwapo, ato yung mahusay, pinili nim. Ay, papareho kita yung magiging tanga. Ato lang kita yung kuhan, pan-movie. Diba, engineer? Ay, kita yung pagpauwat. Ako di akitong di pauwat. Eh, kita mo yan, oo. Oh, may bagyo na liwat, naduroy. Ay, nako. Sige. Ano na yun eh? Nag-iba naman naong ni Sarah. Ginugulan na, da. Bato! Waray ka matuuran nga nadakop na. Jesus Maria. Adi ga diton. Taktikala iton. Sigun diton palasyo. Kaya na kamulit maaram magtinuyaw. Nga iiniklarado naman nga ni ini nga tinunayaw nit iba. Ha? Ganoon naman talaga eh. Bakit ganyan ang buhay? Gabay na lugod ini. Nagdaog pa. Diba? Sige. Amalot, pinaura ba sa mga sugod din eh. Mga kasangka, lumitit oras ng panahon. Ano ba yan, engineer? Hi. Adi na. My love. May. Bagyong may. Ito naman, asing pa ako. Nakaigo na. May haluson. Kaya roman. Mamay. May, nagius na. Signal number one. Ato ha. 17 nga lugar haluson. Ako. Nga pagduroy. Senador Bato, kauyo. Ano man? Amoin nakitaan niya katapusan ng lugar kundiin. Hi man. Ato na humin danaw. Sigon nito Department of Interior Local Government. He shows! Rimulya na liwat o trolotin yung mga... Pasti na kan President Bongbong Marcos mga alipuris. Yan ang may reklamo na lang at Department of Health Secretary. Ano ba yung pipinanmutang? Puro man yung mga sarguakon. Ba yun eh? Ah, dilugod ang paragbaton. Palasyo! Natuod nga diversionary tactics la ang gimpagawas nga naaristo yung Senador Bato. Ay, nako. Claire Castro. Nagpapawat-uwat la kamot Malacanang nito mga Duterte. Ay, nagad kami pag-inuwata, pastilan mo. Biterano nagad kamo udog ng mga politiko, kumbaga Asya man. Ano pa, adi? Oh, adi. 700 million. Ha? kantidad hinya ano ini nadakop piki nga imported nga sapatos wala rin yung katagyan panarpanakop. Boy no, magano man kita. Nanhatag na ang Department of Selection and Room Distribution, ay sorry, Department of Social Welfare and Development ngayon, nag-preposition pala, and hinmaabot 4.9 million food packs. Haroy! Gastos na nun. Gobyerno mo, gaano mong kita kaya may naman kalamidad. Hagi, Ginoo ko, kalibutan pa sa iloa. Philippine National Police is strengthen community intelligence to dismantle illegal gambling operation. Sir General, may na pa man. Dismantle mata. Hindi pa nga, sige po. Ading-andi diha mo na siya ng Tacloban, illegalista. Mga kukuan pa. Mga kunsihal. Kunsihal. Bahala ka kung unsihal, kung kunsihal. Ikaw na ulit pagbiling. Basta opisyal. Ay, nako ang buhay. Nga naman talaga, oo. Hahay, buhay. Andi nini. U.S. target naman. Target nga masilyuhan ang kasunduan han Iran para utro nga abrihan ang Hormuz Strait. Strait of Hormuz. Okay. What? Amo mangga dinit mga riko kung mga nasod. Problema yun eh, kung di niya magtikang itong mga pobre nga naso, tapos magsaramok. Ila ka munso, matitibaba, ay malit matood. Boy na, magkano mag kita ito oras ng panahon, Engineer? Di nito lang din po rin natapusan na itong pagkarusa aton pan, Huwebis na, Engineer? Oh, what a calamity. Bilis talaga ng oras at panahon, ano? Marila, sabot ah. Buwas, Biyernes na liwat. Oh, okay, Huwebis yan ah. Hayo ko tanan mga kasangkay ng araw gyapon natong mga suki ating pamatian natong mga viewers kan listeners ining programa Himang Rawon ni Kauyo. Thank you so much sa natong Chief Executive Officer ng sugod ban gyapon President ng Bagalain ng FM station sura ditong Tacloban upon gyapon an Ormoc. Pilagi kan Mr. Bob Abellino sa Engineering Department kan IT. Elo tani ubos sa sangkay ni Sorgo na kanginan. Member on ASAP anak sa pobre. Oy, di rin itong rason ng pobre ka. Pagkay man naka, iskwilahin maupay, ngan pagtrabaho maupay. Diba? Ganun talaga yan. Upod pirmi din itong pag-sacrifice. Sacrifice is the way to success. Sa Ilocao, Pedrosa po. Maupay nga kulup. Salamat tayo pamati, ngan kumusta ka mo. Bye!

0: Medicare time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Get up! It's Retro City.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: with a song, Fallen.
1: Before that, I want to break free. I want to break free. God knows.
0: Video kaya. Video kay session with Ted Filon. Medyo gumaganda na panahon. Baka umulan ulit.
1: Nasa linya ngayon pong Friday morning si John Manalo ng Pag-asa. Nasaan na si Maymay? John, good morning.
2: Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Good news po dahil itong si Bagyong Maymay ay naging LPA na lamang simula pa kaninang alas 2 ng madaling araw. At ang medyo bad news po ay magtutuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan. Simula po, halimbawa po, throughout the day, magiging maulap, nandito pa rin po yung mga pag-ulan. At base sa ating forecast, mas uulan pa rin po bukas. Hmm. And then sa Sunday, bahagya po itong mababawasan. Hanggang sa Monday ay mababawasan din po ito. In short, bukas po ay magiging maulan pa rin yung ating magiging panahon. At patuloy pa rin yung paghila nitong si Bagyong Dolphin, yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa kasalukuyan ay nasa layong 1,095 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos po ito po west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At meron din po tayong gale warning para sa mga kababayan natin dito sa extreme northern Luzon, particularly yung northern part ng Babuyan Islands at yung probinsya ng Batanes. May gale warning po tayo, huwag po muna tayong pumalahot o mangisda. At yan po yung ating update, Manong Ted.
1: Yung binabanggit po magiging maulan pa rin, specific areas kaya? Kaya yung tumbukin?
2: Yes po, nasa western section po ito ng ating bansa, kasama po lalong-lalo na yung Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yun po yung makakaranas ng mga 100 to 200 millimeters. Ibig sabihin po nito ay kalat-kalat na mga pagbahas sa mga probinsya na binanggit natin. Mm-hmm. 50 to 100 millimeters naman po, localized floodings dito sa Metro Manila. Ganun din dito sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, mm-hmm. Mountain Province, mm-hmm. Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas.
1: Okay, any chance na magbago pa yan, particular sa Metro Manila, para sa mga may lakad bukas, hindi naman as in tuloy-tuloy ba yan o manaka-naka, pabugso-bugso?
2: Pabugso-bugso po ito, Manong Ted, at bahagya po na may kalakasan din. Actually, yung ating rainfall, heavy rainfall warning ay naka-yellow pa din dito sa Metro Manila, kaya...
1: For today
2: opo,
1: yan. Okay.
2: Yes po, Manong Ted.
1: For today. For tomorrow, will it be better?
2: For tomorrow po, most likely magiging kapareho po. Bahagyang mas may kalakasan din bukas.
1: Ba talaga ha? O sige. So salamat na marami. Pero si Dolphin ba, ano ang inyong pagtansya?
2: Si Dolphin po, ang good news po dito, hindi talaga ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang main na magiging epekto po nito talaga yung paghila sa habagat. Kaya naman yung mga ulanin po ay nasa western section, mainly ng Luzon.
1: Okay, sige. Salamat na marami, John, sa inyong weather forecast. Thank you.
2: Maraming salamat po at ingat po tayo.
1: Si John Manalo ng Pag-asa. Nako, girl. Pero kay nananalig na bukas ay gaganda ang panahon.
0: Nako, gaganda ang panahon.
1: Dahil
0: para sa mga may racket pa rin bukas, kailangan gumanda ang panahon.
1: Ikaw talaga, racket ang iyong iniisip. Ako ang akin,
0: labada.
1: Labada.
0: Oo.
1: Naiipon na. Baka mga amoy.
0: Oo. Ngayon lang, hirap magpatuyo.
1: Ay.
0: Sa totoo lang, may amoy. Hindi na iiwasan, ha?
1: Oo. Sandali lang, mga kapatid. Ngayon nga pong Friday morning, muli ang ating pagpupugay po sa lahat ng ating mga mahal na mga seniors. At super seniors, magandang weekend po sa ating lahat. Praise God. At tayo po ay may weekend para po sa mga napapagal na mga uri manggagawa. Muli pong ating panalangin. Gayaan po tayo ng lakas ng pangangatawan na ating mapagtagumpayan ang hamon ng ating pong hanap buhay. Today, we pray Lord na humupa na po itong mga pag-uulan na ito, lalo na sa mga lugar na binaha at nagkaroon po ng mga pagguho ng lupa. Lord, alagaan niyo po ang aming himpilan, ang aming mga manggagawa, ang lahat ng mga uring manggagawa na ngayon nga po ay nagtatrabaho na at patungo po sa kanilang mga trabaho. Lord, muli po sa lahat ng mga nakatatanda, yakapin niyo po kami sa amin pong marami ng mga nararamdaman sa amin pong pangangatawan. Panginoon, kami po'y sumasandal lagi sa inyo pong kapangyarihan at sa inyong kabaitan. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming nakapakinig, lalo na ang mga tumutulong sa mga nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Pagkalooban niyo po kami pa rin ng kahinahunan Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Ito pong aming idinudulog sa inyo sa ngalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Itong aming manggagawa dito si Yuri, ha? Ako ay tuwan-tuwa at nakita ko.
0: Oo nga.
1: Alas 3 na madaling araw po, ito umalis ng bahay para makarating po ng alas 6 na umaga. Wow. Sa aming pong himpilan, taga Bacoor, Cavite ito.
0: Naku po, layo.
1: Oo, so kung gawa na po sana itong LRT1 extension, hindi ganun po ang tindi. No, nito hong pagpapagala mga manggagawa dyan sa Cavite. Wow. Kung ako sa inyo, magprotesta po kayo dito po sa delay ng proyektong ito. Kasi wala na pong ibang tutulong pa kung hindi po kayo mismo sa inyo pong kinasadlakan na sitwasyon sa mga uri manggagawa. Kasi kaya ho namamayag pag itong mga makapangyarihang mga politiko at negosyanteng ito kasi para bagang tanggap na po ninyo na kayo po ay pagmalabisan. Yan po ang amin po lamang masasabi. Aga-aga, sorry ha.
3: Malaka sa inyo yung kartel.
1: Mga kapatid, ganap na pong 14... minutes after 6 o'clock in the morning, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Ay, salamat na marami. Sarap magkape, Boss Mastery Coffee, panalo ka. Amoy pa lang, alam mo na kagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape, Boss Mastery Coffee. Panalo ka! Muli po, pagpupugay sa inyong lahat na ating mga mahal na mga takapakinig, lalo na po sa True FM at sa 1PH on Signal at sa True FM TV on Signal. Ito ho muna ang ating pong mabilis na paglalahad po ng mga pinaka-importanting balita, pinaka-malalaking balita, ulo-ulo ng mga balita today, araw po ng Friday. Ano ng pecha, baby girl?
0: Ngayon nga po ay August 7, taong 2026.
1: At ngayon, unang-una po sa tampok ng mga balita, anim ang patay dahil nga po sa masamang lagay ng panahon, hatid ng Tropical Depression Maymay. Sa record ng PMP, dalawa ang patay sa landslide. Sa Rizal, dalawang lalaki rin po ang namatay sa hinang gumuhong kabundukan dyan sa Benguet. Habang magkahiwalay pong insidente ng pagkalunod ang naitala naman sa La Union at maging sa Pangasinan.
0: Samantala, gobyerno ng Amerika, formal nang hiniling ang extradition Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kiboloy para po harapin sa Estados Unidos ang mga kasong child sex trafficking, racketeering, cash smuggling at iba pang mga kasong kriminal.
1: Hiling na extradition kay Pastor Apollo Kiboloy, imposible daw dahil sa mga nakabimbing kaso sa ilang pong hukuman sa bansa. Ayon po yan sa ilang mga abogado nitong si Pastor Kiboloy.
0: Samantala, dating lumaban, ngayon bumabawi. Apat sa dating bodyguards ni Zaldico, nais bawiin ang mga salaysay at akusasyon nila noon. Laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., Representative Martin Romualdez at kay Zaldico. Legal counsel ng mga marinong o legal counsel po ng mga bodyguards na si Levy Baligod, wala pa namang pahayag ukol dito.
1: Ayan na kami. Samantala po naman, VP Sara Duterte hinamon si Defense Secretary Gilbert Chidoro na pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y dumidepensa sa China sa usapin po ng West Philippine Sea.
0: Pro-China ka ba, sir? Ito pong matapang natugon ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela sa pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na pakikialam daw ng Coast Guard sa foreign relations. Ito po'y kaugnay pa rin sa pinag-uusapang West Philippine Sea.
1: Palasyo, umaasa po daw na manatiling neutral o walang kinikilingan at walang pagtatakpan pagdating po sa impeachment trial ni VP Sara. Paalala po ng palasyo sa mga senador at mga judges maging impartial sa pagtatanong sa testigo.
0: Samantala, Senator Ronald Bato de la Rosa may standing arrest warrant pa rin mula kay Pangulong Marcos Jr. Pasimuno daw sa pagpapakalat ng fake news ukol sa pagkakaaresto ng nagtatagong senador, tinatarget ngayon ng Presidential Communications Office o PCO.
1: Klaruhin natin ito, ha, may mga ano lang ho ito, maling konteksto po ito, no? Ang konteksto po talaga dito, yung pong mga nagpapakalat daw ng fake news, ang siyang Pinaiimbestigahan ng palasyo yung kanyang standing arrest warrant ay galing pa rin po sa ICC. Yan po ang tamang konteksto niyan, ha? Baka po maputol yung sinabi mo na iyan at magamit nila yung pong ating pong pagtatama sa naturang pong balita. Samantala po naman, planong character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto, ikinanta ng talent manager na hinuli ng NBI kaugnay pa rin po ng human trafficking. Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste idinadawit na rin.
0: Kahihinatnan po ng mga reklamo laban sa bagong kalihim ng kagawaran ng kalusugan nasa kamay na ng ombudsman. Samantala, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, pumalo na po ng 2.5 milyon. Ayon po yan sa Labor Force Work Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang sinasabi po dito mga kapatid, habang higit 6 milyon ang kabilang sa underemployed o yung mga may trabahong hindi angkop sa kanilang natapos na kurso o kakayahan, o di kaya'y kulang ang oras ng pagtatrabaho o kaya'y mababa ang sweldo, kaya kailangan pang ng ibang pagkakakitaan.
1: Movie Television Classification Board o MTRCB tinabla ang panukala ng Philippine National Police na ipagbawal ang mga palabas at pelikula na may temang karahasan. Magiging hadlang daw ito sa malayang pagpapahayag sa sining ng mga lumilika ng mga serye at pelikula.
0: Samantala, petisyon laban sa Pax Silica, umiikot po ngayon online. Higit kalahating milyong mga individual pumirma kontra sa pagtatayo ng AI Hub sa Tarlac. Grupo naman ng mga negosyante sa Pilipinas suportadong proyekto dahil marami daw Pilipino ang makikinabang dito.
1: Lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac hindi rin po nakonsulta ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA tungkol pa rin sa planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa Nuclear City dyan po sa Tarlac, gate ng LGU ng Kapas. Pagtanggap na mamamayan sa proyekto, kailangan daw po muna bago makakuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC.
0: Pasang Mazda at ilan pang transport groups, hindi na itutuloy ang transport strike sa susunod na linggo matapos pong i-anunsyo ang dagdag ayuda para sa transport sector. Ang grupong Manibela kakasa pa rin sa tigil pasada sa susunod na linggo.
1: Taas pamasahe po naman, hindi pa rin po aprobado ng DOTR sa kabila po ng mataas na presyo ng produktong petrolyo.
0: Ano kala para ipagpaliban, ito na naman sila ang barangay at sangguniang kabataan elections isinumite sa Kongreso. 5 taong termino ng mga nahalal na opisyales ng barangay at SK isinusulong ulit.
1: Balita po naman sa Metro Manila, isang kumpanya ng gas. Magtataas pa rin daw ho ng sahod ng kanila pong mga empleyado sa kabila daw po ng TRO ng Pasig RTC tungkol sa dagdag na 85 pesos na minimum wage for NCR.
0: Philippine National Police o PNP may lead na po sa suspect at alam na rin ang motibo sa pamamaril po sa mag-ina dyan sa Makati.
1: At sa ating pong mga balita po naman sa lalawigan, sa Luzon, Bulalohan, sa La Trinidad, Benguet, natabunan po ng gumuhong lupa. 2 lalaki patay, isa mapalad pong nakaligtas.
0: Mga sakahan at taniman sa Bolo Creek, La Trinidad, Benguet, lubog sa baha. Baguio, Bawang Road, 2.5 oras na isinara dahil pa rin po yan sa masamang panahon.
1: Manumalya o manong proyekto para sa baha sa La Union at Pampanga na nagkakahalaga na higit 1 bilyong piso na ispaimbestigahan sa DPWH.
0: Bangkay, natagpuan sa sunog na sasakyan sa Giginto, Bulacan. Katawan po ng 29 anyos na lalaki nakita po sa trunk ng abandonadong Mitsubishi Mirage. 2 suspect sa pagpatay, hawak na ngayon ng pulisya.
1: Isa sa most wanted person ng Region 4A arestado at naharap sa patong-patong na kasong panggagahasa. Ang suspect paulit-ulit umanong ginahasa at nabuntis pa ang kanyang sariling anak.
0: Sinibak sa pwesto naman ang 1st District Engineer ng DPWH Camarines Sur matapos may maaksidente sa ginagawang kalsada.
1: Talaga naman.
0: Naku, ang sinasabi, proyekto kulang daw sa road safety warning signs sa traffic safety devices kaya takaw aksidente.
1: Pag-aalboruto po naman ng Bulkang Mayon sa Albay, ibinaba na sa Alert Level 2.
0: 50 million pesos na halaga po o 263 master cases ng smuggled na mga sigarilyo hinarang ng mga otoridad sa Port Area Compound sa Dumaguete, Negros Oriental. Kasama rin po sa nasabat sa anti-smuggling operations ang 200 kahon ng tuyong isda na tinatayang nasa halagang 90,000.
1: Yan po ang balita nga sa Kabisayaan. Kasama rito ang balita po na sa katabing na Lawiga naman sa Negros Occidental. 14.6 milyong halaga po ng smuggled pa rin na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad. Sa ito'y nangyari po naman sa lungsod ng Bago. Nakita ang 255 na kahon ng sigarilyo na itinago sa ilalim ng tambak ng damit.
0: Sa bayan naman po ng Lakas Galiana sa Negros Occidental pa rin, isang grade 11 na lalaki binugbog ng apat na lalaki sa labas po ng eskwelahan ang biktima sa Barangay Robles. Ang tatlo po sa mga suspek, estudyante naman sa ibang eskwelahan na may edad 17 hanggang 18 anos.
1: Samantala po naman, dalawang taong gulang na bata sa Naval. Lalawigan po ito ng biliran, patay matapos pong suntukin at itulak ng ka-live-in partner ng kanyang ina.
0: Sa Bohol, wala ng buhay nang matagpuan ang isang bagong silang na sanggol na itinapon po sa bayan ng Buena Vista. Isang residente ng lugar ang nakapansin ng mabahong amoy sa basurahan.
1: At sa Mindanao naman, mga opisyal po ng lokal na pamahalaan ng Basilan, nakasapi po sa Bangsamoro Federalist Party at kanilang Vice Governor, nangakong susuportahan ang pulis at militar upang matiyak ang mapayapang halalan sa BARM.
0: Dalawang estudyante, dalawang magbubukid patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkakakuryente sa Malapatan, Sarangani.
1: At mga kapatid, sa mga balita po naman na pang-ekonomiya, pang-consumer at kalakalan, Pangulong Marcos Jr. iminungkahi po sa Legislative Executive Development Council na pag-aralan ang pagsusindi sa implementasyon ng Real Property VAT Valuation at Assessment Reform Act para pansamantalang bawasan ang dagdag gastusin ng mga Pilipino.
0: 1.5 billion pesos inilaan po ng Department of Transportation o DOTR sa mga sumali sa Public Transportation Modernization Program ng pamahalaan. 20,000 ayuda pambayad utang kada buwan matatanggap po ng bawat isa.
1: Mungkahi po naman ng Bangko Sentral sa mga bangko at e-wallets, gamitin po ang National ID Database para sa Customer Verification System.
0: Pag-upgrade sa eGov app PH, nagkakahalaga po ng halos 3 bilyong piso kasama po ang cloud o imbaka ng mga datos at cybersecurity sa mahahalagang upgrades na gagawin po ng DICT.
1: Mga kapatid, bilyonaryong si Enrique Rason Jr. Naungusan na ang mga kapatid na si sa Forbes list ng 50 pinakamayaman sa Pilipinas.
0: Samantala sa balita po, sa ibang bansa, US President Donald Trump tinanggihan na nauubusan ng ammunition sa militar ng Amerika.
1: Oman, naharap po sa matinding problema sa kalikasan dahil sa pagtagas ng langis mula sa malaking barkong pandagat na mula umano sa Russia.
0: Meksikanong online influencer binaril habang nakalive sa labas po ng restaurant sa Sinaloa, Mexico.
1: Mga kapatid, sa sports po naman natin, Alex Iala, abante na po sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open matapos nga pong manalo kontra kay Alicia Parks ng Amerika. Score 2-1.
0: Samantala, Catherine McNally ng Amerika susunod pong makakalaban ni Alex Iala sa singles round of 32 matapos ngang upset win kontra sa Wimbledon champion at world number 6, Linda Noskova.
1: Sensational Alex Iala, itinuring po na biyaya sa mundo ng tennis ni National Bank Open Tournament Director Carl Hale dahil po sa kakayahan itong pasiglahin ang interes ng publiko at komersyo sa bawat laro sa tennis.
0: Ilonga martial artist Kimberly Custodio, nasungkit naman po ang kanyang ikaapat na gintong medalya sa 45kg division ng 2026 Jiu-Jitsu World Championship sa Mubadala Arena, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
1: Samantala po naman, Pinoy pole vaulter EJ Obiena, talaga namang ginagalingan pa. Patuloy po ang pag-ariba matapos nga pong maipanalo ang ikapito niyang gintong medalya sa International Stab Horse Spring Meeting dyan sa York Rim sa Germany.
0: Alas Pilipinas girls, makakalaban po ang defending champs na China sa Under-17 World Championships ngayong umaga sa Chile.
1: At sa ating po naman PBA Games, mamaya po ito, didepensahan po ng NLEX Road Warriors ang kanila pong 6-game winning streak. Mamaya po ito kontra sa Terra Firma Jeep at Magnolia Hot Shots kontra ho naman Meralco Bolt sa second game.
0: Samantala sa showbiz, uy, may bago! Bagong show ng Kapatid Network ipinakilala po sa TV5 Trade Launch.
1: at ang karakter ni Andrea Brillante sa Secret in Prague mas palaban na.
0: Most awarded film ng 51st Metro Manila Film Festival na Manila's Finest nasa Netflix na.
1: Janela Salvador, tupad po ang pangarap sa kanya pong upcoming theater debut bilang Luz sa The Art of Breaking Up.
0: Adriana maglalabas ng bagong awitin.
1: At Tom Holland at Zendaya, pinagdiwang po ang kanilang kasal sa isang luxury hotel sa England kasama ang kanilang pamilya at kaibigan. Maalalang nagpakasal po ang dalawa in secret earlier this year. Talaga naman. Yan po ang ating mga ulo-ulo ng balita. Napakaraming mga balita po today, araw nga po ng Friday. At ang ating pong ilang mga detalye sa mga balitang ito, aming iahatid sa News 5!
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. My Papa.
5: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
6: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
7: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
6: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
8: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
9: So it's important to always check.
10: Voila!
9: Check your facts.
8: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
11: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.

0: by region.
1: It's a relaxing Friday with Ted Filon and DJ Chacha.
2: Dito lang yan sa True FM.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 6:31, maya-mayang kaunti ang ating pong News 5. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Sa True FM YouTube channel, yung mga nasa radyo, medyo marami ngayon ang sasakyan sa kalsada kanina. Oo, dahil nga po medyo gumaganda na ang panahon. Sana tuloy-tuloy na po yan. Although ang sabi sa atin ng Pag-asa kanina, makararanas pa rin po tayo ng pag-ulan sa buong araw po yan. Hanggang bukas daw, dala pa rin itong si Bagyong Maymay at syempre ng Habagat. Hindi ba, partner?
0: Well, ang ating po lamang haan sa mga may lakad po tomorrow, you can check other weather website para po sa kaukulang gabay. And at the end of the day, it's going to be your decision. And now, it's our decision. Naihatid na ang ating mga pinaka-importante mga balita today. Araw nga po ng Friday sa News 5. Sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinaka-malalaki at pinaka-importante balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita nga, tuluyan po humina ang bagyong Maymay na isa po na lamang ngayong low pressure area. Huling namataan ang naturang LPA 620 kilometers, silangan po ng Etiague sa Isabela. Sa kabila niyan, makakaranas pa rin po naman daw ng mga pag-ulan ang Batanes at Babuyan Island dahil po sa Typhoon Dolphin na nasa labas ng bansa pero malapit na rin po sa merong extreme northern Luzon area. Uulanin din po ang Metro Manila at ilang pang karatig dalawigan dahil pa rin po naman sa patuloy pong epekto ng hanging habagat.
3: Abiso naman po sa mga magulang at estudyante, muling nagsuspindi nga po ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat po ng antas sa Caloocan, Las Piñas, Malabon at maging sa Mandaluyong. Ganon din sa Maynila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pateros, San Juan, Taguig at sa Valenzuela. Wala ring pasok ngayong araw sa mga probinsya po ng Abra, Benguet, Cavite at sa Laguna. Lahat ng antas din ay walang pasok sa maraming lugar sa Pangasinan, kabilang po dyan ang Alaminos, Calasiao at Dagupan City. Gayon din po sa Aguilar, Dasol, Infanta, Binmalay at sa Bugalyon. Pati na rin sa Agno, Pinalonan, Lingayen, Santa Barbara, Labrador, Mangatarem, Urbistondo, San Carlos, Manawag, San Fabian at sa San Jacinto. Nagsuspindi rin po ng klase sa Rosales at Asingan, Pangasinan. Gayon din sa ilang lugar sa La Union, kabilang na po ang Agoo, Luna, San Juan at Pugo. Lahat ng antas din ay walang pasok po sa Limay Bataan, Santa Maria at San Jose del Monte, Bulacan, Angeles City, San Fernando City at maging Apalit sa Pampanga. Kasama rin pong walang pasok ngayon ang Lapas Tarlac o Lapas Tarlac sa ilang bayan po sa Batangas, kabilang ang Balayan, Calatagan at Lian. Wala rin pasok sa Nasugbu, San Pascual at sa San Jose. Kanselado rin po ang klase sa Rizal, kabilang po dyan ang Angono, Antipolo City, Cainta at Cardona. Kasama rin po ang Montalban, Morong Tanay at maging ang Teresa Rizal. Wala ring pasok ngayon sa lahat ng antas sa Mamburao, San Jose at Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Mula naman preschool hanggang senior high school, walang pasok sa ilang lugar katulad po sa Quezon City at Baguio City, Basista, Pangasinan, Bagulin at Supiden, La Union at sa Taytay, Rizal.
0: Eh, kailan ba nag-anunsyo itong Quezon City? Kung kailan po nakapaghanda na yung mga bata? Samantala po naman sa ibang mga balita po, formal na pong hiniling ng pamahalaan ng Amerika na ma-extradite o isuko daw po sa kanila pong sa kanila si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Yan po ang kinumpirma mismo ng Philippine Ambassador to the US. Babes Romualdez sa News 5. Ayon po naman sa Foreign Affairs Department, kanila pong natanggap ang naturang extradition request mula sa Amerika. Ayon po sa Philippine-US Extradition Treaty, ang DFA ang unang point person sa naturang request kaya ini-endorse na rin daw ng DFA ang nasabing request sa DOJ. Naharap si Quiboloy sa patong-patong ng mga kaso sa Amerika. Kabilang po ang child sex trafficking, conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon po sa US prosecutors, ginamit daw po ni Quiboloy ang kanyang simbahan para po mag-recruit ng mga miyembro na kanyang pinipilit na mangalap ng donasyon. Ang ilan po sa mga ito na mga miyembro ng KOJC ay inabuso, binantaan at minanipula. Pero ito po'y itinatanggi lahat ni Quiboloy. September 2024 naman nang maaresto si Kiboloy. Diyan po naman sa Davao at ngayon nakakulong sa Pasig City RTC, Pasig City Jail Dormitory habang nililitis ang kanyang kasong qualified human trafficking.
3: Hinamo ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gibo Chodoro na pangalanan po ang mga opisyal ng gobyerno na maka-China. Sinabi po yan ng bise matapos ang pahayag ng kalihim na dapat magbitiw na sa pwesto ang mga opisyal na hindi kayang suportahan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung hindi rin daw sang-ayon ang mga opisyal sa polisiya ng bansa sa West Philippine Sea, ay questionin ito sa korte. Pero ang giit po ng Vice Presidente, mahirap magbitaw ng salita kung hindi tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na pro-China.
4: Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Hindi mo naman pangalanan yung mga official at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan
3: Kasama si PBBM doon. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nauna nang ipinagtanggol ng palasyo ang pahayag ni Chodoro na magbitiw po ang mga pro-China. Ikinaalala rin daw ng palasyo ang pahayag po ni Congressman Polong Duterte na tila dinidemonize ni Teodoro o pinagmumukhang masama ang China. Patunay daw ito na tila naguurong-sulong ang katapatan ng kongresista sa ating bansa.
0: Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon. May pasarin po naman ang Malacanang sa mga senator judges ng impeachment court na bias umano o may kinikilingan. Wala pong binanggit na pangalan si Palace spokesperson Claire Castro pero paalala po ng palasyo, dapat na maging patas ang trial. Hirit ni Castro, clarificatory questions po lamang daw ang maaring gawin ng isang senator judge at hindi cross-examination. Ibig sabihin, hindi umano katanggap-tanggap na nakikipagdebate ang senator judge sa testigo. Ayaw pong pangalanan ni Castro kung sinong senator judge ang kanyang tinutukoy na nag-aasta nga pong abogado. Pero magugunitang naging usap-usapan ang sagutan sa trial. Kamakailan po lamang nangyari ito. Ano po? Nina Senator Judge Amy Marcos at COA Auditor Roderick Wamil.
5: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
0: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Tamang oras ngayong ganap ng alas 6:40. Good morning mga chokeran, mga suke! Bilangin po natin ang biyaya ng buhay at huwag sayangin. Lalo na sa ating mga chokeran, ang ating tropang mga kabravo. Good morning! Hindi sinasabihan ng excuse me, ganito ka ba?

0: Mga kabravo, good morning. Ilang pang balita agad-agad, susunod na.
1: Dito tayo sa totoo.
2: Bigla ang gastos?
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

Abangan sa Presinto 5. Babae, binugbog ng kanyang karelasyon habang naka-livestream. Lalaking nakainom at natalo sa sugal, nag-amok sa kalsada at walang habas na nagpaputok ng baril. Tirador ng metro ng tubig sa Pasig, natukoy dahil hindi raw naligo at nagpalit ng damit. Lahat ng yan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo 4:30 p.m. dito lang sa 1PH.

0: Pagcor.ph.
1: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: True FM. Alas 6:44 ang ating tamang oras ngayon. Mga balita po naman sa lalawigan.
4: Dalawa po ang patay habang isang sugatan sa landslide sa kasagsagan po ng ulang dala ng Bagyong Maymay sa La Trinidad, Benguet. Natabunan ng isang bulaluhan kung saan nagtatrabaho ang tatlong biktima. Ayon po sa may-ari ng kainan, kumakain ang tatlong trabahador nang biglang magkaroon ng landslide. Agad namang responde mga rescuer at unang natagpuan ang biktimang si Dino Agbuya na ngayon nagpapagaling sa Benguet General Hospital. Sunod namang nakita po ang wala ng buhay na mga biktimang sina Jerry Agbuya at Le Marciano. Tiniyak naman ng La Trinidad LGU ang tulong pinansyal sa mga kaanak ng dalawang nasawi.
3: Samantala po naman, halos nga po daw na ma-isolate ang 5 barangay dahil po sa pagtaas ng tubig sa ilog sa San Juan, La Union. Inabot nga po ng tubig ang Santa Rosa Overflow Bridge. Pangunahin pong daanan yan ng mga residente ang nasabing tulay. Isa nga sa mas nagpapahirap sa pagbaba ng tubig sa overflow bridge ang mga debris na galing po sa bundok. Hindi rin po nakaligtas sa baha ang San Fernando City. Muli ho namang binaha ang bahagi po ng Quezon Avenue na umabot na hanggang gutter. Nakabantay ngayon ang mga tauhan ng DPWH para po masigurong walang nakababara sa mga imbornal.
4: Patay nang natagpuan sa septic tank ang lolang ilang araw na pong nawawala sa Minglanilla sa Cebu. Lunes ng madaling araw nang hindi namalayang lumabas po ng bahay ang may Alzheimer's disease na si Lola Glenda. Mula nga noon ay hindi na po ito nakita hanggang sa umalingasaw po ang isang septic tank. Nang buksan ang yerong nakatakip sa Poso Negro, tumambad po ang palutang-lutang na bangkay ng Lola. Patuloy namang inimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Sa ngayon, malinaw na walang foul play na nangyari.
3: Patay po naman ang 13 gulang na lalaki matapos pumabaksakan ng poste ng basketball ring sa Magalang doon sa Pampanga. Kwento nga po ng isa sa mga nakakita sa pangyayari, umakyat daw po sa likuran ng basketball ring ang binatilyo. Dito po'y bumaksa at naipit ang big

0: Sa ilang po mga reports, sinasabi po ng barangay na tatlong tao na ang umakyat sa basketball ring kaya ito bumagsaka. Under renovation po ang covered court kaya ito'y merong harang na yero pero tinanggal naman daw ito. Ayon po naman sa mga kaanak ng biktima noon po nagdaang buwan pa pinabuksan ang court. Sinubukan po ng News 5 na kunin po ang panig ng barangay pero wala silang tugon.
1: Patay, isinilid sa compartment o pinatay, isinilid sa compartment ng sasakyan at sinilaban po ang isang lalaki. Sa Giginto, Bulacan, natukoy ng mga pulis ang biktima na si Elias Pitt. Sa initial na investigasyon po, nagugat ang krimen sa panghuhut-hut ng magka-live-in ng pera kay Pitt. Nagkamabutihan daw ang nakamabutihan daw ng biktima ang babaeng suspect. Nagselos naman ang kinakasama nito at doon na pinatay si Pitt. May dalawa pang kasabot ang mga suspect na arestado na rin. Tinutugis na ang magka-live-in na tinuturing na mastermind sa krimen.
0: Sa gitna nga po ng malakas na buhos ng ulan, mabuhay po pagpupugay sa lahat ng mga nasa construction industry. Good morning! Kahit na maulan, marami po mga manggagawa, tuloy pa rin po maghahanap buhay, kaya mabuhay kayong lahat and thank you! Samantala po, pag pinag-uusapan natin ang standard sa mga light steel frames, wala nang iba sa JMAX ka na. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Pag walang PS mark, ano ibig sabihin? So hindi standard, ano yan? Substandard. Maasahan po ang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba, JMAX lang. JMAX Light Steel Frames, available yan sa BuildMax Home sa Balamban, Cebu. Ayun o, BuildMax Home, Balamban, Cebu, at sa Chris Housing Supply sa Mualbual, Cebu. Ayun, Chris Housing Supply, Mualbual, Cebu. At ang JMAX ay available din in our leading D-Point Hardware Stores nationwide. Binabati po nila Sir Raymond Son at lahat po ng kawani ng JMAX, si Miss Merly Bersonda. Ang siya po namang takapangasiwa ng Jonas Trading. Happy birthday, Ma'am Merly Bersonda ng Jonas Trading. And good morning kay Ginoong Johnny Nang ng DN Steel. Sir Bossing, magandang umaga po kay Ma'am Donna Nang. Magandang Friday morning. Ngayon sa oras na 6:48 in the morning, sa ating po naman mga balitang pang-consumer at kaalakalan, posibleng magkaroon daw po ng rollback sa halaga po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang tatlong araw po ng trading, bumaba daw po na higit sa 4 na piso per liter ang diesel, gasolina at kerosene. Ayon po sa isang kumpanya ng langis, ito dahil daw sa muling pagsisimula ng negosasyon para nga daw mawakasan na ang gera sa gitnang silangan. Posible po raw na ito'y bumaba sa natitirang mga araw ng trading. Sa Monday po, i-anunsyo sa Lunes ang pinal na galawan po ng presyo ng produktong petrolyo.
1: O ito naman, nilinaw po ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na wala daw itatayong data center sa Pax-Silica, bago na, sa Pax-Silica Industrial Hub dyan po sa Tarlac. Ang paliwanag po ni BCDA President at CEO Joshua Bingkang, ang Pax-Silica ay katulad lamang ng iba pang Special Economic Zone sa Calabarzon na para lang daw sa manufacturing ng electronics at mga piyesa nito. Ibig sabihin, mga pabrika lang daw ang itatayo sa Pax-Silica. Inaasahang makalilikha po ito ng maraming kalidad na trabaho para sa mga Pinoy. Nauna na rin sinabi ng DTI na layunin ang proyekto na magproseso ng minerals at gawin itong high-tech na piyesa na gagamitin para sa AI imbis na magtatag ng data centers.
0: At muli pong ating imbitasyon ha sa BCDA kasi paiba-iba po sila ngayon ng kwento. Sa amin pong panayam, klarong-klaro sinabi niya na ito ay processing ng minerals.
1: Tama.
0: Na manggagaling po sa mga minahan sa Pilipinas.
1: Tama.
0: At natanong natin siya kung paano po yung usapin noong pong waste o mga dumi na manggagaling dito.
1: Ano sagot?
0: At sinabi niya magkakaroon doon sila doon ng processing. At sabing ho din niya, mag-a-apply po ng ECC para nga sa kukulang pong mining waste. Pero ngayon, iba na ang kanyang kwento. Ano ba talaga, kuya?
1: Wala na daw data center. E di ba in-explain niya rin sa atin kung paano sila kukuha ng energy at water?
0: Samantala mga kapatid, hindi po naman daw kinonsulta ang lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlaca. Kaugnay po nang itatayong Pax Silica Industrial Hub sa Tarlaca. Ayon niya mismo kay Kapas Mayor Roselier Rodriguez. Sa programang ito, kinilala po ni Rodriguez ang autonomy ng mga proyektong itinatayo sa loob ng economic zone gaya po ng New Clark City. Pero giit ni Mayor, meron pong karapatan ang lokal na pamahalaan na makonsidera sa konsultasyon. Lalo pat meron pong pinangangambahan na umano'y epekto ng Pax Silica Hub na ito sa kanilang komunidad at sa ating kalikasan.
2: Nakalagay naman po sa local government code, kung meron pong project ang national government na may posibleng environmental impact, kailangan pong konsultahin ang concerned local government unit. Yun po sana ang gagamitin namin na basihan para hilingin sa BCDA na magkaroon ng komprehensibong public consultation.
0: Yan po ang tinig ni Kapas Tarlac Mayor Roselier Rodriguez. At muli mga kapatid, ang aming pong programa ay bukas para po dito kay Chairman at President, CEO at President Bingkang ng BCDA. Magpaliwanag po kayo ng ating maintindihan ano ba talaga itong inyong proyekto na isinusulong na Pax Silica.
1: Samantala, isinusulong po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ikonekta ng mga bangko, digital wallets at iba pang financial institutions ang kanilang verification system sa National ID Database. Sa ilalim po ng draft memorandum, kinakailangan lumahok ang mga bangko, digital wallets at iba pang saklaw ng BSP sa National ID Authentication Service ng PSA para sa mga aktibidades katulad po ng pagbubukas ng account at pag-verify sa pagkakakilanlan ng customer. Layo nitong mapalawak ang gamit ng National ID sa financial system sa bansa at pagsulong nito bilang pangunahin at opisyal na proof of identity.
0: Pinangabahan po naman na malagay daw po sa alanganin ang informasyon ng mga milyon-milyong mga motorista matapos nga pong mawala ng kontrol ang LTO sa IT system nito. Nag-expire ho kasi ang kontrata po ng LTO at ng Dermalog na siyang bumuo at humahawak sa IT system ng ahensya. Ayon sa LTO, hindi ibinigay ng Dermalog ang source code at database para nga sa sistema. Inabisuhan daw po ng LTO ang lahat na meron pong transaksyon sa kanila pong na maghanda sa mga posibleng aberya. Paliwanag po naman ng Dermalog, hindi nito binigay ang source code dahil sa bilyong pisong utang para po ng LTO, bagay na pinabubulaanan po naman ng ahensya, gate ng kumpanya. Sinusunod lamang nito ang mga kondisyong inilatag sa kontrata at kasalukuyan pong nasa korte ang usapin talaga naman. Samantala po ang tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:53. Mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Kinumpirma po ng Iran na nasa final stage na sila ng paglalatag ng kasunduan sa bansang Oman. Kaugnay pa rin po yan ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon sa ilang report ng news agency ng Saudi Arabia, tatagal po ng 60 araw na bukas ang nasabing ruta. Pero kinakailangan mo ng aprubahan ng Iranian Supreme National Security Council ang kasunduan ito. Inaasahang ilalabas na po ang pinal na kasunduan sa mga susunod na araw.
0: Pinabulaan ang pulaman ni US President Donald Trump ang mga balibalitang kaugnay po ng hindi pagkakasundo ito kay US Secretary of War Pete Hegseth. Niliwanag po ni Trump na kasunod ng inilabas po na artikulo ng Washington Post. Ayon kay Trump, walang katotohanan ang inilabas po na balitang yan na itinuturing niyang worst media outlet. Giit ni Trump, masaya siya sa performance daw ng Pentagon Chief matapos nga po ang mga nagdaang kampanya nito sa ilalim po ng kanyang liderato. Kabilang po na riyan ang pag-aresto nga kay Venezuelan leader Nicolas Maduro at ang pagtutol ng Amerika sa pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran. Wala pang pahayag dyan si Hegseth. Si Hegseth po ay happy rin ng Pentagon.
1: 2 sundalong Israeli ang napaulat na nasawi at 4 na iba pa po ang sugatan matapos ang nangyaring pagsabog sa southern Lebanon. Kasunod po yan ang tensyon sa pagitan ng bansang Israel at militanteng grupong Hezbollah. Ayon sa isang Israeli military official, nakapag-detonate ng mga pampasabog ang mga sundalo. Subalit may naganap na pagsabog nang pumasok sila sa isang komunidad sa Majdalzun. Iniimbestigahan pa sa kasalukuyan kung paano nga po nangyaring insidente. Bago pa manasawi ang 4 na sundalo, 2 iba pa ang nasawi noong Miyerkules. Bunga po ito ng pag-atake ng grupong Hezbollah sa Israel sa kabila po ng ceasefire o tigil putukan ng 2 panig.
0: Samantala po naman, 2 malalaking Russian oil refineries po ang nawasak. mula sa pinakahuling pag-atake ng Ukraine sa Russia. Kasunod yan ng pagpapakawala ng long-range missile sa bahagi po ng Bashkortostan at Yaroslav. Ayon kay Yaroslav Regional Governor Mikhail Yakovlevich Yevrayev, ang pambobomba daw po sa dalawang establishments ay itinuturing na pinakamatinding pag-atake ng Ukraine sa kanilang bansa. Dagdag pa ng gobernador, nagawa pa rin daw hong harangin ng Russian forces ang 73 drones na pinakawalan po ng kalabang bansa sa naturang rehiyon. Sa kabuuan, umaabot na sa 605 drone mula sa Ukraine ang naharang ng Russia mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa.
1: Samantala, nagbabala po ang World Health Organization at WHO sa posibleng bilis ng pagkalat ng mapaminsalang Ebola virus sa bansang Congo sa Africa. Sa isang pahayag, sinabi po ni WHO Director Tedros Adhanom Ghebreyesus na nababahala ito sa patuloy na pagtaas ng kaso sa nasabing bansa. Sa huling tala, nasa halos sa 4,000 kaso na po ang naitala habang halos 1,800 individual ang nasawi. Simula po nitong Mayo, aabot sa 5 lalawigan sa Congo ang nagdeklara ng outbreak.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng 4 minutos, 4 na minuto po bago sumapit ang ikapito ng magandang Friday morning, baby girl, Nay Christy!
1: Nanay, good morning!
0: Good morning to you at sa mga Good Samaritans! Ito na po ang ating entertainment news, baby girl!
1: Sa balitang entertainment, mga kapatid, may bagong yugto na aabangan po ang mga manonood ng A Secret in Prague kung saan magbabago po ang buhay ni Andrea Brillantes. Ayon kay Andrea, mas simple na ang buhay ng kanyang character at haharap ito sa mga bagong pagsubok, pero hindi pa rin mawawala ang mga maaksyong eksena sa serye. Ibinahagi rin ng aktres na mas nagugustuhan niya ang mga karakter na hindi nagpapaapi at lumalaban bilang bahagi ng kanyang advocacy sa women empowerment o women empowerment. Samantala, abangan din si Andrea sa paparating na psychological film na Laya, habang mapapanood pa rin po siya sa A Secret in Prague. Araw-araw po yan sa Todo Mas Primetime ng TV5.
0: Nagsimula na po ang Cinemalaya Film Festival. Present sa red carpet sa Shangri-La Mall ang cast at production team ng Entries. Gaya po ng 2 valid IDs starring Pok Wang, mag-ina ni Janine Gutierrez at Cherry Pie Picache at Jackie Lu Blanco, tirik ni Rocco Nacino, kaka sa iyawan ni na Beaver Magtalas at Nikki Valdez at Starworks artist Quinay, Hand of God ina Isaac Alzado, Ruru Madrid, Ronnie Lazaro, Starworks artist Tyke Sanchez at Zura Mirren. Pati rin po mga pelikulang Tayo Lang, Status Rejected, Animal at Gang Gang. Ted Filon at DJ Chacha,
1: hindi tayo kasama.
0: Mapapanood po ang Cinemalaya Entries from August 6 to 18 sa mga piling sinihan sa Metro Manila. Impeachment trial ni VP Sara, hindi rin kasali.
1: Hindi kasali. Pero sa Lunes pero ito.
0: Ang TV5 ay isa. Apo, ang isa sa mga official media partner ng Cinemalaya.
1: Mabuhay ang pelikulang Pilipino, mga kapatid. Samantala po, inilapag na nga ang bagong shows at bagong kapatid na dapat abangan sa mas pinalakas na TV5. Kasama po dyan ang face-to-face with Ate Coring, Les Bardagulan, at more inspiring stories po ang mapapanood. Ang 30-year-old program na Rated Corina, very soon, mapapanood na rin po sa Kapatid Network. Isa sa pinagkaguluhan sa trade launch, ito yon nakakakilig na song number ni Mommy Guard Star, Jolen, sa Jolina Magdangal with Marvin Agustin. Hindi rin po nagpahuli ang new kapatid at Starworks artist na si Roxanne Ginoo. Naalala mo si Roxanne, partner? Kasabay ni Sandara. Simula po sa Lunes, mapapanood na po ang pinalakas at pinasayang morning show from GMK to Frontline sa umaga. Makakamorningan na po natin dyan starting on Monday si Bok Ed Lingao.
0: Sa oras nga po na alas 7 na, alas 6:59 na, kami po'y magpapaalam na.
1: Naku naman, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw.
0: Sa ating mga viewers po naman sa TV5.
1: Sinabi mo pa, Biyernes na po mga kapatid, bago tayo mag-bye-bye sa ating FSUK family na kasi frontline sa umaga na. Mga kapatid, ang oras muna po ay hatid sa ating lahat ng Ulta Bio. Ang Ulta Bio ay postbiotic food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing po sa Japan. Yan po ay panlaban ha sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Lazada. Meron din sa Shopee, sa TikTok at pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng drugstores nationwide, lalong-lalo na sa Mercury Drugstore. So kung stress kayo, hindi kayo masyado nakakatulog, Ulta Bio ang para sa inyo mga kapatid. At bago po tayo magpaalam sa ating mga kapatid dito sa TV5, bukas po mga kapatid, magkita-kita tayo alas 9 ng umaga dyan po sa Barangay Socorro Basketball Covered Court sa Cubao, sa Quezon City. 9 a.m. magkita-kita po tayo dyan. Makakasama niyo po ako dyan. Kasama po ang ating mga doctors na mag-e-explain po sa ating mga nanay dyan. May mga papremyo kami sa inyo. Meron kami mga sorpresa sa inyo. Hatid sa ating lahat ng Nestle Cerelac Tambalang Big Sustansya. Once again, dyan po yan sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. See you tomorrow. Pagdadrive mo ba ako tomorrow, partner?
0: Hindi, kung magpapakain ka sa Lunes.
1: Ayun, oo. Eh, madali naman tayong kausap dito, hindi ba? Pero magkita-kita po tayo dyan bukas ha, 9 a.m. sa mga taga-Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Mga kapatid, sa TV5, see you all on Monday at magsisimula
0: uulan
1: na nga
0: ba?
1: Po.
0: Bukas sa...
1: Hindi uulan. Kahit umulan, tuloy-tuloy po tayo. Kita-kits po tayo ito tomorrow dyan. And kita-kits po sa Lunes sa ating mga kasamahan dito sa Frontline sa umaga. Bye! Oh, sabi ko sa'yo, eh talagang parami ng parami ang mga Pilipino na kahit may trabaho na, kinakailangan pang rumakit. Next naman. Oh, ano? Partner, anong, ikaw na.
0: Ganun ang balita.
1: Oh, ganun
0: anong,
1: ang balita.
0: Anong balita sa inyo? Ganun ang balita?
1: Ikaw talaga. Ano? O sige, ganito. Ano ba ang gusto niyo sa Lunes na naman? Madali akong kausap eh.
0: Okay. Barbecue? Wala.
1: Barbecue.
0: Pancit?
1: Ang dami niyong gusto ah.
0: At spaghetti. Para may choice
1: bakit,
0: tayo.
1: Bakit naman barbecue na may spaghetti pa? O sige, pancit? Barbecue.
0: Okay.
1: O sige, sa Lunes.
0: At saka pandesal. Ayan, okay.
1: Pandesal? May pandesal pa?
0: Oo naman.
1: Mamamili kayo kung barbecue lang o pandesal.
0: Demanding?
1: Ah, sige. Total, yeah. Malapit na birthday ko eh. Sige, kakain tayo sa Lunes.
0: Ba?
1: Iba
0: pa yun sa birthday, ha?
1: Iba pa yun?
0: Samantala, mga kapatid, sa mga naghahanap po ng mga bagong mapapanood diyan, abay, available po sa Netflix ang crime thriller na Manila's Finest. Simula po kahapon, maaari na hong mapanood ang pelikula starring Piolo Pascual, Enrique Hill, Dylan Menor at Ashton Olivaga. Ito po'y kwento ng isang pulis noong pong 1970s, directed by Raymond Redd, handog ng MQuest Venture Signal TV at Springfields. Matatandaan pong humakot yan ang mga parangal sa 2025 Metro Manila Film Festival.
1: O ito na, pinagkaguluhan po ng fans ang dalawang boys, love actor na nasa airport po ng Thailand. Kita po sa video na umabot ang higit 20 fans hanggang papasok ng eroplano. Naku po, kinailangan pang isara ang aircraft para pumapahinto itong mga fans. Pinipilit kasi nilang maabutan ng Singaporean actor na si Aiden Soo. Naku naman, ang hirap naman yan. At Chinese actor na si Liu Si Tong na nakilala nga po sa web drama na Double Helix. Bago po yan, unang sinunda ng fans ang dalawang aktor sa lounge ng airport. Di na okay yan ha. Sinita po sila ng airport staff pero hindi po nagpatinag ang fans. Hindi raw ito ang unang beses na sinundan at kinuyog po ang dalawa. Nanawagan po ang pamunuan ng airport sa fans na panatilihin po ang kaayusan sa paliparan. Yun na.
0: Yan ang
1: part price of the job.
0: Opo. Mm. Yung ba eh, all original?
1: All original yun, okay. Partner.
0: Ngayon sa ating po namang Sports 5. Aba po'y nilaglag ni Pinay tennis sensation Alex Iyala ang Amerikanang si Alicia Parks sa Canadian Open Round of 64. Pasok po sa ikatlong round si Iyala matapos nga po ang 6-1, 4-6 and 6-2 na panalo sa harap po ng halos puro Pinoy na crowd sa Toronto in Canada. Mainit ang naging simula ni Alex. Nakabawi man po sa second set si Parks, hindi ito naging hadlang para may pagpatuloy po ni Iyala ang kanyang ratsada tungo po sa panalo. Nagpasalamat po ang world number 20 sa mga sumusuporta po sa kanya. Sunod pong makakaharap ng 21 anyos na Pinay ang isa pang Amerikanang si Katie McNally.
1: Grabe.
0: Sa araw po ng Sabado.
1: Grabe. Unstoppable, Alex Ayala.
0: Natutuwa lang ako dito kay Alex. Ha?
1: Bakit?
0: Kasi...
1: Ganda niya.
0: Bakit? Ngayon, ang kanyang suot, ayan.
1: Nag-iba na siya.
0: Sa mga nagbibigay ng kulay nung una.
1: Oo nga, nag-pink tuloy siya. Feeling ko sa susunod na...
3: Lalaban ako.
1: May red ba yung Nike? Kasi yung
3: lalaban tayo.
1: Nag-pink tuloy siya. Tingnan natin kung magpapalit-palit pa ba ito si Alex. So babalik sa green, magpipink. Kasi kayo eh.
0: Kasi kayo, ayan.
1: Tuloy, nag-pink. Ito. Nako, magagalit si Marco niyan. Fan pa naman siya ni Alex. Ito, patuloy naman po ang pagkubra ng ginto ni Pinoy Paul Walter EJ Obiena. Kampiyon po sa Stab Hawk Sprung Meeting sa Germany, si Obiena. Nagtala po ng 5.83 meters ang Pinoy sa unang subok. Silver si Seyfel Dean Abdel Salam ng Qatar na naabot po ang kaparehong taas pero kinailangan nga po ng 3 tries. Bronze naman si Ersu Sasma ng Turkey. Ito po ang ikalawang sunod. Ang galing ni EJ. Isa pa ito. Ito na po ang ikalawang sunod na ginto ni EJ Obiena dyan po sa Germany. At ito ngayon ang ikapitong season. Congratulations, EJ!
0: At mas marami pang ginto. Kampiyon din po ang jiu-jitsu athletes na sina Annie Ramirez at Kimberly Custodio sa 2026 JJIF World Championships sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nakuha po ni Ramirez ang titulo sa 57 kilogram class. Ito ang kanyang ikatlong JJIF gold. Nakapanalo po lamang din ng ginto sa Jiu-Jitsu Asian Championships noong pong isang buwan. Ito pong si... Ramirez. Samantala po naman, reyna ho naman ng female 45 kilogram division si Custodio. Kanyang tinalo ang pambato po ng host country na si Mariam Alali at kapwa Pinoy na si Elicha Malilay. Bukod sa dalawang ginto, may isa pa pong silver at apat na bronze ang napagwagian ng Philippine team ngayon.
1: Samantala, bigot ang Pinay na si Cheska Centeno sa WPA Women's World Handball Championship. Natalo po niya o natalo si The Flash kay Margarita Fefi Lova ng Belarus sa finals. Final score 4-1-4-0-1-4-0-4-4-0. Matapos mabaon na sa 2-0, naipuwersa po ni Centeno ang decider matapos makuha ang sets 3-4. Pero nabawi ni Fefi Lova ang kumpiyansa sa final set, dahilan para makuha ang kanyang unang world title. Pumasok po sa final si Centeno na target ang makasaysayang ikatlong world 10-ball title at unang matagumpay na title defense. Siya po ang nagkampiyon sa naturang torneo noong 2023 at 2025. Sa kabila po nito, mag-uwi ng $33,000 o higit 2 milyong pisong premyo si Centeno.
0: Hahamunin po naman ng Alas Pilipinas Women ang host Thailand sa leg 2 ng Southeast Asia V Cup. Simulan po ng mga Pinay ang kampanya sa leg 2 mamaya pong 5:30 PM oras sa Pilipinas. Tatangkain pong bumawi ng alas lalo pat hindi nga sila nakakubra ng panalo sa leg 1 noong pong nakaraang linggo sa Vietnam. Papasok ko naman ang Thailand bilang defending gold medalist matapos nga po ang magkampiyon sa leg 1. Bahagi po ang CV Cup na paghahanda ng Alas Women para po sa Asian Games sa Japan sa buwan ng Setyembre. Mabuhay ang mga atletang Pinoy. Mabuhay and thank you. Mabuhay ang mga nakatatanda, lalo na ang mga marami na pong sakit sa kasukasuan. Hello. Yes. Yung bang ang dami mo ng OA-OA sa katawan, yung gusto mong gumalaw pero hindi ka makagalaw, yung bang feeling mo OA ka na, OA sa sakit, sandali lang, yung OA na yan, baka naman osteoarthritis na. Hello, huwag ka lang, magpaka OA-OA pa, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mainam kasi nga po dito, bago po dumating itong osteoarthritis, eh meron ka ng pananggalang. Yan pong mainam dito. Ito po hindi gamot ha. Ito po ay supplement at yan ang aking iniinom. Kumbaga eh para wag mo nang hintayin na dumating. Ngayon pa lang mag-OsteoGuard ka na. OsteoGuard may glucosamine at chondroitin. And again, yan po ang aking supplement. Mga kapatid, sa oras nga po na 10 minutes after 7 o'clock, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee, panalo ka sa rap magkape. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santong. Yan, Santong na yan, ang mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, panalo ka sa rap magkape. Meron pong Save Lubo, Save Batangas, Save Verde Island Passage. Ito po ay gaganapin mga kapatid ha. Bukas po ito, Sabado, alas 8 po ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Batangas State University, Lubo Campus. Ito po ay sa Barangay Masagitsit. Ano ho ba ang gagawin dito? Ito ho mga kapatid ha, yung kanilang laban sa price gas, yung itinatayo po na pabrika dyan po sa labas ng Lubo, pero tabi lang po ng Lubo dyan po sa Batangas City. Sila po mga kapatid ha, ay magbibigay po ng kaukulang informasyon. Alam mo na ba ang panganib na hinaharap ng bayan ng Lubo ngayon? Meron nga pong itinatayong malaking planta po daw ng price gas sa Barangay Talahib sa Batangas City, nakarating lamang ng Barangay Banalo sa Lubo. Kaya sila po ay nagpapatuloy sa kanilang laban kontra dito. Unfortunately, nabigyan na po ito ng ECC. Pero sa gitna po mga kapatid ng ECC na yan, may question pa rin po doon sa proseso na pinagdaanan nito. Again, ang aming pong programa ay bukas sa panig po ng price gas at any time. Alright, ito ho ay kampanya ng mga taga Lubo, Batangas na siya po nangangalaga din dyan po sa Verde Island Passage. Yan po yung gitna ng karagatan bago po mga kapatid mag Mindoro. Yan po ang ating pong sinasabi. Ito po ay, oo, ang sinasabi po, ito po yung center of the center of marine biodiversity. Verde Island Passage. It's happening tomorrow, starting po at 8 a.m. dyan po sa Batangas State University, Lubo Campus. Makiisa, makibaka. Abangan po sa aming pagbabalik, ikalawang yugto ng News 5.
4: Ang galing ng pin...
5: Because the battle is not ours, it's the Lord's.
4: Live in God's presence.

0: Inspire Regent.
1: It's a relaxing Friday with Ted Filon and DJ Chacha.
2: Dito lang yan sa True FM.
0: At mga kapatid, sa gitna nga po ng pabago-bagong panahon, uulan, araw, ngayon po maalinsangan pa rin. Ha? Kahit na nag-uulan, nagiging resulta niyan, marami po ang nagkakasakit. Marami po ay talaga namang obligadong uminom ng gamot. Kaya po dapat ho, lagi daw po tayo nag-iingat. Maging sa pagpili at pagbili po ng gamot na ating iniinom. Kaya nga po ang ating panawagan lagi at doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag nga daw sobrang mura, mag-ingat din po tayo at magduda dahil baka naman po ito ay mura nga pero hindi effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon na tayo po'y nagtitipid, lagi po nagpapaalala sa atin ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat po na marami ha. Unilab, thank you very much sa inyong pong laging napapanahon na paalaala sa ating mga kapatid. Thank you, Unilab. Mga kapatid, sa oras po na 16 minutes now after 7 o'clock, Ate Dina Aquino, thank you. At kay Ate Arling Guanyo, the people you elect
3: is the people
0: are the people
3: you well deserve. Para po sa mga nagtatanong, mamaya ibibigay ko sa inyo kung sa kuyo, po pwedeng umorder niyo po nito po nga t-shirt namin.
0: Ang ibig sabihin niyan, ang inyo pong inihahalal ng mga leader ng bayan, ha? Buti nga sa inyo.
3: Uy, partner, damay tayo.
0: Ah, ganun.
3: Huwag mong sabihin buti sa inyo.
0: Ah, meron ako isang t-shirt tungkol dyan.
3: Ano?
0: Yun nga.
3: Tungkol doon.
0: Ang inyong inihahalal na mga leader ng bayan. Yun, pati kami, damay.
3: Damay-damay to.
4: No joke.
0: sa mga taga Bulacan, hoy, gising! Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
5: Bagyong Maymay at Habagat, patuloy po na maghahatid ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pasok sa ilang lugar, suspendido.
0: Gabi-gabi lapong landslide at pagbabaha na itala sa gitna ng panlalasa ng Bagyong Maymay at Habagat.
5: Amerika, gustong ipasuko sa kanila si Pastor Apollo Quiboloy na nahaharap po ngayon sa patong-patong na kaso.
0: Vice President Sara Duterte, hinamon si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangalanan ang mga opisyal na umano'y pro-China.
5: Sa gitna naman ng mga umiinit at tagpo sa impeachment trial ng Vice Presidente, Palacio nagpaalala sa mga Senator Judge na huwag maging bias.
0: Samantala pong ating champion na si Alex Iyala, umabante na po sa next round matapos pong manalo laban kay Alicia Parks sa National Bank Open sa Toronto in Canada.
5: Sa balitang entertainment, Gen Z Queen Andrea Brillantes nasa palaban era sa Secret and Prom.
0: Kalaban ni Alex, no? Talaga naman maskulad, matangkad na Amerikana. Ooh, si ang, Alicia Parks.
3: Ganda kaya nung arm si Alicia. Nakita mo, gusto ko ng ganun.
0: Parang batang Venus Williams, no?
3: Siya. Malakas din, ano? Itong tinalo niya. Napakalakas din talaga, mga kapatid.
0: Opo, tsaka sa Australian Open, hindi siya pinaporma nito.
3: Nawiwindang ako sa lakas ni Alex Ayala ngayon. Unstoppable po talaga, mga kapatid.
0: Alam mo, ang hirap kaya ng tennis.
3: Ah, talaga. Hindi ko pa kasi na. Mahirap. Mahirap siya?
0: Mahirap po yan. Maliban sa malawak yung court, abaho yung velocity ng bola. Kapag yan, pinakawalan po nung nag-serve. Sa pagsalag pa lang yan, tanggal ng siko mo.
3: Lalo pa kung malakas mag-serve.
0: Kaya nga may ace, di ba?
3: Correct. Oo.
0: Isang serve pa lang, di mo masalag eh.
3: Hindi ko pa kasi nasubukan yan. Di ba ikaw ay tennis player ka?
0: Ha?
3: Ikaw?
0: Table tennis.
3: Okay, sige.
0: Ping pong, pwede tayo
3: dyan. Ping pong, sige. Doon tayo.
0: Ikaw naman, di ba player ka rin?
3: Nang ano?
0: Na ha? Nang tong eats.
3: Yeah.
0: Mga kapatid.
3: Bingo ako.
0: Ngayon,
3: talaga.
0: Ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
5: Sa mga balitang pambansa, nanindigan po ang palasyo na may standing order ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na arestuhin na po si Senator Bato de la Rosa. Kasunod ang mga kumalat na usap-usapang naaresto na daw ang senador. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay nga po ng paghahanap kay de la Rosa. Kasabay po niyan, iniutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan yung mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po yung tungkol sa pagkakaaresto daw kay de la Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. Una nang sinabi ng palasyo na diversionary tactics lamang ang balita kay Senator Bato para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial. Pero pumalagpo dyan si Vice President Sara Duterte.
4: Inaarap pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
6: Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
5: Yan nga po ang sunurang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at ni Vice President Sara Duterte. Samantala, pinag-aaralan naman po ng prosecution ang pag-imbinta o pag-imbita ng isang eksperto na maaari pong magpaliwanag o kaya'y magbigay linaw sa Senator Judges ukol sa legal na interpretasyon ng mga inilalahad ng kanilang mga testigo. Yan ngay para maiwasan ang tila pag-dismiss ng mga senador sa ilang salaysay ng mga testigo na salungat sa kanilang posisyon.
7: Isa ho yun sa mga options. But kailangan ko lang din ho i-emphasize, no, yung naging tugon ni Tony Wamil sa mga ganyang tanong na sinasabi ho niya, madami, sa mga ganyang klaseng tanong, dami pinupunto ho niya. Actually, hindi ko to opinion, maliwanag ito na nakalagay dun sa batas, no, dito sa panuntunan sa paggamit ng confidential funds.
5: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, nanindigan din po ang prosecution na malinaw na naipaliwanag ng kanilang testigo na si COA Auditor Roderick Wamil na ang Head of Agency, ang Accountable Officer sa mga cash advance sa OVP at sa DepEd. Kasunod po ito ng naging sagutan ni na Wamil at Senator Judge Aimee Marcos sa trial sa kung sino nga po ang may pananagutan kaugnay sa confidential funds. Ayon kay House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, nirerespeto nila ang kapangyarihan ng Senator Judges na magtanong ng clarificatory questions. Pero nanindigan po sila ni Vice President Sara Duterte. O nanindigan po sila na si Vice President Sara Duterte ang may pananagutan kung paano ginasta ang confi funds dahil siya po ang pinuno ng OVP at ng DepEd noon.
7: Ang sagot dyan, nandoon dun sa Joint Circular 2015-01 na nakalagay dyan, the head of the agency is the primary officer who's accountable, no, for this confidential funds. At sinagay, nakalagay doon, the accountable officer should directly, or the head of agency should directly supervise the use of these funds. At head of agency should ensure the agency's compliance with the liquidation process of confidential funds.
5: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, giniit po ng kampo ni VP Sara na hindi papinalang notice of disallowance na inisyo ng COA laban po sa paggasta ng bise sa kanyang confidential funds. Aabot sa 448 million pesos ang ipinababalik na pondo ng COA sa OVP. Pero ayon po sa kampo ng bise, nakabinbin pa ang apila nila sa COA at po pwede pa itong maiakyat sa Korte Suprema.
8: You could still question those matters before the Supreme Court. Mm-hmm. It's the Supreme Court that will decide with finality whether tama po ba yung disbursement or whether documented po ba yung disbursement.
5: Yan nga po ang tinig ni Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesman ng Defense Team ng Vice Presidente. Samantala, 7:24 ang tamang oras, mga kapatid. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Good morning muna kay Mama Eileen Choi, got Sir Jerry Telan at yung nanonood po sa atin mula sa Cagayan de Oro City, si Sir Ian G. Janggao. Magandang umaga po sa inyo. Mamaya pa po ang iba pa mga pagbati at ang ilan pang mahalagang balita po na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
9: Laging true sa'yo, kapatid.
10: Bigla ang gastos.
11: Bagong plano?
12: Travel!
13: O kaya bagong negosyo?
11: Buti na lang!
14: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
15: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Performance, finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, only on Signal.
20: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iala. Power and Play tuwing Sabado alas 8 ng umaga

0: Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: 7:27, mga kapatid, ang tamang oras at idaman po sa ating lahat yan ang FastCat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwede mong isama ang buong barangay dahil maluwang. Pwede kayo magdala ng sasakyan, bisikleta, kotse sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May promo code po tayo sa ating screen, mga kapatid, para po sa mga magbubuk ng rolling cargo o di kaya po kung kayo'y pasahero na sasakay ng FastCat, 10% discount promo code po yan. Gamitin nyo, mga kapatid, dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Pinahapong bahagi ng C5 Road sa Paraniaque kasunod po ng pag-ulan sa Metro Manila. Partikular pong naapektuhan ang bahagi ng kalsada sa barangay San Dionisio. Naipon po ang tubig sa ilang residential area sa parehong barangay. Agad namang nagpadala ng tauhan ng LGU para po sa siphoning operation. Sugatan din ang isang taxi driver matapos namang saksakin ng isang siklista dyan po sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa mga otoridad, nasagi raw ng taxi driver ang siklista. Huminto po ang taxi o ang taxi driver at ibinaba ang kanyang bintana. Paglapit po ng suspect, inundayan niya ng saksak ang driver gamit ang isang screwdriver. Aray ko po. Aminado naman daw ang suspect na nakainom siya ng 3 araw at walang pahinga. Ay, ito yung mga bike to work. Uminit daw ang kanyang ulo dahil inakala niyang tatakas ang biktima. Nadala na po sa ospital ang taxi driver. Arestado na po ang suspect na nahaharap po ngayon sa reklamong frustrated homicide.
2: Absano!
1: Natangay naman ang baril ang isang secure sa Maynila o natangayan ang baril ang isang security guard dyan po sa Maynila. Sakuha nga po ng CCTV, kita ang pagpasok ng suspect sa isang establishmento. Umupo po ito at sinipat ang isang nakaidlip na secure. Nang makakuha ng shampoo, doon niya dinukot ang baril ng security guard at kumaripas nga ng takbo. Nagising din po ang secure at sinubukang habulin ang suspect. Huli ang suspect sa follow-up operation kalaunan. Hindi naman na na-recover pa ang baril. Balita naman po sa mga lalawigan. Patay po ang 2 magsasaka matapos makuryente. Diyan po yan sa Malapatan, Sarangani. Sa investigasyon, lumaylay po ang kawad ng kuryente sa bukirin ng 2 biktima. Pinuntahan naman nila ito at inialis doon sa kuryente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Bigla naman pong bumangga sa Center Island ang isang SUV sa Cebu City. Sa video, kitang tumaw po ang SUV matapos po ang pagbangga. Napag-alamang pauwi na galing sa trabaho ang driver at nakatulog sa sobrang pagod ng maaksidente ito. Ligtas naman po ang driver. Samantala, nabundol ng kotse ang isang motorsiklo sa Cebu City pa rin. Patawid po sa intersection ang motorsiklo nang mangyari nga ang aksidente. Sa lakas po ng impact, tumila po ng rider. Dinala po ito sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Nagkaaregluhan na rin ang magkabilang panig. Oras muna, mga kapatid, 7:31. Ang tamang oras naman, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. At araw-araw may live selling po ng alaha sa kanilang Facebook page. Para makita nyo po ang mga naggagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Open po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila ay dyan sa 168 Mall at open na rin po ang kanilang live selling house sa Alabang. Para sa mga gustong maghanap buhay pero wala po kayong puhunan at magaling kayo sa live selling, makipag-ugnayan po kayo kay Mayet de la Rosa. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, isasama po ang mga grupo ng tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan sa mga makikinabang sa uplift program ng gobyerno. Yan po yung ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez. Aminado po si Lopez sa maaaring hindi sapat ang kasalukuyang inisyatibo ng gobyerno para tulungan ang mga nasa sektor ng transportasyon. Sa gitna pa rin po yan ang mataas na presyo ng langis. Kaya naman nakipag-ugnayan si Lopez kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kaugnay po yan ang 2nd round ng pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng uplift. Base naman sa usapan ni Lopez at Gatchalian, isasama na po ang transport group sa susunod na distribution. Sa kasalukuyan, nasa 1,500,000 low-income workers na beripikado ng SSS ang nakatanggap ng 2,000 piso kada buwan hanggang Disyembre. Samantala, magpapatuloy po ang fuel discount ng gobyerno para sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang tiniyak ng Malacañang matapos i-anunsyo na itataas nga po sa 12 pesos kada litro ang diskwento. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa ngayon ay hindi masabi ng gobyerno kung hanggang kailan ito magtatagal. Pero hindi ito mawawala hanggat kinakailangan ng tulong ng ating mga kapatid sa sektor ng transportasyon. Una nang inilunsad ang programa noong Abril at pinalawig po hanggang katapusan ng Agosto. Nangako rin ng palasyo na sisilipin nito ang mga reklamo tungkol sa kakulangan ng partner gasoline stations at iba pang issue sa pagpapatupad po ng diskwento. Umakyat po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nito namang buwan ng Hunyo. Sa datos po ng PSA o Philippine Statistics Authority, huling naitala po sa 4.9% ang unemployment rate sa bansa. Katumbas po yan ng 2.59 milyong mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo. Bahagyang mas mataas po ito sa 2.5 million o 4.8% unemployment rate na naitala po noong Mayo. Kasama sa mga sektor na nakakita po ng malaking o pinakamalaking tapyas sa trabaho ay sa fishing and aquaculture, maging sa manufacturing. Katumbas po yan ng 6.11 ng mga manggagawang gusto ng dagdag trabaho para kahit papano'y lumaki ang maiuuwing sweldo. Samantala, sa balita naman po sa labas ng bansa. Naharang ng mga otoridad ang bangkang may sakay na aabot po sa 200 katao sa Congo. Ayon sa Congolese Health Authorities, kabilang po sa lula ng vessel, ang isang biktimang nasawi na pinaniniwala ang dinapuan ng Ebola virus. Sa report, nakitaan po ng sintomas ang nasabing biktima. Biyaheng Kinshasa ang nasabing bangka. Sa ngayon po'y hawak na ng mga otoridad ang mga pasahero ng bangka. Umabot naman po sa 100 ang patay, kasunod po ng malawakang border rush ng mga migrante sa Ceuta sa Spain. Sa datos ng Spanish authorities, aabot sa higit 70,000 katao ang nakapasok sa nasabing teritoryo ng Spain nitong mga nagdaang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni EU Commissioner for Internal Affairs and Migration Magnus Brenner na ang nangyaring migration ay nagdulot ng political shock sa Spain at maging sa European Union. Sa pambihirang pagkakataon naman, nagsagawa po ng spacewalk ang ilang astronauts sa International Space Station nitong Webes. Kabilang po sa nakuhaan sa video ay sina NASA astronauts Jessica Meir at Anil Menon ng Spacewalk 96. Target nga po ng aktibidad ang paghahanda sa pagkakabit ng solar array sa labas ng ISS. Makatutulong po yan para sa karagdagang enerhiya sa gitna ng operasyon ng NASA. Oras muna mga kapatid, 7:35 ang tamang oras. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot po ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at TikTok. At pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Available din po mga kapatid, ang Ultaflex at Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga nagtatanong, batang fresh mo, DJ Chacha? Ito na yon. Ito na ang sagot. Ulta Bio at Ulta Flex Tandem, mga kapatid. Subukan nyo na po yan now na. At syempre, bago pong ating balitaan, once again, yung ating pong mga mommies o yung mga malapit po dyan sa Barangay Socorro sa Cubao, Quezon City. Magkita-kita po tayo bukas dyan alas 9 ng umaga para nga sa Nestle Cerelac Tambalang Big Sustansya sa Barangay Socorro Basketball Covered Court. Bukas po yan ng alas 9 ng umaga. Isang oras lang po yung program mga kapatid ha, kaya make sure to go there. May mga prizes po tayo and giveaways sa mga nanay na pupunta. Pero bukod pa doon, yung matututunan po ninyo galing po sa mga doktor na kasama po natin dyan bukas. address. Once again, sa Nestle Cerelac, Tambalang Big Sustansya, sa Barangay Socorro, sa Cubao, Quezon City, Basketball Covered Court. At eto na mga kapatid! Sports 5. Kasado na po mamaya ang PBA Governor's Cup Doubleheader sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Susubukang panatilihin po ng NLEX Road Warriors ang malinis na record kontra sa Terra Firma Jeep. Nakatakda po ang laro mamayang 5:15 ng hapon. Tapatan naman ng Magnolia Hot Shots at Meralco Bolts ang magaganap mamayang alas 7:30 ng gabi. Parehong may dalawang panalo po ang Magnolia at Meralco ngayong conference. Mapapanood din ang mga laro sa PBA Rush RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Ikinatuwa naman po ni Blackwater Bossing Star Cedric Bearfield na mapasama po sa listahan ng posibleng maglaro para sa Gilas Pilipinas sa Asian Games. Isa po sa pangalan ni Bearfield sa mga pinalutang ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Excited daw po si Bearfield sa possibility na ito. Inilarawan po niya ito bilang isa sa kanyang mga pinapangarap. Umaasa po si Bearfield na maghahanay ang mga bituin para makalaro siya sa pambansang koponan. Ayon sa organizers, tanging Philippine passport lang ang kailangan para makalaro sa ASIAD o ASIAD. Defending champion po ang Gilas sa nasabing torneo. Target naman pong makabalik ni Alas Pilipinas Women's Spikers sa Ina Nitura bago po mag-Asian Games. Patuloy ang rehab ngayon ni Nitura matapos ang injury sa kanyang kaliwang paa. Ito rin po ang dahilan kung bakit wala siya sa dalawang leg ng Southeast Asian V-Cup. Ang giit nga po ni Nitura, minor lamang daw ang injuries niya. At malapit-lapit na rin ang pagbabalik niya. Nangako po ang Adamson Star na magiging available na siya kung mapapasama sa final cut ng Alas para sa ASIAD or ASIAD. Here we go! Sa mga adik sa programa ni Nanay Christy Fermin na napapakinggan po dito sa True FM, 1 p.m. po yan mga kapatid, Mondays to Fridays. Sa balitang entertainment, isang pangarap ang matutupad para po kay Janella Salvador dahil gagawin niya po ang kanyang theater debut sa stage adaptation ng The Art of Breaking Up, batay po sa best-selling book na kung paano maghihiwalay. Gagampanan ni Janella ang karakter na si Lou sa dulapo na mapapanood mula November 6 hanggang December 6 sa PETA Theater Center. Ayon po sa aktres, matagal na niyang pangarap ang makatuntong sa entablado dahil lumaki siyang nakikitang nagtatiyatro ang kanyang ina na si Janine Desiderio. Dagdag pa niya, natural lang na masakit ang hiwalayan at mahalagang harapin at damhin ang lahat ng emosyon sa halip na takasan ito. Nangako naman po ang produksyon ng isang natatanging karanasan sa pamamagitan po ng Theater in the Round na entablado kung saan mapapanood ng mga manonood ang dula mula po sa iba't ibang anggulo. Nagsalita naman po muli ang college basketball player, ayaw talaga ha, na si Chad Gamad upang ipagtanggol ang kanyang girlfriend na si Apple David matapos pong makaharap ng negatibong komento on social media. Nagsimula pong issue matapos pong magbahagi si Chad ng mga larawan ni Apple bilang pagdiriwang ng National Girlfriends Day kung saan umani po ito ng mapanlait na comments mula po sa netizens. Sa isang

Kung gusto ng tahimik na buhay, huwag mag-post sa social media kasi hindi nyo po hawak ang magiging comments talaga ng tao. Ganun lang yun. Ha? Parang kami ni Manong, ano yun? Oh, parang daw kami, magtatay. Diba? Mabuti nga kami, wala kami masyado ni Manong Ted na tatanggap ng mga hate comments. Pero kasi, nung nagsama tayo, kung matatandaan mo noon, ano na ako noon eh, 21 years old ba ako noon? Adult ako noon. At saka di kami masyado nagpo-post. Nakikita nyo ba pinopost namin yung mga pinupuntahan namin, yung pinagdadalhan mo sa akin? Ako talaga, don't post para wala nang sabihin ng mga tao. Para mas maging mapayapa ang inyong pagmamahalan. Samantala, hindi ako makamove on doon sa magtatay. May jowa ka na, may tatay ka pa, sang ka pa. O, ito na. May niluluto daw po na bagong music ang pop superstar na si Rihanna. Uy, Riri, inilabas na po yan. O, inilabas po yan ang kanyang partner at rapper na si A$AP Rocky sa isang talk show. Nasa studio na raw si Rihanna para trabahuhin ang bagong music. Last 2016, inilabas po ni Rihanna ang kanyang huling album na Anti. Bagamat hindi pa naglalabas ng song si Rihanna, active pa rin po siya o po siya on showbiz. Samantala mga kapatid, 7:43 ang oras natin. Ang tamang oras at ibu sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang kanilang Facebook page, Twins Lampain Baby Diaper. At yan nga po mga kapatid, ang mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning po sa mga nakatutok sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: kacha.
1: Diba? Parang mas tahimik ang buhay. Alam mo kasi, hindi naman natin hawak kung kanino tayo mai-in love. But if you really want peace, then stop posting on social media. Kasi open to public opinion yan eh. Ganun lang yun. Di ba?
0: Oo nga. Kung gusto mo ng katahimikan, eh manahimik ka.
1: Tama. Correct. Agree. Totally agree. Ganun lang yun.
0: Para sa lahat yun.
1: Correct. No? For everyone yun. Kung ano man yung issue. Kasi talagang hindi po matatapos ang comment ng tao hanggat may post.
0: Oo. Right? Hanggat nag... parang ikaw.
1: True. Oo, correct. At dapat, ready ka. Ready ka sa opinion. Once you post,
2: right?
1: Hindi
2: tayo sensitive. Sanay tayo dito.
0: Oo. Eh, parang I woke up like this.
1: Correct.
0: Tapos I'm having breakfast.
1: Tama.
0: I'm gonna take a bath.
1: Lahat ng pinopost niyo on social media. Kaya nga, ngayon hindi na sila masyadong ma-post yun.
0: Meron nga akong kaibigan, sabi ko sa kanya, hindi ka mo napapagod yan pare, kaka-post mo.
1: Sino yun?
2: Ano purpose niya, nag-iayabang
1: siya? Ano bang mga pinopost niya?
0: Sinasabihin ko nga, pwede bang huwag mo na akong isama dyan?
1: Oo.
0: What? Nananahimik ako dito.
1: Oo. Pagka na magkasama kayo ng pare mo.
0: Ano
1: ipopost?
0: Well, anyway.
1: Eh, maraming likes yata pagkasama ka eh.
0: Hindi.
1: Oo.
0: Yun talagang kanyang hobby. Pero sa lahat ng ating mga tsokara na ang hobby nga po ay hindi sayangin ang biyaya ng buhay. Good morning and thank you. Huwag natin sayangin ang biyaya ng buhay nang sa ganun po ating pakinabangan ang lahat ng ito. Amen? Amen?
1: Amen.
0: Para din hindi kasabihan ng excuse me, you're wasting the time, ha? Wasting the, you know, everything, ha? Bigo ka na naman ba? E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplemental Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang

0: Palya, bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
0: Ay, bravo talaga naman! Uy! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang palala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para kay Leo Go, good morning Leo! Magbravo ka na! At kay Secretary Banoy, ang sabi niya, baka daw kailangan niya na ng bravo. Good morning, Sec. Magandang umaga mga suki, mga kabravo. Magandang Friday morning. Ang dami-dami ho natin pag-uusapan this morning. Ang dami-dami ho natin mga panayam. At meron po mga balita ngayon ha, ng mga developing stories. Abangan niyo po yan. Samantala po naman, bago pong ating diskusyon, talakayan and mga importanteng panayam, importante po ang mensahe manggagaling kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy
3: Abangan sa Presinto 5. Babae, binugbog ng kanyang karelasyon habang naka-livestream. Lalaking nakainom at natalo sa sugal, nag-amok sa kalsada at walang habas na nagpaputok ng baril. Tirador ng metro ng tubig sa Pasig, natukoy dahil hindi raw naligo at nagpalit ng damit. Lahat ng yan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo 4:30 p.m. dito lang sa 1PH.

0: to Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Pastor! TGIF! Happy Friday!
2: Yes! Salamat at Biyernes!
1: Yeah.
2: Tayo po ay nakaahon sa isang linggo na maraming challenges because of the weather.
1: Nako, yes, excited tayo sa Friday, pero dapat excited tayo sa bawat araw. Anong magandang balita natin ngayong Biyernes, Pastor?
2: Yes, sa mga kababayan natin gusto ng sumuko, meron ako magandang verse sa inyo sa Galatians 6 verse 9. Let us not become weary. Huwag daw tayo mapagal. In doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Alam niyo po, may mga season na nakakapagod talaga. Nagdadasal ka naman pero parang walang sagot. Ginagawa mo yung tama pero parang ikaw pa'y nababalagoong. You keep serving pero hindi ka napapansin. And alam mo yon, minsan napapatanong ka, worth pa ba to na kumapit sa Diyos? Hanggang kailan ba ako maghihintay? Kaya sabi po sa verse, do not become weary. Huwag ka daw mapagod. Hindi sinabi ng Bible na walang hirap, okay? Normal lang po yung mapagod. Kahit po yung mga faithful people sa biblical history, napapagod din yung mga yan. Pero may difference po yung being tired at giving up. Pwede ka kasing mapagod at magpatuloy. Pwede ka magpahinga without quitting. Pwede ka umiyak sa Diyos without removing yung trust sa Kanya. Ang perseverance po ay hindi pagiging malakas sa lahat ng oras. Yung po ay pagpili, okay, to take one more faithful steps even when the result hindi mo pa nakikita. Parang yung mga farmers po pag nagtatanim, ano, hindi niya agad nakikita yung ani, yung bunga sa simula, parang lupa lang yung nakikita niya. Pero patuloy niyang dinidiligan, patuloy niyang dinadamuhan, patuloy niyang nilalagyan ng pataba, ng insecticide. Ganyan din po sa buhay. Bakit pagka hindi mo pa nakikita yung bunga ng dasal mo, yung bunga ng pagiging mabuti mong tao, yung bunga ng hindi mo pagtawid sa kadiliman, kapit lang. Sabi ron, at the proper time, we will reap the harvest of righteousness. May tamang panahon ng Diyos. Ang delay ay hindi laging denials niya. Minsan habang iniintay mo yung harvest, God is developing our character. So do not give up in the middle of what's still growing, na pinapag-grow pa sa iyo ni God. Kaya tanungin ko kayo ngayon before I pray, saang bahagi ng buhay mo natutukso ka ng sumuko at gusto nang gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin? Ano yung isang faithful step na maaari mong gawin ngayong araw na to para unti-unti makagain ng momentum eventually? So again, Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Tayo po'y manalangin, Panginoon. I think ganyan, Lord, ang galawan, Lord, ng pananampalataya. Yung hindi pa nakikita pero nananalig kami na may mangyayari. Faith is being sure of what we hope for and certain of what you do not see, sabi mo sa Hebrews 11. Kaya Lord, today, salamat po sa mga kababayan namin sa kabila ng dinadaluhong na matinding bagyo. Umaasa sila na may bukas, naliliwanag din ang kalangitan at ang kanilang buhay. Lord, sa mga lumalaban ng patas, patuloy mo silang bigyan ng pag-asa na huwag sumama sa kadiliman, huwag gumawa ng illegal at mga immoral na bagay, bagkus patuloy na tahakin ang tama, for in the proper time, we will reap the harvest of righteousness. In Jesus' name, amen.
3: Amen. Muli, salamat na marami sa iyo, Brad, sa iyong sakripisyo at panahon ay binibigay sa ating programa para sa magandang balitang iyong inihahatid sa The Daily Brad. Amen. Salamat na marami ha, kila Manong Tutsa, kay Ate Nati Ocampo Versosa, at maging kay Ma'am Aida Chua sa nakaabang po sa The Daily Brad. Good morning and thank you. Pati si yes, JB Garganera. Alright, Brad.
2: Yeah. Dami, Brad. Si Kaloy at Mona Ubiadas, thank you so much for always tuning in. Si Doktora Kim Pascual na nasa Grab ngayon, thank you so much for tuning in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Wait a minute, kaping mainit, abangan po ninyo, magbabalik kami, importanteng panayam po ito at may development ha? May development po dito sa nagpapakilalang umano'y mga dating bodyguards ni Zaldico. Ang aking nabanggit kay Baby Girl nung una pa, Hindi ba? Nung ito'y lumantad, itong 18, ang sabi ko, isa lang dyan ang bumaligstad. Houston, we will have a problem.
1: Eh ito, not just one, but four.
3: Abangan po mga kapatid ang usaping ito.
4: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
8: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
7: Yeah.
8: Oo. Tulungan kaya natin?
7: Oo. Pakontak natin.
8: I-guess natin sa show.
7: Oo.
8: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
7: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
8: Swak na swak yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: agang yun nilabyan. True
1: FM. Good morning! Nasa ating po linya ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Director, maganda umaga po.
2: Magandang umaga po, Kated, at sa kay DJ Chacha, sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa, isang magandang umaga po.
1: Good morning. Unang katanungan mula kay Chacha.
3: Good morning, Attorney Melvin. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Sir, meron daw po kayong gustong linawin dito sa naging Facebook post ni Mr. Leandro Leviste. Meron pong part ng programa kung saan nakapanayam po namin kayo at ipinost niya po yan sa kanyang Facebook page. Ano po yung gusto niyong linawin mismo doon po sa post?
2: Well, nakita ko po yung pinost niya, kinuha niya po yung sa ating panayam at sinasabi niya dun sa post niya, dun sa caption ng post niya na ako daw mismo, inamin ko na may mix up, may mali. So siguro po yung mali dun, yung pagkaintindi niya. Sapagkat ipinaliwanag ko po, palagi ko naintindihan niyo naman po parehas ni Kated yung aking paliwanag na yung pagkilos na yun, dalawang bagay yung nakita natin. Yung una, yung po yung sa human trafficking side. Nitong tinatawag na talent manager, si alias Ken. At yung pangalawa, nung nahuli na sila, lumabas yung plano na sinasabi nga po, pinangalanan si Congressman Jing Paras at siya na sinasabi siya ang nagpupondo sang-ayon kay Congressman Jing Paras. Ngayon, ang sinasabi ko po kasing mix-up doon, meron po kasing mga nag-report na pagkakaintindi, yung mga babaeng nahuli na yon ay dapat ipapain kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang sinasabi po namin, nahuli sila doon sa human trafficking angle at hindi naman din po hinuli yung mga babae kundi ni-rescue. Ang nahuli po yung pong talent manager. At habang iniimbestigahan, lumabas na may plano pala na itong talent manager na to kausap ni Congressman Jing Paras para po gumawa ng iba't ibang istorya na character assassination. Kung maalala po ninyo, binanggit ko pa yung term na compromat. Gagawa sila ng fake affidavit, mga fake na video na wala naman pong katotohanan para lamang po sirain yung isang tao.
3: Mm-mm. Ano po ba yung gustong palabasin ni Mr. Leandro Leviste doon po sa kanyang post?
2: Well, gusto niya pong palabasin na wala siyang kinalaman. Pero ako po, simple lang naman yung tanong. Dalawa lang po yung gusto kong itanong sa kanila kung ako yung magtatanong. Una po, tanong ko kay Congressman Jing Paras. Categorically ba, sinasabi mo na hindi kayo nag-usap nitong taong nahuli? Itong talent manager, si alias Ken, wala ba kayo talagang naging pag-uusap? So kung wala, ibig sabihin, hindi na ako pupunta rin sa pangalawang tanong kay Congressman Leviste na, Congressman Leviste, categorically ba itinatanggi mo na kinausap mo si Jing Paras para gawin to? Ang dami ko na pong nakitang post at salita nila, hindi ko po nakita yung categorical denial sa nangyari po na yan doon sa dalawang katanungan na yan. At yan po yung gusto namin itanong sa kanila.
3: Oo, kaya lang mukhang hindi nyo nga po yun na itanong sa kanya dahil hindi po siya umapir, ano? Doon po sa subpoena na ibinigay po ng inyong opisina. Tama po ba ito, Director?
2: Hindi po umapir kasi po nagbiyahe eh. Umalis po.
3: I want to confirm that kasi may mga lumalabas na balita na may nakakita daw po sa kanya sa airport at bumiyahe papunta ng Hong Kong. How true is this? Kailan po siya lumabas ng bansa?
2: Teka lang po, bubuksan ko kung ano yung doon sa ano po. No? Kasi positive po yan, umalis po. Actually, parehas po sila ni Senator Ligarda na umalis.
3: So, confirm po yun, kasama po yung kanyang nanay, si Senator.
2: Magkaiwalay po, si Leandro de Visti po umalis po noong August 2. Papuntang Hong Kong, yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po umalis noong August rin, magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. So yun po yung details na nandiyan dyan, ano po.
3: Kailan nyo po inilabas yung subpoena for Leviste, sir?
2: Lunes po, maaga pa po, Lunes pa po.
3: Nauna po ito sa kanyang flight. Tama po?
2: Tama po. I'll just check the date po, DJ Chacha, para sigurado po tayo.
3: Monday, sir, is August 3. So mukhang nauna po yung paglabas niya ng bansa.
2: Nauna po yung ano niya. Pero it was already been made public noong Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage. So kung umalis na po siya ng August 3 at na-receive yung subpoena, nakapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin.
3: Ano pong nakalagay sa sulat, Director?
2: Pares din po nung kay Kong Jing Paras. Nang sinasabi dun sa sulat, ang salita po nila, kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila, yung po yung sinasabi. Eh, ang problema po nito, fact-finding po ito eh. Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na nalamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na po mga lumabas na ebidensya eh. So mas maganda po, umarap sila sa amin. Sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila dito sa NBI and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those